you're listening to Ragun Retro Mornings.

mga alaala ng nakalipas. Kay sarap balik-balikan kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: Bukas sa Bicolano o Ragon.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Reliving your memories.
7: I can see the pain living in your eyes.
6: And the songs that made you smile.
7: No, I can't.
6: And the feelings you won't let go.
7: If only just begun.
6: Uragon Retro Morning.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Magbulag na kita. Iyo, Maraiman, basta iwalat mo sa kuya limang aki ah. Lima? Ano ka, boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolano

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba, hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na.
4: Mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
6: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
7: Isa pa!
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya! Lady Ligaya!

89.7, Oragon and Yaz, it's exactly 9:17 in the morning. At kasama nyo na naman, walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon Retro Morning. Yes, today is August 5, 2026. Kamusta ba ang lahat? Okay lang ba kayo mga ka-Oragon? Para sa inyong mga pagburubati, sige na send na sa aming number na 0961355-6393. Yes, dyan lamang kayo mga ka-Oragon. Here's David Gates, Take Me Now. Stay tuned in only here on Big Double 9, 90.7.

0: ipakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

Kinukumay 90.7, Orago na Nails, it's 9:35 in the morning. Oy, hello, hello po sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Uy, grabe naman guys, anong tawag dito? Yan dyan sa Daraga, may nahuling nagbebenta ng mga ipinagbabawal mga ka-Oragon. Uy, bantayan natin yung mga anak natin mga ka-Oragon. Isang 19 years old and 17 years old. Akalain nyo yun sa mismong eskwilahan pa nagbebenta. Diyos ko Lord. Hindi ito haka-haka talagang totoo guys na nahuli nga itong dalawang estudyante. Diyos ko mio, perdon, naka-uniform pa ang mga person. So, bantayan ang inyong mga anak mga ka-Oragon. Bakit kaya nagagawa nila yung mga ka-Oragon ha? So, sa mga estudyante. Kaya maraming mga nangyayaring mga hindi natin inaasahan kasi laganap yung mga ganyang mga nagaganap sa eskwilahan. So, sana sa eskwilahan talagang mahigpit ang anong tawag dito, security mga ka-Oragon. Dapat yan yung unang-unang priority ng mga eskwilahan. Anyways, para pa rin sa mga nais bumati dyan, sige na push na, send na sa aming number na 0916-355-6393. Go na mga ka-Oragon, isend nyo na sa aming number na 0916-355-6393. Siyempre, good morning sa lahat na mga nakatutok simula sign until now, lalong-lalong dyan sa Ilawo, Daraga, hello dyan sa Irish Carinderia, hello sa mga Rawis B and Daraga Legazpi route na mga drivers. Ito talaga namang napakasisipag. Thank you sa pagtutok dito sa amin. Uy, para pa rin sa yung pagbati ha, gora na mga ka-Oragon, samahan niyo ako till 11. So here's Almost Over You by Sheena Easton. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Tita, pwede ta bing ilusyonan aki mo?
1: Aw, nyata, kaya mong siyang buhayo.
2: Ay hala, condolence po tita. Dahil kuman kaya aram nagada na pa lang siya.
3: Basta Bicolano o Ragol!
4: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Anong pangalan mo?
7: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ka yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagdurog ko, magayunin na. So, tula ako talaga, kablauted ako. Then, nagsali talaga sa part.
1: Ang main small na center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main small na center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Anong pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The most memorable songs.
14: Ballerina girl.
13: Playing one after the other.
14: Let me tell you now.
13: Down memory lanes.
14: All that's on my mind.
13: Right here, right now. Urago Retro Morning.

Mula 9.7 Orago na Nails, 5 minuto before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Oy, thank you sa lahat ng mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. Yan, more great songs are coming your way pa rin mga ka-Oragon sa programang Oragon Retro Morning. Yes, of course, yan mga ka-Oragon dito lang yan sa 90.7 Radyo Oragon. And syempre, hello and hi din sa lahat ng ating mga nakatutok or certified listeners dyan sa Anislag Bañadero Relocation Site. Hello po sa inyong lahat mga ka-Oragon. Thank you. And talaga namang napakalakas ng monitor. Siyempre, hindi natin ipapatalo dyan sa Puktol Pilar Sorsogon. Hello dyan sa Velasco and Makiniana family. And siyempre dyan sa Maroroy. Hello sa Makiniana family, Amarante family, Gulundrina, and Astillero family. Thank you guys, and we love you from the bottom of our hearts. Yes, dyan lamang kayo ha. Huwag na wag alisin, huwag na wag maglilipat. Coming right up, a song by Bee Gees. Too Much Heaven. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. What up?

0: tayo. Nagtutugod ka na kayang baguhunin kwarta ano gali din sa rong tao? Ay, dai? Ika na ni Magagong? May kwarta o dai? Raot ano gali mo?
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Kami daw ngayon 90.7. Orago na niya. It's 10:14 in the morning. Okay, magandang umaga sa lahat ng ating mga certified listeners. Yowza, para sa inyong mga pagbati, sige na push na, send na sa amin number na 0961-355-6393. Yan, push na yan mga ka-Oragon. And samahan niyo ako pa rin till about 11 on the clock. Yowza, batiin natin ang ating mga certified listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana maganda din ang gising nyo, pero kung hindi naman maganda ang gising nyo, let's hope for the better na sana maya-maya ay lumamig na ang inyong mga ulo. Bakit ba nag-iinit ang inyong mga ulo? Sabi nila kapag wala daw pera, talagang mag-iinit ang ulo mo. Totoo na naman nga talaga. Charot, kapag wala kang pera, lahat nagiging big deal. Sino nagsabing hindi ka magiging masaya kapag may pera? Sino nagsabing hindi mo kailangan ng pera para sumaya? Huwag nga kayong ano. Huwag nyo kaming inaano. Nakakapagsabi lang kayo nyan kasi meron kayo eh. Anyways, para pa din sa inyong mapagburubati, sige na, push na, send na sa amin number na 0961-355-6393. Here's the Michael Learns to Rock. I'm gonna be around. Stay tuned in only here on BII 90.7. What

0: ano bes, sa totoo sana, gustuhan ko ika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo bes, tapos man kita maragayon asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
1: Hindi pa ako nakainom. Sirmi akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
2: Day ka nabiganaan magkaon?
1: Maski ang pagkaturo po. Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
3: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Mga alaala ng nakalipas.
7: Wala nang makilala ka, aming mahal.
6: Kay sarap balik-balikan.
8: Bakit ngayon ka lang?
6: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
9: Love me like you tell me.
6: Dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: Talaga nga lagi natin ipagpapasalamat yung may mga kinakain tayo sa hapagkainan. Yung mga bata ngayon eh, yung iba ang siswerte na kasi lahat ng hinihingi nila, kapag ayaw nila ng isang pagkain, pwede silang mag-request, di ba? Pero yung iba, kung ano lang talaga yung meron sila, yun na yun. So, sana turuan din natin yung mga anak natin. Pero yung mga anak ko, guys, ang hirap din. Hindi mo maano talaga. Yung iba na halos, kapag mabigyan mo ng pagkain, talagang nag-aagawan sila. Pero yung mga anak ko, Diyos ko Lord, ang chuchusi. Ayun, yung isa lang naman, yung bunso lang naman, guys. Yung panganay, kung ano yung ibigay mo, hindi na yan magre-reklamo. Anyways, happy birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthday sa ngayong araw ng Miyerkules.
1: Happy birthday!
0: Yes, abangan nyo na ang programa ni Manijas Magallanes, ang programang New Normal. So here's Sweet But Psycho by Ava Max. Stay tuned in only here on FM Globalline 90.7.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
3: mas marami.

0: pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar, todo panalo at magka premio Raffle Premio Season 4.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: An oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 7, makalisan on.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's Liver Lover, boys.
3: Uni na ang programang Kompletos Ricados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon, susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaku Norman.
4: The new normal.
3: Uyan na ang sa indong pirming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
5: Underwater ini hatod sa indo ni Vice Governor Fabida Diday Esco. Asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay.

Bye naman, para na itong mga tugang kita para mag-survive sa may sa programa ng Bagong Normal. Aldo, kaya naman mga tugang din Huwebe o Miyerkules. Mother of Perpetual Health Day. Sa liwat po, maray na agad na sa mga, o maray na ugto na pala sa mga plantaba niya tulig di sa bilog na 70 barangay Kansura din Legaspi. Diyan po sa Banwaning Taraga. Banwaning Kamalig sa 1st, 2nd, and 3rd si Kang Provincia sin sa nagkapi ng parte kan Bicol na palagos pang pinagabot kan sa mo yung makusugas sin malinaw na signal. Reporting for duty na po kami ngunyan si Jess Magallanes po ini. Kasabay ko sa Lalo Technical, si Manito Paeden, na duman sa Tower, si Manu George Valderrama. Ika-14 aldaw kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang makasupog mga tugang sikapunan. Maluya, maluya na ang pagiling tapikit. Ito pala mga tugang, nakabugtak naman, pick it. Ano nga isabi ko lang, pick it? Marasa pa, ano, abogada man ko dyan.

0: Sometimes we took
1: blood ang mga tugang blood.
0: Going on.
1: Mara sa paano? Mara sa pang pigpapampang pendela. Mang pigiri siya pang atugang pigpapampang nindo dyan. Kung nakakatabang sa ilo, nakakalusnik sa inda.

Bata sabi ko nga ni mga to ganin impeachment nakaka-influence sa mga to ganin nakakaturo sa mga tawong utikon. Nakakaturo mga to kung paano magutay ang sarong tao.

Sabi nga ni mga tugang, pag sinabi lang si Xerox, it is considered as original. Marasa pa, no? Araw ko na ni mga tugang si Congressman Pino nagpasan mga tugang ning bill dumansa hao nagkaigwaring privilege speech council ba mga tugang dumansa sa Kongreso. Para sabi nga ni mga tugang pakinabangan na siyang tawon kayo magkakanig kong importansya kung paano mag-asenso ang Bicol region. Iba talagang nag-asenso? If I had only one friend. Nailing mo ito si Atty. Kapunan. Ano makasupog na mag sa impeachment? Ano hindi niya mag-get sa pick it. Ano pick it? Ang pag-una niya palang kan pick it. Pick it. Nagdadalagan. Nagdutoko lang mga kuning sulok kasapo. Sigang ulo kantara mo niyang pick it. Ito palang pick it mga tuga. Uy, pick it may sabi ko. So, kwaon? Ah, pick it. So, ang pick it. So, kwaon? Ang makamakon mo yun, ano? Ang pagsabot mo lang yung kanpikit, dahil nakakailing tapikit, marasa pa, di? Diyan, binarog na kita kayan ngunyan, Diyos ko. Imagine, ha, susarong man mga tugang taga si Wamil, kang taga Kuwa, sabi niya mga tugang, the only vice president na kaigwaning, nakaigwa kay confidential fund, si Sara Duterte, kan buklito mga tugang, si dating vice president Gigi Marbinay Plan, kang 2014, Iguaman.

Dari man mga tukang ang sanggunin ang palalawigan kang albay sa Panginoon po ni Vice Governor Dideco, kasabi na po dyan si kinatawan Carol Sigas. So syempre mga tukang, ang mga kinatawan pa kang tulog di sito kang probinsya, and of course ang lokal na gobyerno kang Legazpi sa Panginoon mga tukang ni Mayor Isham Ismaela. Nalagang tabay naman po niya ng paggaga. Good morning Vice Mayor Luis Gutierrez, and syempre po sin the Councilor Alan Rañola, Councilor Charlton Lahara ang chairman kanisit presentation.

Ay, Diyos ka, ano, pit-it. Marasa pa, ano? Gari talaga scripted mga tugan. Makakaulog talagang istorya. Now, unya, nagluwas na bareta. Sabi na arisa na si dating si Senador Bato de la Rosa. Nagpa-research ako mga tugan. Sige, hanap ko. Dahil ba man, siguro fake news pa mo sa ito nagluwas sa information. Basta ang importante mga tugang pikit na. Ang pikit, mga tugang maluya mag-iling, madiklom na mga tugang sabi ni Attorney Lorna Kapunan. Alsaro sa mga abogado kang prosecution.

0: Sa kapakumang mga barangay official sa nagantabay na pungunya ng paggaga, rumdumantabay nindo ang barangay pigtatabangan di mga tugang pigtatabangan, tabangan nindo bako na tabangan nindo.
1: Sabay-sabay, clap-clap, galaw lang yan, DJ ulitin mo ba yan? Kapag
0: bumag... Hello, Cap, good morning! Good morning! Hello? Hello? Hello, Cap? Ano garipig pa paralan si kita kainin? Nagdigdi ini.

0: ta bảo rằng có ta em bảo anh không anh đây mình hả đây mong phải là gì nhỉ đây mong phải là gì nhỉ hello cap good morning
1: morning po kay Jason niya po sa arong tumiwi pa yung
0: digdi oo paano kaya nagdigdi siya kasuha po nag-aagad ding tabang ta sabi may asma na siya may ilang sa puso sabi ko taga Kabugaw daw siya no sabi ko gari niya ako ano kung maagad ka sabi kong tabang magyan ka muna kikapitan tali ka man niya ako kan papabayaan
1: bako man ay yun na may kayo ba na tumboy
0: nyan eksakto
1: yun na nga niyan so nagdigdi man sa kuna namin niya mag-aagad ang talan na survey ko pumunta ka digdi reboard lang ang ngunyan digdi bago one
0: oo
1: ngunyan nagka para araw kayang kaya dumandangan nag-aagadangan yan sa arong ni Asia nagkuro atake yan
0: oo
1: oo kaya hindi kumulmano nagbo-board yan digdi sa bago one apartment pero tagaligas pida yan digdi sa Rizal
0: oo so ang tara mo sa kuya may hilang daan siya sa puso may asma daan siya
1: talaga ang pirmi ang rason niya.
0: Oo, ang inaadaan niya, naka-wheelchair na. Anaki na niya, pitong bulan pa sa niyata, pitong taon.
1: Pitong taon, nag-eskwila ng grade 1. Una yan, hindi nag-board, narunduman ko pala, so nag-agad ang game area siya, na di kong pigatawag, di barangay clearance, tapirang bulan, di pangani, mga 2 bulan.
0: Kaya sabi ko, ako sabi ko barangay official man ako, kung magad ka sa kwedeng tabang, magagin niya ako kita sa tamang proseso, magagad ka niya ako kay indigency, tapos sabi ko, imposible niya ako napabayaan ka ni Kapitan, aram ko man niya ako si Kapitan, kung sa insya, pwedeng mag-rani, as in, pwede kang i-refer.
1: Ayo, gabos na yan, managers, nagbibigil, grabe na hinutangan ka din sa lugar ko. Pati ako nga, ninalang siya magkaki 300.
0: Oo, no, antara mo sa kuya, maski na a certain amount. Now, sabi ko, kung talagang nganilang mo niya ako sa puso, kung nganilang mo asa masabi ko, imposible niya ako na a certain amount na pigaagad mo, makataon, makakaipunin bulong na dapat na itaw sa imo.
1: Ganda, magbata yan, tumboy.
0: So,
1: ang maniwang, maniwang ang tumboy.
0: Oo.
1: Kaya di ako, hindi nga eh, sa lugar ko, ako lang inutangan na kayaan. Pati nga na ako, nalansi man kang lola kang ina ka na gurangta. Sabi nga, ma, subli. Para nagilingan lang kaming aga. Pagkapo, nagbibi na sa arong.
0: Oo. Pero talagang naka-wheelchair siya?
1: Hindi, manakakalakaw ang ina.
0: Amak-ama ko.
1: Nakasugkod.
0: Oo.
1: Nakasugkod.
0: Oo.
1: Ngayon, yung nagbibi, minsan, gagingi ko na nga, nipigitino. Ito pa lang sa looban, may gabos na utangan.
0: Marasa pa. Di kaya nang pigisabi ko na sa sobrang sakit kanya-kanyang racket. Sabi ko, di man ko taan ang maraot, sabi ko, magtaoning tabang. Oo. Mataw kaning tabang.
1: Tupong niyan sa Ogoya Jess. Taram yung sabi mo niya rigde.
0: Kasi
1: kaya makaraniyan sa kuya.
0: Oo. Kaso hapon, nag-chat pa rigde sa live sa programming, sa programming live. Tapos sabi ko, kung may tuyo ka niya ako, sabi ko, bako na digdi sa live, ta sabi ko, maaraman pa ang problema mo. And then, ang cover po to niya, Aki, sa Facebook.
1: Oo, so, Aki, yung ito yan, na pika-paiskwila, nag-atod, sinadwa, nag-atod ka yan, sa Albay Central.
0: Oh, saka, kung na ikag manrarang kihanap po niya, at sabay-sabay pa sinadwa, nag-atod.
1: Oo, nag-iba na yan.
0: I see, oho. Kaya sabi ko...
1: Modus man in dayan, ngayon din naman lipigitirin, no?
0: Oo. Nga, paano sindakan kung naubos na nindang nautangan? Sabi ko, irak man ka nakapirang, irak man ka nakapirang politikong nagkaroon ni kayo ng pigitabangan?
1: Yung nga, one time, napulman ako ka ni, alalay ni Mayo, kumbistado ko, sabi ko, dahil kumbistado yan.
0: Oo.
1: Nang binilig sa kusupandok, sige ako, so bago ka nandiyan nagbo-board, isin mo, bago ang kamang, inutangan mo sa looban, dakulo na.
0: And aside from that, kung doon ka ng kwarta, doon ka man pwedeng mag-board, doon ka man kipangbayad ka ng kanistaran mo. Oo.
1: Kaya pigasahan ng gan, sugurang, tumi, puro pension man da, gari, inindua, gari, nagdidilin siya man.
0: Oo. Grabe.
1: Guro atake, dando man sa arong ni Mayor Isiam.
0: Oo.
1: Kaya naputan baga, kumbistado ko da, tapi gangaran minsan ang barangay ko, kang inaput ko, taga-Rizal pa lang sinda.
0: Oo. Ang tala mo sa Kuya Kabugaw? Yaon lang yako digdi sa Kabugaw. Kaya sabi ko...
1: Yaon, nasa Kabugaw sindang mo niyan. Border sinda digdi.
0: Oo. Kaya sabi ko...
1: Kaya naman sa kumakagad ang kiyano papilista. Oo. Ano yung pangana, Aloy?
0: Hindi, anong kabangan siya? Duman mismo sa barangay ni Mayor Isiam?
1: Bako, nagduman siya, nangagad man kiyano sa arong mismo ni Mayor Isiam, tapos nag-aro atake na, di na rin pinadala ni Mayor sa hospital. Totoo, nagluwas na.
0: Bako na lang si Paso Mayor?
1: Eh, yun nga niya, tanabigla daw sinda, buna pigluwas, barangay Kabugaw, kaya sinurbi ko mga taga sa inini, naramang ko, taga barangay Rizal Dainé.
0: Tapos magaka...
1: Araliyon man lang.
0: Oo, imagine ano, Ang taramon pati sa kuya, talagang namimirit siya, namimirit na tawa na tawa na tawa. Nagkataon ka suhapon na nagdigdi. Sabi ko, aramon niya ako ng programa ko alas 11. Magdigdi ka niya ako na bako ko pa oras magprograma. Paano taman niya ako ikamatabangan?
1: Kaya nga ni, digdi na siya sa barangay, just aram na sumudos ninda.
0: Oo, kaya sabi ko, di man ako matugot na arog. Kaya nina, pigagamit ang barangay mo, aram ko man kung...
1: Supog yan sa kuya, kuya Jay, supog yan.
0: No, aram ko man kung si Kapitan Lapasaran na...
1: Wow.
0: Saro niya ako, hindi siya matibay na kapitan.
1: Na, natawanan ko naman niya one time, pero hindi na nagutro sa kuya. Ta, kaya nga, naramang ko na garimudos din dan doon. Tapos utaga mo yun nga ni, nagreklamo man sa iya, viva blatter rin sa kuya.
0: Oo.
1: Kaya sabi ko, bako pa man nandigit, ade pa nandiyo 6 months. Taga mo yun man.
0: Oo.
1: Eh, dahil sa ikaw, pinabakal ki 200. Gani mag-ilusyon na tumboy.
0: Ikaw, 200?
1: Oo, ta, ikaw go sa silver siya, may Jess. Sa nagkari nag-agad magkitabang inin.
0: Oo. Ang
1: binibo mo rin, magkitaong kwarta, tinang kaso ikaw, ipabakal yan hindi ng 800. Tapos sa kuya ngayon, 500. Send doon ang 300.
0: Oo.
1: Hindi po, di, nagpalalat sa pabakal kang, so, nagdadiri kang ikaw. Pagka, ano, eh, nagbalik, tabakal nga 200. Yung kung 200 na bakal. So, utang sa diri nagbalik, wala.
0: Iyo. So, grabe talaga nga rin kayo. No, kita ba ka mga barangay official, di amang kita tatao magsayo mapag nagagading tabang. Kaya sabi ko nga di, sabi ko, anda ako sa iyo magtabang, itao mo sa kuya ang mga papeles mo to prove na talagang may hilang. At akong gabos man sa nanya ako drama, hindi kasi ako makakalusot.
1: Oo. Baka nagkaroartihan man sana minsan.
0: Mm-mm. Kaya pigko
1: ko. Kaya napatigdi na, wala na siya digdi. Kaya supog yan sa kuya. Iapot mo, nagtabang na pala sa inyo si Kapla Pasaran. Tapos panagbalik pa dyan. Panagbalik, nagtabang na pala sa inyo si Kapla Pasaran. Tapos anong nangyari pa sa mauyod about sa ikaw?
0: Oo.
1: Kaya sisipang mag-utro ka matabang sa inyo.
0: Oo, pag nag-chat naman sa kuya, tataraman ko naman siya. Tapos nagduman na pala siya kay Mayor Isha. Marag man ka ng gimmick niya.
1: Oo.
0: Di man siya na nakalusot.
1: Hey man, inabutan man ako ni May, kakalala ni Mayor, kasi nabi ko man na, napulo na, naagad ang gandig di.
0: Sa bagay, bata ang kabangan, pirang kabangan, 18, 17, 18, 19 yata ang kabangan, dakol ano? Oh.
1: 18, 19, no.
0: Oh. Pagkapmapot, may iba akong kapotan sa imo niyan. Ngunyan po na medyo nag-alang kawan kaso kandigig, ano pa ang mga programang pigigibong niyan kan Barangay Kabugaw?
1: Yan, nakaprepare naman po kami, nagpaigwa na ngayon po kawan pa seminar sa mga council ko.
0: Oo. Oh, oh.
1: Kaya sa naka-ready naman to, nag-seminar po kami nga about dyan sa ano ba, sa ABP kan last week lang.
0: Oo. Pero
1: kamo. Kaya yan, nag-ano man kami kuya just para maka ano man dibi sa lugar ko.
0: Oo.
1: Maging okay na wala magi madinggi lamang na kung anong case na mangyari dikti.
0: Pero so far ngunyan, igwa naman kamo ni, nagkaigwa na lamang kamo ni kaso sa dengue because kaso bago ali pa lang ako kay Dr. Gomez, sabi niya, medyo alang ka ang kaso ng dengue sa Legazpi. Now, dyan sa Kabugaw, may kaso naman kamo?
1: Sa ngunyan, Kuya Jess, wala pa man. Pero ito, so baka di ko nga ni Big Panos, sekretary ko, nasa hospital sa aki, ikalintura daan.
0: Wow.
1: Pero wala pa man kaya anong symptoms na nangyari. Kaya pika-trace me pa man.
0: Oo. Now, saro pa ka pano. Ngunyan baga, aram taman sa nawagan, November 2, makakaigwa kita ng barangay election. Now, ano ang reaction mo digdi sa lalong nagiinit na isyu na sabi nga ni Gibo, ano ang reaction mo digdi sa planong postponement? As in, ano ang reaction mo digdi sa planong pagkakaigwa ng eleksyon?
1: Siguro sa postponement, sige, dakul man magiging pabor ka yan. Pero sa magkaigwa ng eleksyon, dahil mas akong problema, taaramtaman baga kung ano kita sa barangay.
0: Oo.
1: Oh, siyempre, sa dapuro paano, hiling naman ka mga tao kung anong sitwasyon na pinigibo ta para mapamaray ang barangay.
0: Oo. So sabi nga ni sa loob ng tulong taon, since 2023 kita, talagang till now, nailingman kan mga taga-barangay mo, ang progreso kan barangay mo.
1: Nailingman ninda, mula sa gabos sa mga pagtabang ko, araman ninda.
0: Oo. Now, ini po na plano, kasi ang pagkaram ko nasa plenary na eh, I think, alos kadaklan sa mga author palang kan congressman, so mga sip-sip ki PBBM. So, ikaw po, kung alam mo mga ma-postpone, ano ang reaction mo?
1: Siyempre, saro na yan. Siyempre, kung kayang postponed na yan, siyempre, saro ng kaugmahan yan. Kung ano, para ma-extend ta pa man, so may itatabang sa para sa barangay.
0: Mm-hmm.
1: So, mga tabangan ta pa rin di. Kaya siguro, saro po yan, siyempre, dawa, pero paano, na yan, kinaugmahan man. Tapos, ano. Pero okay mas ako na magkaigong eleksyon.
0: Oo. Sabi nga, kasi kasubago na sa pinakalitis na ako, ako na-discuss na pala ni sa plenary and then na sa House of Senate, sabi ni Senator ni Ejercito, pag nakareceive na siya ng action, ng advisory sa Malacanang, talagang sinda, mag-ibo naman yung pag ito po sa pound the election.
1: Di ula, ayun mo po, pag-aaram ko.
0: Di alo, ano pa lang. Di, pirang taon pa kita, duwang taon pa, bakit tumuha na kita?
1: Tanada, 2 years ka.
0: Bakit tumuha na kita kang kisaka?
1: Hindi, magdamagin. Di ba ako yung postpone man talaga?
0: Yung nga ni. Kaya ang sabi ko nga ni, baga, kung yung kaso mapostpone man ang ganyan, bakuta man yan sala. Kasi kita, nagsusunod man lang sa direktiba.
1: Opo. Siyempre, masunod kita. At hindi naman problema nito ako yung postpone din na yan.
0: Oo. Imagine, ano? At ba't ang mga maribukon man sa langon niya? So, nagpaparakaran din atong talunan.
1: Iyon nga niya. Nagkapuon ng rarautang.
0: Yung baga. Pero ikaw ngunyan, kumusta ang jay mong pag-iribo sa council?
1: Sa council ko po, wala man ako nagiging problema. Mas kung kami kung sa ibong man siya. Pero about sa pag-uroron, may pirimang gabos man po, sinda approve, wala po ako nagiging problema.
0: Iyong
1: nagiging
0: nga,
1: problema lang sa mga Marites.
0: Oo, mga Marites. Kasi na, ayun ba gano, tapos yung mga garit-garit na sige ang plano mong magkandidato, pero may kang talo.
1: Ayun ba gano?
0: Oo.
1: Ayun ba gano, yes. Ayun ba, mabot-abot ang istorya.
0: Oo. Pero ikaapotong takano, saro pa, siguro one last question ko na lang sa imo. Now, duman baga sa Sudad Cantabaco, may controversial duman na barangay, ang barangay San Roque Cantabaco, which is kinakaim Wilton kan kapitan tapos sa sayang barangay Kagawa. Now, ika po sa council, pag arog ka na may, for example, kung igwa ka mang kiproblema ng arog ka, paano mo siya ma-handle?
1: Siguro, kung arog kayo, bago man ako mag-file kung anong dabot sa council ko, siyempre dapat immediate kung ano sa one-on-one kami kung ano dapat gabuhon sa iya, kung anong gabuhon para mapamaray o mapuo na niya gila yun. So mapagayon na, bukmaray mo, sa example lang, sa siya nakaka-attend ng session, advice mo na, ini-warning sa iyo. Di mo nang tulos muna pagdaraan kung sa in.
0: Actually,
1: actually,
0: kapag umansala ni Kapitan, siya mismo ang nag-inot kasi ang bakuman niya trabaho, pipakiaraman niya eh.
1: Ayun nga ang problema. Ta kada saro baga dyan, may committee ba yan?
0: Oho.
1: Before man sila mag-iro, ma-advise ka man kang committee ba? Tapos pati na nga kaya, siyempre, mabalik man sa barangay kapitan. O kapitan, tabi, araw kini.
0: Oo.
1: Na siyempre, kaya sa pagpadara man hanggang kapitan.
0: Oo. And then, kasi ginibo ni kapitan ang gabos, aram ko si kapitan, aram ko si Toto Bobiles. Kaso lang, sukagawad niya, imbis sa may problema sa barangay, imbis sa darahon niya sa sesyon, nag-tiktok siya, naman niya pigpanatali, tira sa Facebook.
1: Ayun yan ang problema, kanto na TikTok, ano kaya dyan? Kaya yan ang problema, nawawarang kita yung mantawo. Dahil pag nasalawag ang barangay yun, nasa ano ka dapat, tutok ka man dyan. Panag-loos ka, syempre pa huwag ka mag-ali, magpaharap ka.
0: Na
1: may officer of the day ba kita? Kung itong officer of the day ka, magparabahili ka man sana. Wala kang magiginibuhang kansalaw.
0: Iyon nga ni, ano, sige. So, salamat ulit, tanatawang ta kanin siya sa mga kaurang takat. Kasi bago pang aga,
1: nag-upload. Ayaw po, guys. Ano pa lang ako nag-advise kang aki ko, tapos nagduman ako kay Commander. Wala ko wifi naman, dito lang ako, nag-chat ako sa imo.
0: Nagpuprograma pa akong aga, sige na ang chat niya, live. Sabi ko, kung may problema ka niya ako, bako mo na dyan sa live. Sabi ko, mag-chat ka na lang sa messenger ko. So, duwang account
1: ko. Gamit pang barangay ko.
0: Oo, kaya di ako, sabi ko, di ako mapunagang, di ako napapasimbag si Kapitan. Kasi bistado ko niya ako si Kap. Aram ko niya ako si Kap. Ngunyan, may pigaramit na naman ang pangaran. Sabi ko, kung duman, iyan niya ako ng mga pangaran na pigagamit mo. Duman ka magagading tabang.
1: Oo, yan yung problema nga nito. Kung ano-ano man na pigano. Kaya, i-modus man na yan ko. Kaya, babayaan ko na. So, nagkagyan, hindi babayaan ko na lang.
0: Iyo, hindi mo lang sa kong makakalusot.
1: Oh, dahil kung marahin siya, dahil siya talagang pigapahili niya nag-aarog siya kayo yan.
0: Oo.
1: Dapat dahil kong tabangan.
0: Ayun na nga ni.
1: Ako?
0: Pero dahil siya sa kong makakalusot? Dahil siya sa kong makakalusot?
1: Salamat ko, just sabi na napabot mo mag-ilan sa ko. Thank you na mag-agilig. Taraman ko sa duwa.
0: Oo, concern akong marahin sa iyo. Para kipa na laging magbarkada kita. Bata na iling ko duman sa bata na iling ko duman sa baili mo duman sa pag-ano nindo sa pag-ano nindo. Hawa ko ang bait.
1: Napalaban naman eh.
0: Hawa ko ang beat po. Sinya ko, napalaban si Kap eh.
1: Napalaban eh.
0: Oo. Eyo, Kap, salamat tabi ah, salamat.
1: Okay po kaya dyan, salamat manamaray sa information tabi. Salamat
0: okay.
1: Namaray.
0: Okay.
1: Okay, bye-bye po.
0: Okay. Magatugang si Barangay Captain Lapasaran kan Barangay Kabugaw kan Barangay Kabugaw kan Legazpi because sabi ko gani kami ako personally pagabot magatugang sa pagtabang di ako totoo magsayo pero pag-arong na kaning rulokohan na ay inda di ka lamang sako makakalusot.

0: Jadi mantap bisa lokal nak kebiasa lokal terangkan siapa yang nanti mayor Vic asin mana sanggup yang bayar. Kegawat bab, kegawat pilu asin mana siapa ini kegawat ayam makasih inaga. Ansa ko yang pada ba asin namu mutan barangkay siapa yang nanti pun di barangkay Captain Nelson Magaliano kasarabay na po ansa ko yang bidug na pagiribo sa council lah. Nganakan tabay na pungunya na paggagamaray na morning nga. Sana tabi permi kitang happy. Oy dyan sa Barangay Pandan, nangapunan po si Barangay Captain Narcing Monreal sa bilog na residentes kan Barangay Pandan na maglinik po kamo sa inyong palibot. Tagan yung day po kita magkaiguanin na helang na dengue. Dalang talag na ka po ang kaso ibig sa probinsya. Sabi po mga tugang ni Kinatawan Carol Lusiga, ang chairman kan Committee on Health. Talagang nakakaalarma mga tugang padago sa paglangkaw kan kaso ning dengue digli sa probinsya kang Albay. Kaya so far mga tugang dyan po sa Barangay Pandan, nangangapunan mga tugang si Punong Barangay Narcing Monreal na maglinig po kita kang palibot. Tanganing makaiwas kita mga tugang pagabot sa ilang na dengue. Para kung sa dengue mo, okay lang yan. Yo? Ini ko siya mga tugang yung free fitness sa maabot mong Sabado dyan sa Pandan Covered Court. Sabi po ni Kapitan Narcing Monreal na yung politika parte na po yung kansayang advocacy. Sabi nga ni mga tugang mataawan kay magkakanigong tiyan saan mga lolo at lola niya to na mag-exesya sa malamang dilanta. Kinakaipuan po nindi na magpaunat-unat kansay ng mga ugat. Kaya kami po tabi sa maabot na Sabado, pizza 8 kanbulan na Agosto, igwaman po kaming pabayad dyan sa muyang cover court. Tanganing magkaunat-unat man lamang mga tugang sumanga ugat kan mga senior citizen. By the way, congratulations palang tabi kay Nonoy Marceliana ang bagong presidente ko niyan kan Bicol College. Siyempre po, si Kapitan Malo Mirandil kan Balian. Good morning, Kap Malo. Good morning. And of course, ang matibay na kagawad kan Barangay Sagpon, kagawad Sami Otimara. Ang matibay na Kapitan kan Barangay Istansa kan Legazpi, Kap Danilo Agripa. And siyempre mga tugang, good morning man tabi. Napapaulukon pa na ako na. Sa Barangay San Roque, sigurado na si Kap Gina Calyada. Mga loko-loko talaga ka mo. Kaya po ano, paano naman pagluko ano? Kaya yung kahing araw ka na style, Kap Gina, paano naman pag-ibon yung araw ka ng mga kalukuan? Ano mang luloko ka? Kaya ako po pag minsan, pag una nindo, dagit ako, bibluff ko man lang po yan, kung talagang totoo nang ganisinda kang sedang pangangaipo. Kasi arog kayo ito pala mga tugang, nalakop muna ang barangay mo, nalakop muna ang mga residentes mo. Paano kayo? Naday man pala ang kikatotohanan. Kaya po ang pigisabi ko, makalusot ka sa primero, pang dua, pang tulo, paano ka na? Anong klaseng gimmick ang gigibuhon mo? Iyo? Anong klaseng gimmick ang gigibuhon mo na makapanglansi ka paning kapwa mo? Oy, ang sakuyang kapamilya, good morning tabi ki Nong Nong. Good morning, Nong. Makatakot mga tugang ang pinagasabing karma. Yan po personally, yan po talaga ang pigtatakotan ko na di mag-abot sa punto. Kaya ako baga po, kung ano man ang naitaram ko, dapat po ngunyan, mag-ibo ko ini. Kung nag-ibo ko, kung di ko man yan mga tugang nag-ibo tulos, igo akong kaulangan. Baho mga tugang sa pigninigarang ko, kung nagkataon lang po tabi na busy ako, kaya may pig-asikaso ako. Lalo na po pag-abot sa money matter, pag-abot sa financial na bagay. No, I do everything para mga tugang makatabang ako sa pangangaipokan sa kuyang kapwa. Pero ining mag-utik, di ko kaya na gigibuhon ko na magiba ako ng gimmick na arog kayo ng gigibuhon, arog kayo. Ganyan ko mga tugang kaya. Napipikon ako ta every morning, alas 4:30 baga po, sign on ako, magpuprograma na ako. Ang text niya kadakol, na ngayon nag-message na ako sa imo, arog kayo na nag-agad ako ng tabang, arog kayo. No, sabi ko, kung di man po kimaraot na magagad ka ng tabang, pero sabi ko, gusto ta kang mailing in person. Parehas man po yan, pag minsan dakunon sa muya, dakunon ang ma-friend request. Siyempre po kami, public po, public figure kami, piga ako mo yan mga tugang, piga accept ko. Now, later on, makikipag-communication, siyempre maapot ako, tagasain ka, arog kayo. So later, may problema ngayon ako, sir. Sabi ko, ano ang problema mo? Arog kay ni, kung pwede niya ako sa iyo, makagad ki pambakal ki bagas, pangangaipo sa arong. Pero sabi ko, may panglood ka. Sabi ko, niya ta nagigibo ni doon arog ka na bagay. Nagigibo ni doon arog ka na bagay. At makatakot mga tugang, siguro si kagawad sa aming utibarkan, Barangay Sagpon. Dating kapitan, kagawad mo niya. Siguro, kap, nakaka-encounter kita ng arog ka na mga problema. Ano, kap? Pero po mga tugang makatakot, sa totoo lang po makatakot. kung paano ka magibon ng gimmick. Iyo? Sa bagay, pagtuod ka na, ah, pagtuod ka na mga tugang sa arog ka na gibo mo, ganun ka naman magduduwa-duwa para sa'yo mo, pa-easy-easy nilang ang arog ka na style. Imagine ah, nagduman ka palang kay Mayor Isham, mantang pigatang diyaong ka duman, nag-uro-atake ka. Pag-abot ng oras, pag-durodismayo mo, pinadara ka sa ospital, nagluwas ka. Paano ka pagkantubudan? Ganun ay mo mga ako, adi? Paano daw ang pag-ibon ng gimmick na arog ka yan? Imagine ah. Maagad ka ng tabag. Ako po pag-arog ka, listoon po ako. Pero ngunyan, gari po pigbablaf ko na. Pag minsan, nabibiktima naman po kami. Ako po personally. Kang Sarong Aldaw, may nagdigdi sa kuya. Nag-agad maning tabang. Sabi ko, sige po. Talagang nailing ko mga... Pero po, ako pagulan yung dagit ako na eh. Pigilin ko lang mga tugang kung gurano talaga siya kasinsero, kansa yung pigaagad. Iyo, nagtaram sa kuya, paliwanag. Pignanagog ko lang, kang nailing ko mga tugang na seryoso siya sa sayang pangangaipo, o sabi ko, sige po, tabangan ta ka. Sabi ko, nangapunan ako sa paradangog ko. Maray nga ni mga tugang na may paradangog ako na automatic po nagpadara siya kikwarta. Sabi ko, paano po makuha? Tapos, pigapot ko itong babae, sabi niya, ngayon sir, naagom akong tagadigdi sa Legazpi, gadana so agom ko, nagtitinda lang ako ng basahan. Gusto ko wala yung makauli duman sa Manila, tapos tutugan ko ngayon, sobra na ngayon 10 taon kami, di nag-ilingan. Sa madaling taramon mga tugang, naku ako na talagang nangangaypo. Sabi ka itong barkada ko, sige ngayon tabi, Jess, padarhanta ka ngayon kitabang. Natabangan mi mga tugang, kinuon nga sukorta digdi, pagkangyaon na siya duman sa Manila, sa Marikina, nag-friend request sa sakuyang Facebook. Di iyo. Pigiling ko mga tugang, talagang yaon siya sa tugang niyang gadan. Pangduwa, may nagagalig din sa muyang tabang na siya po painante, garide siguro siya nagkasundo kan sa yang driver, binayaan mga tugang sa katahawan kan laban. Marengan ito, nakadakul-dakul na siyang naranihan, dahil man siya natatawan kay magkakanigong aksyon. Nakaabot din sa Radyo Oragon. Pagdigdi niya mga tugang, sabi ko, sige po tabi, tumukaw ka. Tamagi mo kita kay magkakanigong paagi. May nagpaarabot mga tugang sa kuya ning tabang. Ako dahil man po akong Gcash. Iyo? Dahil man po akong Gcash. Di sabi ko, nagkataon kayo ang duty si Joko. Pigtao ko sa Gcash si Joko. Automatic mga tugang pigpadarahan. Inapunan ko si Councilor Alan Raniola. Tinabangan siya mga tugang. Nakauli sa bukid noon. Talagang nailing ko po. Kung talagang guraano ang pangangaypo, pero kung maligdi ka mo sa kuya, mangluloko ka mo, ay inda, inot na iling ko pa sa nasa imo, magtataram ka na kikatotohanan. Iyo? DJ Patunugin mo. Ang magayon ay empleyada kang Department of the Interior and Local Government o DILU Darga. Good morning, tabi kay Madam Chinchina Mamiliana Guazon. Ano, Chin, lalo kang nagagayon ngunyan? Sa Sabado, Chin, may pabayli kami, kinakaypo na magbayli ka duman. Mailing ko lamang ang sayang mong balagbag na ugat na nagkakaurunan. Sa iyong pagburubay niyo. So, pay medalya dyan mga tugang sa barangay. Market site and good morning mantabi kay Marlin Yanson dyan sa barangay sa Landeskan, Santo Domingo, Albay. Mariribok na ang unyan ang operasyon kanweteng. Nasabi nga ni, may sarong personang pigangaran na nagaripig tatapyasan da ang mga tugang. Imbis na ang koleksyon da ang mga tugang 400,000 pipalwas da ang mga tugang 200,000 na sana. Nasa bulusagari ang kabanga. Sabi ko, ayan nga ni ang pigaapot ko. Yata bayata sa sobrang sakit, kanya-kanyang racket. Nakakagibo ka muning arog ka iyan. Dahil lamang ka mo ka anak ko konsensya. Sabi ko nga ni mga tugang, makalusot ka sa primero. Pangduwa, pangtulo, paano ka na? Anong klaseng gimmick, anong klaseng alibay ang gagamito nindo? Nagdudurulak mga tugang dahil sa weteng. Ha? Deko, Malay Ufel. Gari si Malay Ufel. Deko, di na sa ko nagdetect si Malay Ufel. Hayo si Malay Ufel. May pigtuturong pangaran, mga tugang, na iyo na nasa likod kan weteng. Iyo na ang nagsulo, mga tugang, kan kwarta. Iyo na ang nagsulo, iyo na ang nagtapyas, kan nakukuha, para mga tugang sa operasyon kan weteng. Eh, kami man, ako na susupog magdiskutin mga tugang kan weteng. Kaya agad nga nagtataram si Jess Magallanes, dahil ang tabakang niya gusto man magpaarigla sa weteng. Dahil ko lamang yan mga tugang pinangarap, panarog ang nabagay, tuod kita sa pagtios. Oy, wala Marlon Martinez, good morning. Nang Mila Lorilla, good morning. Sabi nga, idigli sa Samuya. Digli mga tugang sa estasyon. Yao na Samuya, pigtataon na Samuya ni SM Road. Makagibo ka pa ng kalukuhan? sa arugan mga tugang na sitwasyon, kami po nagkataw na issue lang. Kasi po nag-apot sinde sa ngunyan, niya ta silensyo. Ang liderato kan PNP, digdi mga tugang sa Albay, digdi po sa operasyon kan Weteng. Ha? Niya ta po ta silensyo. Ang liderato kan PNP, digdi sa Albay, sa issue kan Weteng. Kang inot pa. Pigraful, pigbulad naman mga tugang sa barangay si Pican Daraga. Sabi yaw na digdingon niyan sa ano. O dyan sa may likod arani po sa SSS, igwa mo dyan mga tugang, kipigbubulahan man kay Weteng. I don't know, loto yan or what. Mailing mo naman PCSO. Pag-abot digdi po sa may Tahaw Road, igwa mo dyan, pigbubulahan man siguro yan mga tugang kan Weteng o kan STL. Ngunyan da nagluwas sa bugtong. May nagluwas na yaw naman da mga tugang sa Lakandulo sa ngunyan. Nga tatanday ki official na pahayag kay ni ang liderato kan PNP digdi sa Albay. Iyo? Kasi bago may kauron ako, pigparaong nambitan mga tugang pigparaminsyonar sa pangaran kan sa arong persona. Now, this person is bistado ko. Sabi nga ni mga tugang, kang nakaging aldaw, may nagluwas na impormasyon na sabi mapapo daki presscon to discuss siguro about na pagkakaimbilto kan sa iyang pangaran. Basta po ang nakaabot sa kuyang informasyon kasi bagong aga, good morning tabi kay Sir Danny Garcia. Now, sabi nga ni mga tugang, so istorya, imbis na mga tugang na sampulo, suli makiko, suli maririmit. Kaya na mga tugang nagpupunang magkariribok. Iyo? Kung imonitor yan yung maray kang PNP, imonitor yan kang PCSO, siguro mga tugang, di man maray na ranarog ka na bagay. Iyo? Ta sabi po ninda, ang PCSO mamonitor. Now, ang LGU Daraga, till now, sabi nga ni mga tugang, dai pa sinda, nakakakuha ng share, hali mga tugang sa PCSO. Sa operasyon kan STL, tasabi may problema. Iyo, oy, good morning palang tabi, kinang Tio si Velasco. Malay Belen, good morning. Kinang Erling, good morning. Okay na tabi ng Tio si Sabado, sabi ni Malay Belen, okay na. Maling Rose, good morning. Makibaili kita Maling Rose sa Sabado. Kaya sabi ko, ano ang yaon dyan? Kung ang trabaho kang PCSO mag-monitor, talihan nyo na mamonitor. Narumduman ko kayto mga tugang legal pa ang operasyon kan Weteng digdi sa Albay. Nagkanda kayto mga tugang kipag-raid ang PNP Albay. Kaya kayto na-relieve ang Chief of Police kan Tabaco. Kaya kayto mga tugang na-relieve ang Chief of Police kan Ligaw. Because mga tugang sa pigsasabing illegal na operasyon kan Weteng. Ungun yan, nyata tabungot buta bungog kamo. Kayto po may nagluluwas sa pangaran ya doon ang mga tugang si Gracia. Yaon da mga tugang si CL. Iyon ang nasa likod kan operasyon kan Weteng digdi sa Albay, nagkapara ano kamo? Di lamang kamo ka nasusupog? Di lamang kamo ka nakukonsensya? Naggrabe po ang mga katugangan niya itong nagtitiyos? Nagpipila mga tugang nag-aagad ding tabang para sa nasasendang familia? Ha? Ilingan nindo, magdyan kamo mga tugang sa second, third floor kang Pacific Mall. Mailing nindo ang nag-aragad yan mga tugang ning tabang, pangbayad ning tabang sa hospital, pangbayad mga tugang ning tabang, paghagad mga tugang pambakal ning bulong, pangbakal kung may nagadan. No, di lamang kamo nagkakasurupog sa, di lamang kamo nagkakairak sa mga tawong araw kayo. Alas 4 pa sila ning aga. Mailing nindo mga tugang nakapila dyan sa My City Health. Nakapila mga tugang tama pa-check up. Taday masin ang kakayahan. Ha? Dahil masin ang mga tugang kakayahan na magduman sa pribado. Bata, pigurgulyo ta. Pigaambog ta. Nagibo mga tugang kimagkakanigong paagi ang mga congressmen ka na kubikol. Para mga tugang matawan kinakulang pundo ang Bicol ngunyan BHRMC na po ang pangaran. Sabi nga ni mautinda na maging East Avenue ang Bicol Regional Hospital and Medical Center. Alagad mga tugang kun ikway igudyan kinadarahon na pasyente, maagi ka muna sa luho ning dagom. Iyo? Sabi nga ni mga tugang grabing sakripisyo kan sarong aldaw may nagreklamo sa sakuya. Maski po sa private, mapila ka man. Giraray sa kadakul-dakul na pasyente. Kasi po ako na-experience ko yan. Pag mapacheck up ako sa Esteves, pag nagkataon mga tugang na kadakul ang pasyente kan doktor, lalo na kung iyan doktor mo, maalat ka man mga tugang. Ako na-experience ko yan last month, na nagkataon kay ito mga tugang, nasa doktor ko nanggal sa Esteves, wara si Dr. Moran, ang iba lang mga tugang yaon duman na doktor, di iyo, nag-alat ako kadakul-dakul kaming pasyente. Nagpila man giraray ko, pero dyan mga tugang sa BHRMC, kuni ka mapacheck up dyan, kung dalarahon ka mga tugang dyan na bados, baka naglalakaw-lakaw ng aki mo, di ka pala asikaso dyan sa BHRMC. Sa grabing pasakripisyo ni Maray, I don't know, tupi, ikaday ka man nakaka-experience, no? Ah? Kasi ka mo regular na dyan. Iyo. Kaya one time, nag-dyan man ako. Although, nag-dyan ako. Kasi po sa private hospital, igwa naman dyan mga tugang ki-social worker. Igwa naman dyan mga tugang ki-social worker sa mga private hospital. Now, sabi kay itong doktor ko, susano sa mga doktor ko dyan sa Esteves, sabi niya, ngayon, sir, kaipuan mo ang kaipuan mo ngayon ang gabos sa gabos na arog kay Nili. Sabi ko, wow. Pigpa-compute ko. Arog kay ni ang gagastusan ko sa laboratory, sa arog-arog kay niya. Pinakumpute ko mga tugang subabayaran ko sa laboratory, sobrang 8,000 plus. Sabi niya, kung gusto mo yung maka-avail, mag-ano ka digdi sa social worker. Di sabi ko, itry ko daw. Aram po nindo ah, nagpun akong alauna, natapos ako mga tugang siguro mga 4 o'clock in the afternoon. Private hospital, yan nagpila manggali ako. Pero kung arog ka na sitwasyon dyan mga tugang sa BHRMC, na mapagalon, grabe. Nagkataon lang siguro mga tugang na ako, bistado ninda, kang pagduman ko kayto sa BHR, kang nagduman ako kayto, pig-refer pa na ako mga tugang ni Dr. I will not mention his name. Pig-refer niya ako duman. Sabi niya, dumuman ka ngayon, Jess. Taga niya ngayon madali. Well, so to make long story short mga tugang, nagduman ako. Pagkailing ko pa sa duman sa triad, sa step 1, 2, 3, and 4, pagkailing pa sana sa kuya, uy ngayon sir Masa, yung kasabi ko, mapa-check up ako. Ang primerong aputulo sa kuya, yaon, sa inang ngayon sa papel mo, sabi ko, ako po nagsusunod sa tamang proseso. Iyo? Nagsusunod ako sa tamang proseso, tapos sabi ko, irak man paano kang mga nakapila na dyan, na ano ang pagkakaiba ming duwa, sabi niya tabangan, di iyo. So, pagpasirin ko naman mga tugang sa step 3, 4, yun na naman mga kafamilya mo, ay nangyayon sa papel mo, di, nawag mo man ako, dahil na madali. Now, pag-abot naman mga tugang sa laboratory, talagang nagsakripisya ko, pero never. Kaya sabi ko, pigpagayon man ko taana, na mapakaray mga tugang sa operasyon kang BHRMC, alagad mga tugang, masakripisyo ko mga ipakailaog dyan. Iyo, maski po sa private pagminsan, iyo man, oy good morning tabi kay Kevin Sot, and of course good morning kay Marlon Lorena. Makamurumundo pag-arog kayo, ano? Yan nga ni mga tugang na pigdataram ko na, ano? Ang barangay pigdatabangan, dakulong pag naugma ka yan. Kang saro, igwadaki kataning na harong, gari sa barangay kagawad duman, nagagada mga tugang kitabang tamay gadan. Ang kadangagan ni kagawad, katilaawan gari siguro mga tugang kisarong kahon na jean. So sarong kahon na jean mga tugang, may mga pangaran na, kasi po may mga pandok na dakan politiko. So si kagawad may tindahan. Ang kadangagan mga tugang, kasiguro kinuaso tinaawan kisarong kahon, ang pinanga mga tugang, kinaudo man sa may gadan, sukabanga siguro, kinuha niya. Ang problema, tanay niya, din niya pig-iling, na so, mga ano pa lang, so mga jean, may pandok. Amak-amak ko mo, nagbakal na mga tugang niya, tama niya kagawad, tayong pigpapabakal mo ngayang jean, may pandok ni may kagawad, amak-amak mo yan. Kaya makatakot mga tugang manglamang kaning kapwa mo, Diyos ko. Lalo na po ining nangyari ko niyan, ini po tabi sa 20,000 na pigtao kada barangay. Igwa po kayan, maski po yan na itauna. Kasi po may mga guidelines sa pigtao, ang liga ng mga barangay. Now, igwa mga tugang kay mga nag-ibunin kalukuan, iyo. Kata makasupog mga tugang, Diyos ko na sana. Marasa pa po tabi, nagigibo ka muning arog kayan. Good morning tabi, kitito si Luyagona, si Manke Kapir, Marhalino Candelapas. Kapir, ano mabalik ka na Kapir na kapitan? And good morning palang tabi, kay classmate Marlon Lorena. Iyo po, din hanggad ka mong magparagibo kanta pag inukuman ka mo kanmal na Diyos. Sabi nga ni mga tugang, pag anmal na Diyos na, ang guminibunin na kastigo sa imo. DJ Deka po tabi, makakalampas ka yan. Matakot ka mo. Sabi ko nga ni again and again for several times. Ang taramon ko mga tugang, makalusot ka mo sa primero, pang dua, pang tulo, paano ka mo. Iyo? Mabalik ako mga tugang, pakalis po ni nagkapirang hanap buhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: So, anong yes. pangalan mo?
5: Si Deb po.
6: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ganyan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayuni na. So tula ako talaga, kablawted ako. Then, nagsali talaga sa part.
7: Ang Main Sibola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Sibola Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
8: Ngayon darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
9: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
10: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: nagbabatingaw sa Interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan Albay.
2: Balik na po kita mga tukang sa programa. Eksakto na pong 6 minutos bago po magabot ang alas 12 ng pagkuto.

Kagawa doon yung Marceliana. Siya na po ngunyan mga to ang presidente po kan Bicol College. Kaya sabi ni Kagawad Noy, sabi ni President Noy, so pig-submit mong isa ko yung proposal para sa Adscan Bicol College. Priority kong ito, masupog sa imo. Kayo tabi at Kuya Noy, Kagawad Noy, President Noy, kan Bicol College. Tapos sa mga faculty members pa lang po, kan mga faculty, mga professors kan Bicol College. Good morning tabi sa mo, sa Indoga Boss. Estudyante man po ako kang Bicol College. Iyo. Pinatapos ako dyan ni Doc Pitning, pinatapos ako dyan ni Doc Pitning BS Accountancy. Tapos sabi ko, sir, day po man niya ako, sir, pwedeng magtrabaho. Ta, ano niya ako, sir, barangay captain baga ako. Mag-enroll ka giraray ngayon. Nag-enroll naman ako, BSB major in management. Tapos kang graduation ko. Tapos kang 2012 at 2011. Sabi niya, mag-methods ka ngayon, K-12 na. O sige. Pero dahil na, sabi ko, abo ko na po, tabi yung ma-experience ang gibo-gibo ko kayto, kanaki pa ako. Unribo ko niya ako kayto, ankaraw ko niya ako kayto, abo ko niya ako mamatayan. Kasi po, tabi, baka niya ako makasohan ako. Ayun, tabi, Chin. Ano, Chin? Nag-submit naman, Chin, kan mga requirements sa kinakaipuhan. Good morning po lang tabi sa DILG officer Kandaraga. Kasi nga ni Chin, ano nito Chin, DILG officer, nalingawan ko na Chin, dati pigsurat ko na ito Chin sa papel ko. Ngunyan, nalingawan ko naman. Ang sa kuyang kapamilya, good morning tabi kay Primong Raul Magallanes. Primoy, ano Primoy, magkakagawad ka naman sa pandan? Sabi ni Primong Raul, kita baga ngayon Primoy, tultol kitang tao, saro sana ngayon. Kung nabuo na niya si Primo, kung nabuo na niya si hermano, si Manoy Alan, ako naman. Pero ang yes, kapamu dyan sa BHRMC. Kaya talaga ako, ang pag-ingat ko mga tugang sa kuyang, pag-ingat ko talaga ni Maray sa kuyang profesyon. Oy! Ang sa kuyang pinakapatibay na panihon. Sabi nga ni mga tugang, ang saru sa pinaka, day pala mga kung plano maglog sa broadcast. Nadadangog ko na ang pangaran kayo ni si Pading Elmer Año Nuevo. Saro ini mga tugang sa mga taga-Binya Dek ang madadangog na bad records. Ang solamente sa nang madadangog mo mga tugang na reklamo kay Pading Elmer, chick boy. Pag si Pading Elmer nagkakape sa diri niyang bulsa, bako mga tugang arog kang nagkaperang taga-media, maturo tambay mangkuta na sa kapihan, ito paran mga tugang pag may nagaging politiko, pigagadan, pigbapaladan, kaati na. Sabi sa kuya kang sarong politiko. Yat ang nga ka dyan sa deka nakikisabayan duman. Aram mo niya ako, sir. Kung makapiman ako, siyempre niya ako, personal ko yun na kapritsyo, di ako niya ako ang mabayo, di ako man niya ako pwedeng iasa sa iba na makapi ako. Tapos pag may nag-agi, papaladaan ko si apo niya. Magtutong na sana ako ng bagas. Total ngunya na day pa ako natitipuan, kingipon. Ta day pa ako titawan ng clearance sa kanoktor ko. Pero although na okay na daw, maglanot na sana ako pagkapon, may natok, masiram pagpambati ko. Kaya si Pading Elmer, saludo ako. Alo yun na yun, mga tugang sa media, talagang sabi nga ni, deka lamang kimada nangog na bad records, magayon ng records ni Pading Elmer bilang sarong taga-media. Kaya proud ako na nakakasarabay ko. Pag minsan nagsarabay lang kami pag may mga press con, pero sa ibang bagay, pero sa ibang press con, di mo inimailing because naramduman ko mga tugang kang nakaging, ayo pala, kasabay ko pala si Pading Elmer naman sa Prescon kan Ibalong Festival, kang nakaging mga tugang na July 31. Kami po yun lang sa gilid, amak-amakan mo, sa sarong taga-media naman Pading Elmer, hain nga sulistan, tamalis naman ako, hain nga susubri ko, Diyos ko na sana. Bako mo niyan mga tugang pigahanap mi pag kami nag-attender kay Prescon. Kaya sunakulong mga tugang na taga-media naman sa syudad kang Tamako. Iyo na, bistado ko ito. Nag-post mga tugang kansayang ID sa KBP an expiration 30-30. Samantalang every 2 years mga tugang an expiration kan KBP ID. Amak-amakon mo yan ano? Ang expiration mga tugang kang ID niya 2026. 2030. Nagkaparadokan lamang ako. Parehas mo yan mga tugang ano? Ikaw ang reyna ng galaw. Parehas ba yan Pading Elmer? Nag-renew ako kang ano ko, nag-renew ako kang driver's license ko, nag-renew ako mga tugang 2023. Oy, good morning kay Ate Yul Ekocho.
Amak-amak ko.

0: In Ate Yul, ang expiration kang ID ko mga tugang 2033. Sabi ko, buhay pa kaya ako kaini? 2033. Bata niya ako makanus na sa pando ko, makanuson pa niya ako digdi sa ID ko. Diyos ko na sanasabi ko. Madaradara ako kan makanuson kong driver's license. Kog malang mga tugang magprograma. Pagabot ko sa estasyon, pigsa sa mata ko ni Gilo ng Gracia. O, kaya mag-ibok ka po daw ng kalukuhan sa araw kayo ng kogmana na mamatian mo digdi sa estasyon. Sabi ko ganyan, pag commercial nagpasalamat ako kay SM. Niya ako, boss, okay na boss. Kaya mag-ibok ka po daw ng kalukuhan. Iyaw na nagkagabog ka gusto. Mag-igus ka, taga na hindi ka magproblema. Yun, sige. Kung sa aga, ngunyan trabaho naman kita para maghanap kay Dakul na commercial. Taga na yung Dakul ba na komisyon. Apira ka ang sweldo mo, may komisyon ka pa. Ay, salamat. Oy! 1 minuto na po, makalisa na alas 12. Mapaaram na ako mga tugang. Nag-irikitik naman ng tulako. Salamat po sa nga rin ni Vice Governor Dile Kwasi Mali Asim Ron. Salamat technical si Manoy Topi sa mga nag-text at like sa Facebook. Salamat po ng tabi ning Marhay. Nakasabay naman si Kapitan na Victor Lapasarana. Kan Barangay Kabugaw, kan Ligaswe. Ako po si Jess Magallanes. Binawalat kan Tataramon day bali sa Yumahan. Day sa napagtugaan. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano.
2: Basta Bicolano, Uragon!
1: Basta Bicolano, Uragon!
0: Adios, Moreno, to Bicolandia, happy last time.
3: Basta Bicolano, Uragon!
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: Basta Bicolano, Uragon!
5: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po yung ating mga suki? Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Good morning!
0: Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Dito naman sa ating lugar, sa bahaging ito ng Kabisayaan at dito naman sa kalakhang Mindanao. Good morning din sa ating mga kasangga dito naman sa bahagi ng kalakhang Luzon. Malusog na umaga po sa ating mga parents, mga nanay. Good morning. Siyempre sa ating mga tatay na palagi rin nakikinig sa ating programa. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Kumusta na rin po yung ating mga tito, mga tita. Good morning. Yung ating mga lolo, mga lola. Good morning sa lahat po ng senior citizen. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan, ang programang tihatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Dapat yung ating mga parents, ha? Dapat yung ating mga nagkikinig, dapat sila ay humihigop ng masarap na Marka 5-in-1 plus 1 coffee mix with agaricus plus samoril mushroom with panax ginseng spirulina. At siyempre ang Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, chocolate namnam healthy sa katawan kasama ang Marka with brown rice extract ng ating mga peres na pwede pumabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Malapit naman sa ating lugar. Pwede rin sa Shopee, Lazada, TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Good morning sa mga kasangga nating nakikinig sa bahagi ito ng Mimarufa, ha? Good morning sa mga taga Mindoro, Oriental at Occidental, ha?
1: Good morning! Good morning!
0: Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Mindoro Province. Yung mga taga-lugar pong ito ng Marinduque Province, salamat po sa pagiging number one namin dito sa ating lugar, ang produktong Marcafe, na talaga namang inyong-inyo po yan, ha? Salamat po at sa bagay naman, ito na may kauna-unahan ding lumabas na produkto sa ating lugar, ha? Itong Marcafe since 2011 po yan, ha? Sabi nga nung mga kasangga nating barbero dito sa Buwak Marinduque, abay, nga ni etikman nyo talaga yung ano, yung Amar Cafe, yan ay masarap, ha? Yan ay talagang mahusay, ha? At yan ay talagang napakaigi sa kalusugan ng tao, kaya yan ay number one dito sa amin sa Marinduque Province, ani? Salamat ng marami, good morning sa mga taga Santa Cruz, sa mga taga lugar ng Buena Vista, Torrijos, Balanacan, Mungpong, Mugpog. Good morning mga taga Marinduque Province. Talaga namang masipag po kasi dito yung distributor natin na si Canilo Pizarra, ni. Kaya hindi napabayaan ang Marinduque Province.
2: Correct!
0: Ito po ay talagang nakakalabas pa yung ibang tao, nakakabili pa sa labas ng Marinduque, nakakarning pa sa Lucena. Dahil nga po minsan ay nagkakaubusan din naman ang produkto sa Marinduque Province. Kaya minsan yung iba'y nakakalusot, ha? Nakakapamili dito sa may ShopRite, ha? Dito sa ShopRite, Pagkatipunan, yan, mga pinupuntahan nilang lugar. Yung mga grocery po dito na malalaki, pinupuntahan ng mga taga Marinduque Province. At isa pa yung minsan na nga yung mga taga Romblon, ha? Yung Pubagan Romblon, yan ay maganda ring lugar na yun nga lang, tatawid ka dyan. Mayroong mga lugar na pag pumunta ka ng Romblon, mayroong pang Romblon-Romblon, eh. Kung bagay kung kayo mag-iikot dyan, abay medyo mahirap sapagkat puro bangka, eh. Ngayon, hindi yung iba nasusuplayan, lalo yung mga nasa sulok na lugar. Yan po'y dumidirekta na dito sa Lucena City, ha? Dyan sa may ShopRite or dito po sa may opisina ng JMR Herbs Incorporated. Kaya hindi po nauubusan ang mga taga-lugar pong ito ng Romblon-Romblon, ha? Tsaka mga taga lugar ng Luok, mga taga Udyungan. Abay, maraming negosyante po dito na sabi nga ay kompleto sa mga produkto. So good morning sa atin lahat. Mimarupa, siyempre ang bahagi ng Palawan, yung mga taga Bicol Region, good

0: sa Camarines Sur, Camarines Norte. Kasama na rin yung ating mga kasangga na ikinig sa bahagi ito ng Sorsogon Province at Masbate Province. Sa mga taga Samar at Leyte, maayong buntag sa inyong atanan. Maupay nga aga ha inyong atanan, mga taga Leyte Province. Sa lahat po ng nakikinig, good morning. Lalo po yung mga taga Metro Manila, yung ating mga kapanali, good morning. Malusog na umaga, welcome sa ating programa.
1: Good morning! Good morning!
0: At kumusta na rin ang ating mga taga Center Luzon at kalakhang North Luzon. Welcome mga parents kong minamahal. Ang programa ito para sa inyo. At ito po ay talagang nagpapaliwanag ng tungkol sa mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Pwede pong mabili ang ating mga produkto. Itong Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, yung Marchoco, at itong ating tinatawag na Markafe with Brown Rice Extract. Pwede po yan sa Shopee, Lazada, TikTok. Basta't hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Maganda po yung ating mga produkto . Sa buong bansang Pilipinas, kung kayo po'y nakikinig, ang atin pong mga produkto'y nakakalat, at ito po ay sa pamagitan pa rin ng ating malawak na distribution. Ang gumaganap po dyan ay siyempre ang TGP, The Generics Pharmacy, mga parents kong minamahal . Kilala naman natin yung TGP. Yan po ay bawat sulok ay may drugstore . TGP, The Generics Pharmacy, mga parents kong minamahal. Yan ang maraming produkto ng JMR Herbs Incorporated. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, salamat sa mga nagmiminsay sa 09-1827-77888. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Siyempre naman, walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng Psyllium Marine Extract na tumutulong protektahan ang atay, Spirulina na nagpapababa ng bad cholesterol at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J. Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla at uminom ng Mark Capsule Herbal Supplement. Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
2: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan.
2: Engie Mark Ammonia.
3: Engie Mark

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ha? Kumusta na po yung ating mga parents? Ha? Malusog na umaga? At yung ating mga nanay na laging humihigop ng masarap at mabisang Mark Cafe? At ito pong Mark Choco. Ha? At hindi pong subukan or inumin ang Mark Cafe with Brown Rice Extract. Ayan po yung masarap na kapihin tuwing umaga. Pwede sa tanghali, pwede sa hapon. Depende na po sa inyo yan, mga parents kong minamahal. Ang mahalaga sa lahat, gusto po namin kayo'y maging malusog. Kaya't yung ating mga taga-subaybay na talagang walang humpay, ha? Walang tigil sa pagkonsumo ng ganitong klaseng produkto na pwede pong makatulong sa kanilang kalusugan, lalo po yung mga ginamit na mga ingredients, ha? Mga ginamit na mga herbal extract, yan po ang talagang pwedeng makatulong po sa atin sa oras ng ating pagkakape, ha? At isa pa, mga parents kong minamahal, yung pong mga ingredients na yan, ha? Yung mga herbs na kasama dyan sa ating mga produkto, yan po ay isa po sa talagang pinag-aralan ng husto, ha? Para po makatiyak po tayo na yung pong mga herbs na yan ay makatulong sa kalusugan ng isang taong humihigop ng masarap na Mark Cafe at ng masarap na Mark Choco. Kaya yung ating mga parents, total, kayo po na may sadyang gumagastos, ha, sa pagbili ng kape, mga parents kong minamahal. Kayo po'y napakahilig magkape. Ang maganda po sa lahat, total, nagkakape naman kayo. Doon na po tayo sa kaping pwede nating mapakinabangan yung mga herbs na nakablend, ha, sa ating isang uring kape. Lalo po itong ating masarap na Mark Cafe at masarap na Mark Choco. Correct! Kaya yung ating mga kasangga sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas, kilalang kilala po natin yung tungkol sa Mark Cafe, ha? Yan po naman, mga kasangga, ay pwede po nating mabili sa lahat ng sangay. Ilan ba ang sangay ng TGP, the Generics Pharmacy? Ano po? Yung pong TGP ay mahigit 2,000, ha, branches, ha, nationwide. And yung pong ilan naman na pwede nating mabilan ang South Star Drug, mga parents kong minamahal, ha? At itong booty card, mga parents ko, ha, generica, yan. Yan po yung mga malawak ang lugar, ha. Kumbaga, malawak po yung distribution. Kumbaga, sila po ay maraming brand sa iba't ibang lugar sa mga o sa bawat sulok ng ating bansang Pilipinas. So, pwede nating pwede po nating unahin yung ating TGP, the Generics Pharmacy. Ano po, kung sa inyong lugar po may TGP, malalayong lugar, talagang meron kasing lugar na hindi po namin talaga kayang dalhan, pero nadadalhan po yan ng management ng TGP, the Generics Pharmacy. Ano po, yun po, mga kasangga natin, ha. Kaya pwede rin kayo, ha. Pwede rin kayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hahanapin po natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal, ha? Available sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa ating lugar yan, ha? Maliwanag po, mga kasangga. At yung pong mahusay po natin na isang capsule, ha? Ito po yung paborito rin ng ating mga parents, ha? Yung mahilig tumumar ng isang food supplement sa pamamagitan po naman ng capsule, ha? Wow! Kumbaga, kinapsulize po, mga parents kong minamahal, ha? yun pong mga herbs na talagang piling-pili at may sabi nga may tungkulin, may tulong sa ating pangkalusugan. Yung lahat ng ingredients na yan may kanya-kanyang sabi nga trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Yan po yung produkto natin na talaga namang nagkakaubusan sa merkado, ang produktong Mar Capsule with vitamin C. Ha? May blend na vitamin C ang ating Mar Capsule. Mga parents kong nakikinig.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias! Engimar Camonias! Camonias! Camonias!
0: So, Mar Capsule Herbal Food Supplement, mga parents kong minamahal, ito po ay malaki po ang naitutulong sa ating kalusugan, lalo na po sa pagpapalakas ng immune system ng ating katawan para makaiwas po tayo sa mga malalang sakit. Yung pong Mar Capsule with vitamin C, yan po ay napakagaling ha na pantulong sa mga taong gustong malunasan ang kanilang panghihina, yung mga masamang nararamdaman sa katawan sa pamagitan po ng mga nutrients ng ating Mar Capsule ay pwede pong sabi nga ay mapawi mga parents kong minamahal, mabawasan ang mga pananakit ng katawan, yung pong mga panghihina po natin, sapagkat nariyan naman yung mga pinagsamasamang mga herbal extra kasama ang vitamin C, mga parents kong minamahal. Ano po, malaki ang tulong po niyan ha para maibalik ang nawawalang lakas ng ating katawan. Yan po yung Mar Capsule with vitamin C. Isipin nyo, nagma-Mar Capsule ka, nakakatulong pa sa inyo yung blend na isinama po doon sa 12 sangkap yung ating sodium ascorbate. Ito pong ating vitamin C para po sa isang uring kapsula, ang Mar Capsule, mga parents kong minamahal. Ano? So yun po mga kasangga, Mar Capsule po yung ating tumarin sa umaga pagkatapos kumain. Pwede po yan mga parents kong minamahal. At kung gusto ninyo na tumumar sa tanghalian, pwede rin po yan. Ha? Depende sa budget natin. Sapagkat yan po ay napakababa ang presyo. Sa halipong 25 pesos, yan po ay ginawang 12 pesos para po sa ating mga parents, para po lahat maka-avail ang ating mga kasangga. Yun po yung tulong ng company sa inyo mga parents ko. Ha? So, ang Mar Capsule po, mga parents kong minamahal, ito'y may sangkap na agaricus, blasemoril mushroom, isang uring kabuti po yun na napakasustansya. Ano? Tapos may sangkap po itong ampalaya extract. Alam naman natin pag ampalaya, ay talaga namang itong pait nito ay nakatutulong po sa mga taong nagtataglay ng problemang pagtaas ng blood sugar. Ano? So, mayroon din pong banaba extract para po sa pag-ihi natin. Ha? Malaking tulong po yan sa may mga problema sa bato. Tapos, barley grass. Yun, mga parents kong minamahal. Yan po yung tinatawag naman nating dietary fibers na napakahusay po sa bituka natin. Hani, kumbaga kung tayo nga po ay nakakapag-release ng toxin sa loob ng ating katawan, malaki po ang tulong ng barley grass ng ating Mar Capsule. Mayroon ding insulin extract, mayroong garlic extract para po sa mga hypertension. Mayroon po itong mangosteen extract, mga parents kong minamahal, na may malakas na uring antioxidant na pumipigil sa mga free radicals sa katawan na siyang panimula sa pagkakaroon ng mga malalang karamdaman. Meron tayong sangkap na turmeric extract, yung pananakit ng katawan natin. Parsley extract powder, spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract. Yan po ang sangkap ng ating Marcapsule with vitamin C. Ang pagkakablend po ng mga sangkap na ito, mga parents kong minamahal, ito po ay kung ano po yung mga pinoprotektahan natin, ha, sa ating katawan. Kapag tayo'y tumutumar ng itong food supplement, yan po ay pwede nating panangga o prevention, ha. Kung halimbawa may karamdaman po tayo, so pwede po niyang matulungan, ha. Pwede pong maisaayos ang ating katawan sa pamagitan ng mga nutrients. Kaya yung iba ay talagang nakakaramdam sila ng pagaling. Halimbawa, ang doktor sa inyo ay mayroong mga reseta sa inyong karamdaman, pwede nating isabay ang isang food supplement. Kaya nga food supplement, eh. Alam nyo, mga parents kong minamahal, lahat po tayo ay nagkukulang na sa pagkain sa katawan, ha. Siyempre, sa hirap nga naman ang buhay, ano? Talaga namang tayo pong mga tao ay kung ano-ano na lang mga kinakain, ha. Parang hindi na po na i-align yung mga pagkain natin. Parang kung ano na lamang ang makain, iyon na lamang, ha. So, nalimutan natin kumain ng gulay, ha. Yung mga prutas natin dyan, siyempre, medyo mahal na nga naman, ano. So, nagtitiis po yung ating mga parents. So, kinukulang po tayo sa mga nutrients sa ating katawan. Nariyan ang sagot, ha. Nariyan na po ang sagot, ang Marcapsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Yun po ang sagot, ha. Kaya nga po, food supplement, eh, ha. Suplemento, ha. Yan po yung makatutulong po sa atin, mga parents kong minamahal, ha. So, kaya mga parents ko naikinig, tayo po ay mag-Marcapsule araw-araw para always po tayong healthy.
2: Kasangga at kalusugan.
1: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentado.
3: Ito po si Deo Omentado. Ito po sa Barangay Mulong in Infanta Quezon. Inaanya niya ako po kayang magkonsumo ng Marcapsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Marcapsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan.
2: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar. Ipinakikilala Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng Silymarin Extract na tumutulong protektahan ang atay, Spirulina na nagpapababa ng bad cholesterol at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J. Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153.

0: Ang sarap naman ng pag-igup mong yan, ate, sa ating Mark Jules. Huwag kang alis. Tuloy-tuloy ang ating programang Kasangka't Kalusugan kasama si Kasanggang Enjumar Camonias.
1: Bugtong-bugtong tayo.
2: Alam mo ba kung ano sa Ingles ang guayabano?
1: Ang guayabano ay tinatawag na sour sop sa Ingles.
2: Sing amoy
1: ng piniya.
2: At sinasabi nila
1: ang lasa ay kombinasyon ng strawberries and apple.
2: Can you imagine that?
1: Masarap, di ba?
2: Pero ang higit sa lahat,
1: ang guayabano ay nakakatulong magpababa ng lagnat,
2: heart rate,
1: blood pressure,
2: inflammation.
1: Maganda
2: para sa may asthma.
1: Mataas
2: sa vitamin C
1: na siyang nagpapalakas ng ating immune system.
2: At ayon sa mga dalubhasa,
1: it can also prevent cancer cells
2: from forming
1: while effectively slowing down tumor growth.
2: Yan ang guayabano.
1: Sa Ingles,
2: soursop.
1: Isa sa mga sangkap ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds.
2: Hatid sa inyo
1: ng JMAR Marketing.
0: Ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, at drugstores
3: dito sa ating lugar.
4: Kasangga!
5: Alam mo ba ngayong buwan ng Agosto ay punong-puno ng kaganapan?
6: Sa primero ng Agosto hanggang Asyete,
7: Philippine National Disability Prevention and Rehabilitation Week.
8: Agosto 12,
9: the International Youth Day.
10: Agosto 21,
11: paggunita sa pagkamatay ng dating senador na si Benigno Ninoy Aquino Jr. noong 1983.
12: Sa Agosto 25,
13: the National Heroes Day.
14: At ang buong buwan ng Agosto
15: ay buwan ng wikang Pilipino.
16: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Capsule Herbal Food Supplement,
17: Mark Stevia Alternative Sweetener,
18: at ng Mark C Vitamin C Plus Zinc.
0: Kayo po ay nakikinig
19: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: hatid sa inyo
19: ng JMAR Herbs Incorporated
0: Nationwide.
1: Kasangga, saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
20: Boutique Card Pharmacy.
1: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
21: Boutique Card Pharmacy.
1: Tama ang inyong narinig sa Boutique Card Pharmacy.
0: May iba't ibang sangay na
1: nationwide.
0: Mabibili mo na
1: ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 at Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra
21: sa Boutique Card Pharmacy.
1: Kaya mga kasangga,
0: bili na
1: at tikman ang sarap ng natural
0: kasama
1: ang Boutique Card Pharmacy.
0: Mabisang gamot,
1: abot kaya,
0: kalusugan ang una.
22: Ang tamis ng samahan, lalo na sa matamis na low calories, para sa healthy alternative sweetener, mag-Mark Stevia Food Supplement na Kasangga. Ito ay mainam na substitute para sa mga diabetic kasangga, para sa pampatamis without worries. Mag-Mark Stevia Food Supplement na Kasangga.
0: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Enjumar Camonias.

tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Tayo po'y exit muna mga parents ko ha, sapagkat may bukas pa naman mga kasangga natin. Salamat po ha sa inyong pag-aabala, sa inyong pagtutok sa ating programa. At ako po'y babati ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw.

taglay ng karamdaman. Dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Dalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat po. At nakasangga natin sa FB Live, walang iba kundi si kasanggang Hernan Uribe. At sa kasanggang News Update, nariyan naman si kasanggang Arvin Enriquez. At sa mga research naman, may kaugnayan sa mga produkto natin, nariyan naman ang ating kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga, walang iba kundi si kasanggang Injemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Basta Bicolano o Ragun!

0: babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansin. Si bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan.
2: Ako si Ronnie taga-Sulsogon City. Pinitsik up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Mamaya na resulta sa blood came po. Puro negative lang po.
3: Ang Main Small na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Main Small na Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
4: Kita kids po tayo!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
5: 90.7 FM.
1: Radio Uragun, the newest.
6: I know what I came to do, and that ain't gonna change. Gonna do your laundry. I ain't your mama.
1: And the most requested.

0: dilan mo na nga yung paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibiana, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ay po, ito yung maestra po kong ate ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ay, ti ma'am Nes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala nang bugon? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Ming's Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Mall sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Mall sa Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Okay.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. The most memorable.

90.7. Oragon and Nails, it's exactly 1:16 in the afternoon. And definitely, kasama nyo na naman na walang iba kundi si Ligaya. Nails, happy, happy Wednesday, mga ka-Oragon. Today is August 5, 2026. Akalain yun, ikalimang araw na naman ng buwan ng Agosto. Pero hindi ka pa rin niya gusto. Pero apakadaming buntis ngayon ha. Grabe naman yung buwan ng Agosto, buntisin. Ayokong mag-manifest ng ganyan. Wag muna, sa iba naman muna, baby dust sa ibang talagang naghahangal at talagang deserving magka-baby. Yes, mga ka-Oragon. Siyempre, dapat doon tayo sa mga deserving. Anyways, para sa inyong mga guru greetings, sige na push na, send na sa aming number na 0961-355-6390. Samahan niyo ako till 3 p.m. sa programang Oragon sa Hapon. Ayan, dyan lamang kayo, wag na wag aalisin, wag na wag madilipat. Here's Will You Still Love Me? Grabe naman ang kanta ng Chicago. Stay tuned in only here on PWI 90.7 Oragon.

0: Pedro, kun may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta bikulado o ragol!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

89.7 Oragoneas, tunay na mahal by Lani Misalucha. Uy, grabe. Napakasakit naman ang kanta mo, Lani Misalucha. Kahit nagbago pa sa akin, di ko na alam. Charot. Pinapatawa ko lang kayo, guys. Sample lang yun. Wala pa yung realidad doon. Kanta ko. Chariz. Anyways, hello and hi pa rin sa lahat ng mga tunay na nagmamahal sa amin. Sa mga certified listeners ng Radyo Oragon. Thank you so much and we love you from the bottom of our hearts. Also, shout out sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Okay. Say present kapag natawag kayo. Attendance to. Attendance. Uy, sa Rodriguez family, hello sa inyo, Jarn. Siyempre kay Mom si Arlene Conde ng Anislag. Shout out sa iyo, Mom. Maging fresh. Mas fresh pa sa jowa nyo, guys. May asim pa. And syempre sa mga tagarita Legaspi. Uy, hello po. And magandang hapon dyan sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Inteya, and Boras family. Happy afternoon po sa inyong lahat. Syempre sa mga taga PNB Legaspi Branch, hello po sa inyong lahat. Uy, DBP, tama ba? DBP Legaspi Branch, hello po dyan. Na always nakauragon. And sa mga pandiurag na security guards and the floor manager na si Sir Arnel. Magandang hapon. Uy, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya, of course. Kasama nyo walang iba kundi ang babaeng nakaka-L. Ako lang to, guys. Diyan lamang kayo. Here's baka mayroong iba. Pakatapos sa tunay na mahal, dito naman tayo. Baka mayroong iba yung jowa nyo bantayan nyo. Manatiling nakatutok dito lang sa lagi isang 90.7 Oragon.

99.7, oraga na nails, it's 5 minutes before sumapit ang alas dos ng hapon. Uy, di ko pa rin talaga makakalimutan yung storya or yung story behind that song, mga ka-orago, na kahit kailan. I'm pretty sure gasgas na gasgas sa inyo. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, alam nyo ba na kinantayan ng ex-husband ni Ami Perez, ni Miss Ami Perez sa kanya, na kahit kailan hindi siya iiwan. Ex-husband yun, mga ka-oragon. Kasal din sila, mga ka-oragon. So, kinantahan niya, dinedicate niya yung kahit kailan, huwag kayo maniniwala dyan. Huwag kayo maniniwala kapag kinantahan kayo na kahit kailan hindi kayo iiwan. Dahil kapag nagbago na yung ihip ng hangin, iiwan ka din niya. Pero sana naman, no, dapat panghawakan nyo pa rin yung mga promises nyo, mga ka-oragon. Kahit na sinabi ng promises are made to be broken, dapat ipanindigan nyo pa rin yung pangako nyong hindi nyo siya iiwan. Alam naman natin, guys, na hindi yan totoong hindi siya magbabago. Because

the fact na talagang magbabago at magbabago yung takbo ng buhay. Yes, of course, hoping for the better. So anyways, dyan lamang kayo, pura kayo chika eh. Dyan lamang kayo here sa nanghihinayang. Grabe no, kayo ba nanghihinayang din kayo? May mga pinanghinayangan na rin ba kayong relasyon? Yes, huwag kayong alisin, huwag nagmaglilipat. Here's Jeremiah, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.

Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agum, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agum, igwa akong kaduratan, ma'am.

0: Basta bigulado o ragod.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Pabilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Kidney, palihan sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: 1 month.
1: Okay na? Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radyo Uragun.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Pagkasa.

43 minutes makalipas sa ang alas 2 ng hapon, and kasama niyo pa rin, no, walang iba kundi si Ligaya. Thank you so much sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta at talaga namang nakaabang sa aming mga tugtugan. At naku, eto nga guys, sana all nakatakdang bumalik muli sa para magsagawa ng concert sa Pilipinas ang American pop rock band na Maroon 5. Uy, sana all. Ayon sa grupo, gaganapin ang konsyerto nila sa darating na Feb 7, 2027. Grabe, feeling ko punong-puno agad yan. 2027 yan eh. Nang sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Pinakamurang halaga ng tickets ay 4,000 pesos. Habang ang pinakamahal naman ay nagkakahalaga ng 16,750 for a ticket concert yan. Yes, alam naman natin na huling nag-concert sa bansa ang grupo noong 2025 bilang bahagi ng kanilang Asian Tour. Yan, so nabuang banda noong 1994 kung saan ilan sa mga kantang pinasikat nila ay ang She Will Be Loved, Payphone, This Love at marami pang iba. Ang talagang sikat na sikat tong Maroon 5. And she will be loved. Come on! Yes, mga kauragon, para pa rin sa inyo mga guru greetings, sige na push na send na dahil makakasama nyo pa rin ako till 5 p.m. Charot, 3 p.m. Niloloko ko lang kayo sa programang Oragon sa hapon. Syempre makakasama nyo si Rod Rabbit 3 till 5 sa programang Oragon Express. So here sa isang sulyap mo by Brian Termulo. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: 온 마호 가스가나
1: Basta Bicolano o Ragon
2: Tuhod Siko Baywa Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NINS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Your perfect music choice.
11: Oh no.
10: All coming up.
12: Oh yeah.
10: Right here.
11: Really?
10: Right now.
12: Oh yeah.
10: On Uragon sa Hapon.

99.7 Oragon, and yes, there have it, Migraine by Moonstar 88. Uy, hello, hello sa lahat ng mga mina-migraine ngayon, nahihilo, nalilito. Ano ba talaga yung nararamdaman nyo? Minsan, hindi mo lang talaga maintindihan kung ano yung nararamdaman. And syempre, hello and hi din sa lahat ng ating mga certified listeners out there na talagang hindi nagsasawa sa atin. Yes, more great songs are coming your way, mga ka-Oragon. Kaya huwag na huwag kayong aalis and huwag na huwag maglilipat. And eto guys, Ariana Grande, ipaniluwanag kung bakit siya nagpahinga sa pagkanta. So sabi nito, tahimik at matagal na niyang naiplano ang nasabing pagpapahinga. Siya nakakapagod naman yung araw-araw ka kumakanta din. Araw-araw may ganap sa buhay. So sa kanyang pagtatanghal sa Chicago, sinabi nito na hindi dapat bigyan ng negatibong pananawa ng kanyang fans ang pagdiba nito. Mahalagaan niya na maglagay ng boundaries sa ata bilang isang tao ay kailangan din magpahinga minsan. Kasi aahin mo naman yung pera kung pagod na pagod ka naman sa buhay. Gayet nito na kahit anumang ingay ang nararanasan noon ay wala pa rin makakapigil sa realidad. So kaya nais niya makausap ang mga fans para idirekta ito na marinig sa kanya at hindi yung mga manggagaling sa ibang tao. So yung mga ka-Orago, siyempre tao lang din napapagod, diba? Hindi lang kayo yung napapagod. Kapag sikat ka, syempre punong-puno lagi yung schedules mo. Halos hindi ka na makapagpahinga. Kailan kaya natin mararanasan maging sikat? Sarap! Ay nako, kapag hindi ka pa sikat, gustong-gusto mong maging busy. Kapag sikat ka naman, gusto mo naman magpahinga. Hindi naman talaga ang buhay, mga ka-Orago. Pero paano ba naman sa mga hampas-dupang kagaya natin? Hindi uso yung pagpapahinga. Sarili. Anyways, babush-babush na muna for now. Abangan niyo ang programang Oragon Express with Rod Rabbit. So here's Rakistang Waray. Matiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a

Liver Lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tamang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: ba yan?
1: Oo, oo.
0: Kulot ba siya?
1: Hindi, hindi.
0: Mataba ba siya?
1: Pwede, pwede.
0: Guwapo ba siya?
1: Oo, oo.
0: Ah, si Rod Rabbit yan.
2: Kapitad, ako lang ho ito. Huwag masyado magpanik.
3: Sana all.
2: Hello again. Magandang lalaki talaga ako. Araw na naman ngayon ng Miyerkules, ika-5 sa buwan ng Agosto 2026. Tayo'y magsama-sama till about alas 5 ng hapon. And just in case interesado ka magparamdam, tawagan mo ko, text mo ko. Pwede rin namang pumunta ka ng istasyon personal. At huwag mong kaliligtang magdala ka ng merienda. Para sure ako, magiging close ka agad tayo.
1: Yahoo!
2: Ito ang Orago Express, kasama walang iba, si Papa Rod.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The most wanted love songs of the 80s. I can't fight this
5: feeling any longer. 90s. I had it all, but I let it slip away.
4: And today,
5: God gave me
4: Euron Uragon Express.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rangon Legazpi. Saktong 21 minutes before we hit alas 4 ho ng hapon. Ano yung maigi? Sorry na. Hindi ko pala na-off yung FB ko. Nagsasalita na sila. Hoy, maganda hapon po sa mga kantapay. Nakatutok naman ngayon dyan sa ating mga kaibigan sa Albay District Public Market. As usual, magandang hapon po kay Manong Renan. Nandiyan pa rin si Manong Joel, si Nanay Edna, si Ate Nerissa. Of course, kay Ate Bing at Manay Josephine, magandang hapon po sa inyo. Sa Familia Diana ng Barangay Gabawan, Purok 5. Especially kay Nanay Mariel as well as kay Manay Joel. Magandang hapon po sa inyo. Maraming matsala sa pakikinig.

exclusively. Right here on Uragan Express.

the music of Kakay Bautista. Tingnan mo naman ako. Di ba, pogi naman ako. Oo na, di ba? Oo. Ba't parang hindi ka naniniwala? Ay, kadahapon muli sa mga katabi sa atin dyan ngayon, ng hardworking staff ng Pacifica Agrivet Tahoe Road Branch. Nakikinig ngayon si Manager Irene. Of course, kay Ate Jan, kay Claro, Reynard, Jan Lloyd, kay Kuya Marvin and Justin. Of course, kay Kuya Mike, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. From morning till night, isang istasyon lang talaga pinapakinggan. Siyempre nga naman eh, yan ang utos ni Bossing Arnold. Ready ko lang kapatid ha, expected natin by next week, walang mangyayaring fuel price increase o kahit pagbaba, wala din po.

0: Ma'am, pwede po maghapot?
1: Taano ano ito?
0: Totoo po na hali sa ukayan mga tao?
1: Bako, sana man na pagtubod yan.
0: Pero ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukayan mga tao?
1: Oh, iyo, ay sorry na. Bako man pamilya mo ang pigsasabi ko.
2: Basta bigulado o ragol!
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataday din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
10: FM.
9: Radyo Oragon.

Big Double I 90.7 Radio Raghun Legaspi. Saktong 8 and make it 19 minutes after 4 in the afternoon. Second hour stretch po natin pagsasama sa mga ipon napaka mainit. Malinsang hapon ho ng Wednesday, the 5th of August 2026. Kapatid, kapapasok lang ng balitang ito ha. Eto, may findings na po ang COA. Sabi ho ng Commission on Audit ha sa ongoing trial ni VP Sara Duterte. Nung tinanong ito si Mr. Wamil, isa sa mga former COA auditor, kung usual unusual ba yung 111 disbursements in one day. Tignot ha, sa isang buong araw lang ito ginawa. 111. Tama, 111. 111 days na nag-disburse ng pondo ang opisina ng Vice President. Ay, ganito katindi kapatid ang korupsyon sa Pilipinas. Parang nagsasaing lang. God still be on the radio. The name is Rod Rabbit.

0: Love, sabi paano kung anong binigay mo naman ni Inday?
1: Ah, okay.
0: Wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday?
1: Siksihon, ang puti.
0: Ha?
1: Sirip mo? Sabi mo siripon ko.
2: Basta Bicolano o Ragon.
3: The Time, all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Basta Bicolano o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
1: The most wanted love songs of the 80s.
9: I can't fight this feeling any longer. 90s. I had it all. Slip away.
1: And today,
9: God gave me you.
1: You're on Uragon Express.
10: Express.

0: Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi, barely about 5 minutes before we hit alas 5 ho ng hapon. Ano ba yan? Ako'y lalayas sa muna pansamantala kapatid dahil oras na naman para ako'y magpahinga kahit konting oras lang. Oo. In the meantime, sige po, lapit na! Digit na po inyong mga labi at bisngi sa inyong mga radio sets dahil eto ng pinaka-aabang-abang-abangan. Pinakamimidhi! At ang sabi nga ni Lola,
1: Asham!
0: Walang iba, ang Kiss! Ang Kiss! Sabay! Maraming salamat po!

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
2: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural, Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan,

0: Kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa. Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
1: Nagkaroon po siyang PCOS.
0: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
1: Isang beses lang siya.
0: Ooh.
1: So, sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Mens.
0: Lumiit ba talaga siya?
1: Okay.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
1: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
2: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nins Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
4: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw ka yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagdurog ko, magayunin na. So tula ako talaga, pablouted ako. Then, nagsali talaga. Papa.
2: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nins Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hi, Madam.
5: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
0: Pag nakainom ka ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
5: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, iba ko.
0: Day ka nagiganaan magkaon?
5: Maski ang pagkaturo ko. Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
2: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nins Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
6: Septina.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
6: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
6: Ayun, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
6: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
6: Wala na.
2: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Nins Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Hello?
7: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
8: Marites Maravillas po. Mata ko, yung Makati.
7: Makati na maaratiit.
8: Maduman talaga ako kay mamins na maka-ice pa ako. Dali yun yung nanahali. Sugatol, magayuno na malinaw na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung baga sabi, tangkilikin ang sariling atin.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Ako po si Mrs. Pinel de Esmeza, Tagayon po yung Tigang Camarines. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap ko na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmin. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Hello, Nanay. Anong pangalan mo?
10: Pilipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
7: Mataas lahat?
10: Oo. Yung ano pa, cholesterol.
7: Maganda ba ang detox?
10: Opo.
7: Dati yung creatinine mo ilan?
10: Dati 153 yata.
7: Oh, ngayon ilan na lang?
10: 141.
7: Dati ilan ang sugar mo?
10: 13 yata.
7: Ngayon ilan na lang?
10: 11.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Comfortable po bilang ko.
7: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
11: Mga 1 year na.
7: Ano daw sabi ng Dr. John?
11: Signe, payasa, puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
7: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
11: 1 year.
7: Okay na? Wala na?
11: Wala na.
7: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
11: Iro.
7: Nakakatulog ka na ng maayos?
11: Iro.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. May-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo po lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resumpesan blood came po. Puro negative. Yun lang po.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
13: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang NINS Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng NINS Wellness Center bago subukan ng anumang detox program dahil merong ilang extreme detox method o restrictive diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-i-ehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa NINS Wellness Center.
0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
14: Marites Maravillas po.
0: Anong kwento mo sa mata mo?
14: Last month ago, yung mata ko parang ito akong, sabi ko, pag nag-iirap akong ganyan, naiirap ako, may kalapating nagpapariyahan.
0: Hindi, ganapa pa, ano, mugtakta?
14: Hindi, tamay ko, makati.
0: Makati na, maaratiit.
14: Maduman talaga ako kay mami, basta maka-ice pa ako, yun ang ano, mas kinuari niya ako. Maduman talaga ako, maduman. Ayun, last week, maduman ako.

0: magayuno na malinaw na sumakato.
1: Saan na pong ice pa?
0: Sarong beses na po.
1: Wow.
0: Tapos yung sa pointer, kopi ko continuous po, tingi-tingi. Pero talagang big, ano po, kung baga, big ka-career ko na maka-take ako sa bulong. Kasi effect, sabi kang doktor, mapaano ako, mapabiopsy. Ano po, sabi ko, mga kasi naniniwala ako na madadara kang mga herbal.
1: Iyan na mga bukol mo sa liog mo.
0: Madadara na ako yung mga bulong mo.
1: May mga bukol ka po sa liog?
0: May bukol ako. Okay. Left side na maliliit pa 1 point something tapos sa tuo o yun 2 point something na
1: nagsara dit po yan pag inumukan mga supplement ko
0: ano siya nadadara siya nagrarahay ang pagmati ko so naniniwala ako na mararahay in mga hali yung baga sabi tangkilikin ang sariling atin hindi naman ako nag-agin sa doktor kasi may mga inadalan sila pero nag-focus ako sa herbal kasi habo ko talagang magpa-tusok, magpa-lugad.
1: Okay, thank you. Good afternoon, madam. Ano pong pangaral at taga-sain?
2: Ako po si Mrs. Benilda Esmeza, taga-Huyo-Huyo, Tigal, Camarillo, sir. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na halos kada every, kung every 2 years, every year, kasi nga po dahil malabang mata. Ito po talaga ang hinahanap ko yung organic na mga bulong. Ayoko po kasi ng synthetic. Kaya nasabihan po ako na hindi po tulos ako. Ayan po talaga ang hinahanap ko halloween. Kaya po salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap ko na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko. Hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora at sa Diyos po dahil ginagamit po siya para po sa maraming mga pasyente. Ngayon nga po ang aking anak ay kasama ko rin po nagpapagamot para din po sila ay maging
1: health. Hello nanay, anong pangalan mo?
3: Filipina. Pag-aasam to ninyo po.
1: Bakit ka nagpunta dito last 15 days ago?
3: Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
1: Mataas lahat?
3: Oo. Yung ano pa, cholesterol.
1: So, nakailang days ka pa lang?
3: 2 weeks.
1: Oo, ngayon, nagpa-blood camp ka. Kumusta?
3: Bitaba.
1: Okay, maganda ba ang detox?
3: Opo. Nagpainis nga tumam kanina ng ano?
1: Mata. Kumusta yung mata mo? Nalinisan, maganda ba?
3: Oo.
1: Masarap sa pakiramdam?
3: May mga dumi pala yan eh.
1: Dati yung creatinine mo, ilan? 15 days ago?
3: Dati 153 yata yun.
1: Ngayon, ilan na lang after 15 days?
3: 141.
1: Dati, ilan ang sugar mo?
3: 13 yata.
1: Ngayon, ilan na lang?
3: 11.
1: Ano masasabi mo dyan sa mga mataas na ang mga creatinine at sugar?
3: Magpunta na lang sila dito. Magpa-okay kay ma'am.
1: Okay, thank you. Hello, sir. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Ako po si Rodolfo Velasco.
1: Taga saan ka po?
4: Sa Berbuhit.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
4: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor

0: May pagbabago na yung masakit mo sa katawan mo dati.
1: Nawala na ito, mga
0: makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon,
1: ano na?
0: Okay na?
1: Okay.
0: Wala na?
1: Wala na.
0: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon?
1: Mas
0: malaki. O, ngayon, lumiit na?
1: Iyo.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
1: Iyo.
0: Noon, hindi.
1: Kunting ano lang.
0: Gising na. Ngayon, ang sarap na ng tulog mo. May pagbabago?
1: No.
2: Ako si Ronnie, kaya sumusunod si check up ako na para mag-detox. Kaya lang, medyo ko lang kasabay. Kaya nag-decide ako na magkapinangga. Tapos after, ano po na ako mag-inom, Sembel, February, March. So, after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling ang result sa blood came ko. Puro negative. Yun lang po.
0: So, anong yes. Pangalan mo?

0: nagsabi talaga sa pag. So, pasalamat ako maray kay Ma'am Nins because kung bako sa coffee niya, sa Nins coffee niya, siguro hindi ako magiging okay sa room niya. So, thank you so much, Ma'am Nins. You're the best!
1: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
2: Bago tayo lumubog sa technical rating, heto muna ang isang riddle para sa iyo. Dumalay ako mula sa ibaba, pero tumigil ako sa itaas. Hindi ako kalin, pero ang hininga mo ay aking kinuputol. Ano ako? Ang sagot niya na yung ating topic ngayon, pulmonary embolism. Pero bago tayo mag-audit ng system, tandaan po ang ating motto. Question everything. Huwag kang papayag sa major opinion lang. Kailangan natin ng meta-analysis at proven data. Inaanak, ang pulmonary embolism ay hindi nang basta para sa baga. Sa kasaysayan ng medicine, matagal itong hindi naintindihan dahil ang focus ng mga lumang doktor ay ang crucial lang. Noong ikong case base, si Roger Berthel, ang grandfather of modern pathology, ang nakakuklas ng tinatawag natin virtual triad. Ito ang systemic foundation kung bakit nabubuo ang blood clot. Ang tatlong components nato ay endothelial injury, sira sa lining ng blood vessels, stasis, mabagal na dali ng dugo, hyperfloability, masyadong malapit o madaling mumuo ang dugo. Sa biochemical level, nagsisimula ito sa coagulation cascade. Kapag ang sistema ay punong systemic inflammation, gas at nutrients, punod ang seed oils of lectins, nagkakaroon ng oxidative stress sa iyong vascular endothelium. Ang katawan mo, sinusubukan niyang mag-repair banat ang fibrin at platelets. Kapag ang repair process na ito ay mahagyak ng industrial tip toxins, ang resulto ay thrombus. Kapag ang thrombus na yan ay kumalas niya sa deep phase ng ginti mo, magiging embolus na siya. Maglalakbayan papunta sa right ventricle ng puso mo hanggang sa bumara sa pulmonary artery. Doon na magsisimula ang door sa ventilation perfusion mismatch. Inaanak, kailangan natin maging blunt dito. Ang pulmonary embolism ay isang efficiency failure sa iyong respiratory o circulatory systems. Hindi ito biro. Kapag garado ang daling ng dugo sa baga, hindi makaka-exchange ng oxygen at carbon dioxide ang LV line niya. Narito ang early symptoms. Ang unang system loop. Huwag din pangkanti kung masakot lang ang dipig mo. Kailangan natin i-audit ang bawat signal ng katawan. Sudden disc ay ang kinakakoma na symptom. Bigla ang pagpapasang hinga kahit nakaupo ka lang. Ang efficiency ng oxygen saturation mo ay bababa agad. Theoretic chest pain. Masakit kapag humiyang ka ng malalit. Pakiramdam mo ay may sumasaksak sa dibdib mo. Ito ay dahil sa inflammation ng pleura malapit sa embolus. Mabilis na paghinga. Ang brain mo ay nag-o-oasis na mag-compensate dahil puno ng oxygen sa arterial blood. Tachycardia. Mabilis na tubok ng puso. Ang right ventricle mo ay kailangan mag-pump ng mas malakas para hitirap ang dugo sa baladong pulmonary artery. Isa itong mechanical overload at prevention or anxiety. Marami ang nagsasabing kinakabahan lang sila. Pero sa totoo lang, signal yan ng hypoxia o kakulangan ng hangin sa utak. Marikan ka ng late symptoms, ang system crash. Kapag hindi naagapan at lumaki ang blood, eto ang mga red flags na delikado na. Hemoptysis, pagbubo ng dugo. Nangyayari ito kapag may pulmonary infarction na o namamatay na ang tissue ng baga dahil walang daloy ng dugo. Cyanosis, nangingitim o nangingulay aso ng labi at dugo. Eto ay proof ng severe hypoxemia. Ang systemic oxygenation mo ay bagsak na. Syncope, pagkain na tayo. Sinyalis po mo ang target output mo ay hindi na sapat para suportahan ang cerebral blood flow. Tubular venous dysfunction. Nakalikaw ang ubat sa liit. Nagpapakita tayo ng right heart failure dahil sa sudden pressure sa pulmonary circulation, hypertension at shock. Kapag pumagsak ang blood pressure, ibig sabihin kung hindi makalang puso na labanan ang resistance ng dalawang. malapit mong system shutdown dito. Inaanak, kailangan maging self-reliant type sa pag-unawa sa iyong worst factors. Hindi sapat ang malas lang, kaya ang mga root causes na kailangan i-audit. 1. Deep brain thrombosis or DVT. Halos 90% ng pulmonary aneurysm ay galing sa DVT. Karaniwan itong nagbubuo sa malalaking ligat ng binto. Bakit ito nabubuo? Dahil sa stasis. Kung nakaupo ka lang buong araw sa opisina o sa mahabang flight, hindi gumagalaw ang dugo niya. Once na, here's one. Kailangan mo magkaroon ng backup medium. Ang lack of muscle contraction ay naging resulta sa pagpuloy ng dugo na naging sanhinang clotting. 2. Systemic inflammation at diet. Dito kayo magiging blunt. Kung ang diet mo ay puno ng sigores at flaccid sugars, ang inventory mo ay parating on par.
1: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Ako po si ang problema ng mata ko, parang may mga turuturo si dubagang nag-ano, o tumitingin ako. May mga blurred ako makikita.
3: Tagal na yan?
5: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes.
3: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
5: Wala na. Matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
6: Magayon ko. Nagralang ko ang grado. Ginoon ko ni Nins Juice.
3: Dati ang grado niya, pera?
6: Ano? Ano ma, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-honor.
3: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
6: May 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
3: Tapos healthy.
6: Oo, yung pinagtabaan niya. Siya magkakaan.
3: Active.
6: Oh, active. Tsaka,
3: yan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak. Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
7: Pare-pare. Yung pumima ko, allergy. Isang linggo lang ako nakapit ng yung na nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Bibene, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
6: Ito yung maestra po kung ati ko.
3: Mapabaak na punta.
6: Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
6: Oo, bukol.
3: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
6: Opo.
3: Ano sabi sa imo?
6: Ano niya, ma'am?
3: Wala nang bukol. Oo, grabe po, salamat sa imo. Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Anong pangalan mo?
8: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiit po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
3: Ano ito? Dahil ka na nangangatulog kang pulog?
8: Hindi na po talaga.
3: Pero ang bulang ka lang nag-inom?
8: Mag-one month lang po.
3: Hindi ka na kikapos ng pagangos. Pag nagkakapos ang pagangos, ano nangyayari sa imo?
8: Parang matutumba po ako dati Argentina.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Hi, Lola Roselinda. Ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
10: Napakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Iyon na sana ang tigang maintenance ko. Sa day pa man ako nag-maintenance ko na high blood pero normal ang dugo ko. Normal for me ang pagapano ko, nanonormal. Okay.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
1: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Means Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi, Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Means Wellness Center.
12: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa NINS Wellness Center.
11: Nag-start po ako uminom ng mga supplement noong December, nagtatatlong buwan na, at nangramdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Dati, nagpapalpitate po ako pero ngayon hindi na. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at inanayahan po ang mga taong di gumagaling sa kanilang sakit. Punta kayo sa NINS Wellness Center, baka dito malunasan ang iyong sakit, at salamat sa Panginoon.
13: Ito po, si Gavena, taga-taga. Dakot akong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa tuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alam kawan naman ko. Ang blood sugar ko, mataas. Yun yan. Nagbakal po ako ng kape. Sa rumbaks pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Kaya, yun yan, nagbigyan ako. Ito, nagpa-check up na ako dagos. Magbigyan na kamo, bumakal ka muna yung kape. Yan yung magkaarog kami ko sa tuya na nabinipisiwan ka ng kape ni Ma'am Mens. Okay, salamat po.
14: Ako po si Yubi Baranda, taga dito po lang. May pigmate ako sa Kuyang Heart na may apat na para. Yung dalawa na opera na, yung dalawa raw ay matigas. Ngayon, matagal lang nag-take ng medicine. Parang mayroon pang palpitate na namamati. Nag-take ako dito sa NINS Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati na akong karahayan. Thank you, Lord, na ganito na, na hindi na ako inaatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes, pero mahirap kasi puso ito. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ni Doc na wellness na. Tapusin ko talaga. Salamat po.
1: Handa ka na ba tayo sa ating session today? Bago tayo mag-dive sa deep technical data, heto mo na isang riddle para sa matalas na isipan. Ako ay spectrum na walang kulay, madalas ay tahimik para ang utak ay laging buhay. Mahirap basahin ang aking social cues, pero sa pattern recognition, ako ang laging muse. Ano ako? Tama. Ang topic natin ngayon ay Autism Spectrum Disorder o ASD. Pero dito sa ating programa, hindi tayo basta-basta susunod sa mainstream narrative. Gagamit tayo ng diagnostic lens para i-audit ang system na ito. Stand tall, see the flood, ika nga. Huwag tayong maging helpless sa harap ng misinformation. Alam mo ba inaanap na ang term na autism ay galing sa Greek word na autos meaning self? Noong 1911, ginamit ni Eugene Bleuler para i-describe ang withdrawal social life. Pero noong 1940s lang talaga nagkaroon ng distinction laban kay Leo Kanner at Hans Asperger. Dating tingin dito ay psychological disorder dahil sa bad parenting. Sobrang laking garbage collection dapat niyan sa utak natin kasi pseudo sciences lang yan. Sa biochemical level, ang ASD ay isang neurodevelopmental disorder. May involved dito na synaptic pruning failure. Sa normal na utak, tinatanggal ang system ng extra connections para maging efficient ang data processing. Pero sa ASD, parang overloaded ang hardware.
3: Hindi na po natin kayang mag-travel papunta dyan sa radyo kasi hindi na po ako makakapag-live. Sa kadahilanan na marami po talagang pasyente ngayon. Ang humahabol pa na pa-check-upan ko po sila. Kaya maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga blessings na binibigay mo sa akin. Alam ko po, kayo ang may gawa nito. Alam niyo mga kaibigan, masayang-masaya ako kasi meron na naman po akong taong nakilala na binigay sa akin ngayon ni Lord para mas marami pa po tayong matulungang may sakit. Makainin ng tubig na. Lilith! Mainit! Pagad mainit, nagkatulso. Lalamunan ko. Excuse me. Grabe. Hanggang ngayon, hindi nawawal yung kate ng lalamunan ko dahil dun sa kinain kong maanghang. Yan ha, kaya kayo hinay-hinay. sa mga maanghang. Ayan, sabi ko nga po, Lord, lahat ng binibigay niyang tao sa akin ay binibigay niya dahil may purpose siya. Ngayong araw na pong to, may nakilala akong dalawang tao, mag-asawa, na sila po ay coordinator ng Guardians. So, from Region 1 to Region 12. Kaya, yung binibigay ni Lord na mga supplement sa akin na nakakatulong para gumaling ang tao, yung tubig na nakakatulong para mawala yung paghihirap ng mga taong may sakit. Sabi nga natin is water is life. Kung ano ang tubig mo, kung anong klaseng tubig meron ka, yun din ang magiging sakit mo. Kaya, mga kaibigan, gusto ko pong i-share sa inyo itong tubig na nakakatulong para maging mas effective ang mga iniinom nating supplement. Kumusta naman sa pag-inom ng mga maintenance? Meron din pong tubig ang machine na to kung kayo ay iinom ng inyong maintenance. So, yung 7.0. Kaya po mga kaibigan, iniimbitahan ko po kayo, dumalo po kayo sa aming product orientation, yung ating machine. Magaganap po yan sa August 15 hanggang 20. Dito po sa Naga City, meron na po tayong mga coordinator dito na sila na po ang maghahanap ng mga taong dapat nating tulungan sa tubig na to. Alam niyo mga kaibigan, nag-iisip ako ng isang malaking doon po sa ating orientation, product orientation, ililibre po natin ang tubig. Alam niyo po, yung isang patotoo ng kumuha ng Kanjen machine, Kanjen water, nung uminom siya ng tubig, sumakit yung dibdib niya, nagpalpitate. Alam niyo po yun na po ang healing process. Yun na yun po yung ginagamot na tinatanggal na yung mga toxins sa ating mga, sa ugat, sa puso natin. Kaya ang ganda talaga kasi outright, pag inom mo ng tubig, mararamdaman mo agad kung gaano kaganda, kung gaano ka-effective yung antioxidant na pumapasok sa katawan mo. Kaya, kayo po dyan mga kaibigan, kung di pa kayo nakaka-recover sa inyong mga sakit, kung meron pa po kayong mga problema sa inyong katawan, ang gawin po natin, uminom po tayo ng tubig na alkaline, mainit. Ayan na, mainit na tubig. Iikot po ang team ng NWC sa buong Albay. And meron na rin po tayong iikot dito sa Naga City. Dito po sa Naga City, siguro yung after po ng 16, 17, 18 sa Legazpi, dito na po kami magko-concentrate sa Naga, 19 hanggang 20 hanggang 25. Kaya kung gusto niyo pong bumili ng tubig or makainom ng tubig, ililibre namin po kayo. Maglalagay po ako ng tubig dito sa wellness center ko sa Barlin Street. Magdala po kayo ng isang litrong lalagyan ng tubig. Libre po ang isang litro. Pero pag gusto niyo na pong bumili ng maramihan, yung isang galon ay binibili na po yan. Kasi dapat po, kung sobrang acidic ang katawan mo, 4 months bago po yan ma-neutralize, magiging normal. Hindi naman magiging alkaline, kundi normal. Mas maganda po pag normal ang ating pH kasi lahat, ibig sabihin, lahat ng sakit ay natatanggal na. Natutulungan na. Nagda-normal ang blood pressure, nawawala ang mga pain, malinis po ang tubig natin. Maganda at hindi lang maganda, masarap. O, diba? Kaya, inimbitan ko po kayo na kumuha po ng tubig sa mga wellness ko. Baka mga third week available na yan kasi pinaayos ko po lahat ng machine ko. Kasi year 2010, bumili po ako ng 6 na Kanjen machine. Nilagay ko sa lahat ng mga wellness center ko. Pero hindi pa ako nag-network kasi hindi naman ako nasabihan ng aking upline kung ano ang maganda sa tubig na yan. Ngayon, nagpalit po ako ng upline. Ipinaliwanag niya sa akin kung gaano kaganda ang tubig na dapat i-share ko, hindi lang sa mga pasyente ko, kundi sa lahat ng taong may sakit at ayaw nang magkasakit. Ang ganda-ganda po ng tubig na to, mga kaibigan. So, kung may mga cancer po kayo, sinabihan kayo ng doktor nyo na may stage 2 cancer kayo, eto na yung time na dapat na po kayong uminom ng tubig po. Yung tubig na sobrang maganda sa katawan natin. Ang tubig na galing sa Enagic Company, ang machine ng Kanjen. So, ito po ang ginagawa ng tubig na yan sa ating katawan. Mga kaibigan, unang-una, ang tubig pong yan ay hindi po siya 7.0. Siya po ay 9.5 at 8.5. Ang benepisyo ng tubig na to ay ito ang ginagamit nating pang-cleansing. Kaya kung gusto niyo po mag-water therapy, dapat alkaline. Hindi muna kayo kakain ng mga kanin, karne, mga acidic foods. 1 week lang po. Bibigyan ko po kayo ng tubig for 1 week, pero hindi kayo kakain, puro lang water. Water therapy ang tawag dyan. Pag nag-normalize ang inyong mga results sa blood chem nyo, meron pa kayong libreng 5 kape. Kaya bumili na po kayo ng tubig sa Nins Wellness Center. At ang kagandahan sa tubig na to, minsan may masasakit kayo, nakaka-reduce yan. So, ang kagandahan, nag-neutralize ito ng acidity sa ating katawan, dinadagdagan or nag-i-increase ng oxygen level sa ating katawan, lakas po tayo. So, lagi po tayong malakas. Kaya nga ako, hindi ako napapagod. Yung mga kaibigan ko, nagtatanong sa akin, sabi niya, Ma'am Nins, bakit wala kang kapaguran? It's because po alkaline water ang aking iniinom. Bakit Ma'am Nins, ang skin mo ang ganda-ganda, ang pino-pino? Dahil po yan sa aking alkaline water. Dahil sabi dito, ang alkaline water ay nakaka-rejuvenate ng skin. Ibig sabihin, nakakaganda. Okay? So, normalize blood sugar and blood pressure. Wow! So, alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, si Gob noon, nang wala pa siyang Kanjen machine, minsan natutulog po yan sa Esteves kasi natatakot siyang ma-stroke kasi nag-high blood siya. Pag sobrang kain ng karne, nakikipiesta, nakikibirthday, nalalaman ko nasa Esteves natutulog kasi andun ang hospital. Siyempre, pag tumaas yung kanyang BP, madali siyang maagapan. Pero alam niyo mga kaibigan, nung siya po ay umiinom na ng Kanjen water from Enagic, alkaline water, ionizer, never na po siyang nag-high blood. And, ang kagandahan, sabi niya po, lahat ng kanyang mga result sa blood chem, pati yung colonoscopy niya, wala po siyang problema. So, ibig sabihin, pag normal yung blood chem mo sa kidney, wala pong mga bukol-bukol yung kidney mo. And dito po, sa wellness ko, pag kayo nagpa-check up sa akin, nakikita ko na po kung meron ng predisposition sa cancer. So, hindi pa man yan ngayon mangyayari. After 3 years, malalaman nyo pag hindi kayo nagbago ng inyong lifestyle. Pero ngayon pa lang, magbabago na kayo kasi ayaw nyo magkaroon ng sakit na malala. Diba? Kaya po, iniimbitahan ko po kayo na pag nalaman nyo po na nagbibigay na po ako ng libreng tubig dyan sa Nins Wellness Center, kumuha na kayo. Kasi siguro ano lang yan, every Monday may libre. Para naman ma-check nyo kung talagang maganda siya dahil yung mga colon nyo ay talagang hindi lang colon na magiging clear po yan. So, nakaka-normal ng blood chem, nakakatulong para yung mga muscles and joints natin ay hindi na magsisakitan, nakakababa ng fats, nakakabawas ng body fats, tinutulungang lalong lumakas ang ating mga bones. And syempre, sinusuportahan tayo na huwag bumagsak ang ating immune system. Lahat ng mga free radicals, alam naman natin, mga free radicals yan ang nakakakos ng sakit sa atin. Ang ginagawa ng ating Kanjen water ionizer ay nan-neutralize niya
15: ang mga free radicals. So, kung gusto niyo pong bumili ng machine, ang kagandahan po sa machine namin, 24 months to pay. Utang po yan. Pwede niyo po siyang i-card, pwede niyo po siyang tsekehan. Kung may cash kayo, i-cash niyo na lang. And, pag gusto niyo pong mag-negosyo, umpisahan niyo po sa inyong mga mahal sa buhay, bigyan niyo po ng libreng tubig dahil machi-change ang buhay niyan, ang health niyan dahil sa tubig. Alam niyo naman na ang ating katawan ay nangangailangan 75% ay tubig. So, ang tubig na pinapainom niyo sa sarili niyo, ang iniinom niyong tubig ay hindi lang po napakaganda, kundi talagang rich in antioxidant. So, pag rich in antioxidant, lalabanan ang lahat ng sakit. Kaya, hindi po tayo magkakasakit. Pag ang tubig natin ay alkaline water from Kangen Water Energy Company. Sino ang nag-imbento? Mga Hapon. Sino ba ang mga Hapon? Masakit, may mga sakit ba sila? May mga cancer po ba sila? Wala. Mga slim sila, ang papayat. Dahil sa kanilang tubig, dahil sa kanilang kinakain. Pero ikumpara mo po sa mga taga-US, mga taga-America, diba ang lalaki nila? Tapos dun sa kanila, maraming sakit, maraming cancer, maraming high blood, maraming may blood sugar na mataas, and maraming may kidney disease. Pero, meron naman pong Kangen alkaline water sa US, kaya lang siguro yung lifestyle nila, kahit 'di ba sabi sa pagdemo namin, pag uminom po kayo ng soft drinks, kailangan uminom kayo ng 30 basong alkaline water para ma-neutralize yung acidity sa dugo nyo. So imaginein mo, kailangan uminom ka ng 13 glass of water galing sa alkaline machine. Kaya wag na po kayong iinom ng soft drinks. Kasi kahit sabihin nyo, sugar free yan, hindi natin alam kasi hindi naman natin nakita yung kanilang paggawa. Paano mo ba maiinom ang isang soft drinks na hindi naman matamis? Paano magkakaroon yan, masasabi mong sugar free, kung yun nga ay matamis? Diba? Kaya naman po, maraming mga negosyante ang mga nangloloko ng mga user. Sinasabi lang nila sa kanilang social media na ito ay nakakapagpagaling. Pero hindi naman pala. Para lang bumili kayo. So tingnan niyo po, ano ba ang iniinom niyong tubig? Ang tubig niyo ba ay nakakatulong para gumaling ang inyong sakit? Diba sinasabi ng mga doktor, water therapy? Dapat ka bang mag-water therapy ng acidic na tubig? Or dapat ka bang mag-water therapy ng mga tubig na dead water or wala na pong minerals, wala nang tulong sa ating katawan. So mga kaibigan, pag tinimpla niyo po ang NINS Cafe sa tubig na alkaline, 200% na makukuha niyo ang mga benefits ng mga supplement na naandyan sa NINS Cafe. At hindi lang yan, pag hydrated ang inyong katawan, iwas sakit. Meron nga pong nagpapatotoo na for amputation na, puputuli na yung paa sa pag-inom ng NINS, anong tawag dito, tubig, yung alkaline, yung may diabetes, maitim na po yung paa, binabad sa alkaline 2.5 pH na wala po yung mga sugat. Nag-close yung mga wounds, nag-heal. Kaya, okay, Betsaida, ang tubig natin, pag sa bata, mga 10 years old, alkaline pa kasi ang pH niyan. So, pwede ang tubig niya 7.0. Pero alam mo, Betsay, ang napakagandang supplement para sa may asthma, lalo na yung mga bata, ititimpla mo sa alkaline water ang NINS juice. Everyday, isang NINS juice, tanggal ang asthma niyan. Di na babalik. Promise ko yan sa'yo. Asthmatic po ako. Okay, o ikaw pala yung asthmatic, pwede po yan, mainit-init na tubig, sabayan mo ng isang NINS juice. Alam niyo mga kaibigan, delikado po pala ang mataas ang yung laging inaasma. napuputukan ng ugat sa brain, nakokomatos. At hindi lang yan, nakakamatay yan. Kaya po yung mga asma kayo, ngayon pa lang na meron na kayong nalaman na gamot, means juice, ACCS, booster, at tubig na alkaline, magagaling na po yung mga asma nyo. So, nakakaawa ang mga batang may asma. Bukas, na andyan po ako sa Iriga, sa hapon, sa Nabwa, sa umaga. At yung isang practitioner ko po, pupunta po siya ng Pilar at Piduran. Kaya lahat po ng mga taga-Pilar na gusto pong makainom ng tubig, punta na po kayo kasi magbibigay po kami ng libreng inumin na tubig. And, okay, Rox Kotura, yung tubig natin ay may 7 kinds of water. 9.5, 11.5, 8.5, normal water, pang baby, 7.0, 2.5, sa mga bedsore, 5.0, pang disinfect sa mga restaurant, sa hospital, and pwede siya sa mga hayop, pang ligo, para mawala yung mga galis-galis. Pwede siya sa mga halaman. Ang monthly po ng machine sa 24 months ay siguro po, check ko po ha, yung pinakamaganda to, yung pinaka high-end na machine is divided by 24. Inaabot lang po ng 10,000. 10,000 lang po ang monthly. Pag credit card, 10,000 lang po ang monthly niya. So, ang gagawin niyo po, magbebenta lang kayo ng tubig sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak nyo kasi gusto nyo tulungan na mawala na yung mga sakit nila. Ang isang galon is 350 times 30 is nasa 11,000 na. So makabenta lang po kayo ng isang galon, may panghulog na po kayo sa inyong machine. And ang kagandahan nga sabi ko sa inyo, pag uminom po kayo ng tubig, direkta po dun sa faucet, andun po yung pinakamataas na antioxidant, negative 800. Ang isang vitamin C ay negative 120. So, makikita nyo po, kung gusto nyo pong mag-demo kami sa inyo, pupuntahan namin ang inyong lugar, ang inyong mga association, ang inyong grupo, para ang inyong mga kamag-anak ay makabili na. So, napakaganda ng tubig. Gusto nating magaya sa mga Hapon, na kahit matanda na, wala pang maintenance, kahit super tanda na, 100 plus na ang edad, hindi pa namamatay, malakas pa.

plates na to ay pumapatay po to ng mga bakterya at germs. Kaya sure kayo na yung tubig nyo po, pag dumaan sa plates na platinum, 7 plates na platinum ang naandyan sa loob, patay ang bakterya, patay ang parasites, patay ang mga germs. O, diba? Patay, wala nang papasok na bakterya sa loob ng ating katawan. Minsan kasi nagkakaroon ng meningitis dahil sa mga kinakain natin na madumi at iniinom natin na madumi na minsan ay galing po sa tubig natin sa poso o galing sa nawasa. Kaya po, ingatan natin ang ating kalusugan, bigyan natin ng katahimikan at kaginawa ng ating katawan, maging magaling na po tayo sa lahat ng sakit at hindi na po tayo pahirapan. Marami ngayon ang mga nahihirapan ng mga may sakit at nagtitiis na lang kasi nga po hindi naman gumagaling habang buhay sa maintenance nila. Lalong dumaragdag yung kanilang mga gamot. I-try nyo po mag-alkaline water. Water therapy. Puro muna tubig. Tapos walking. Tapos tamang tulog. And mga pagkain na dapat iwasan, mga acidic na foods, mga ma-preservatives, mga nasa lata. Okay? Kahit po, alam nyo kasi mga kaibigan, ang isang taong may bukol sa breast, tapos nagpa-check kayo, benign, pag hindi kayo tumigil sa inyong lifestyle na mali, anytime po ay pwede yan maging cancer. Halimbawa, nalaman mo, nagpamamogram ka, may bukol ka, hindi naman po cancerous, benign daw, pero hindi ka naman nag-cleansing, hindi ka naman uminom ng alkaline, hindi ka naman tumigil sa kakakain ng mga acid foods, mga karne, babalik ang sakit mo at yan po ay magiging cancerous. Meron po akong patient na ganyan. Kaya kung gusto niyo pong magpa-demo at gusto niyo pong kumuha ng machine, ay Ma'am Rose Collar Colata, pwede mo po akong i-chat, pwede kami mag-demo dyan sa iyo, pupuntahan kita kung saan ka man para malaman mo talaga kung ano ang benepisyo ng tubig na yan at pwede po yan pang negosyo. So dyan sa barangay mo, sasabihin ko sa radyo na meron po dyan na alkaline machine na pwedeng magbigay ng alkaline na pinakamataas na pH, dyan na po sila kukuha sa'yo. Kasi hindi naman po lahat ng mga kumuha ng machine ay pinapang negosyo nila for personal use lang. Kaya kung gusto mong i-share yung machine, yung tubig na nakakatulong para ma-detox kayo, chat mo lang po.

0: Diyos sa aki mo.
1: Magayon po, nagra lang to ang grado. Yan po ni Miss Jules.
0: Dati ang grado niya pera.
1: Ano man 90, tapos nag 94, naglang tao nagbiglang nag-honor.
0: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, o honor.
1: May isa siya 89, nag 92. Tapos well, with honor siya.
0: Tapos healthy.
1: Oo, yung pinagtaba man, siya magsusok siya magkakaan.
0: Active.
1: Oh, active. Tsaka ano yung...
0: Yan yung ang pagkakaiba kang Nins Juice, sada'y nakaka-Nins Juice, anak. Oo.
2: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santorino, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide. The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radio Uragun.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sa gibing, itinulak

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, ma'am. Ano pangalan mo?
1: Josephine.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
1: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
1: Ay, mag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na dito?
1: Na na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
1: Wala na.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radyo Uragun.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
6: Uragon! Uragon!

0: pigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, di ba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: Uhaw.
1: Tay, pwede pong mag-apot?
2: Halika.
1: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
2: O mag-apon kaming nakauragon.
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
4: Uragon!
5: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Darling, ano ta hanggang sa ngunya? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikaning lotion. Iyo na nga ni, day ko aram. Iyo, aldo man ako nagiinom kan lotion na yun.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
5: Nagkakaroon ko siyang PCOS.
4: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
4: Lumiit ba talaga siya?
5: Opo.
4: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
4: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
6: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo!
8: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos region wide.
9: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
10: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Needs Rosal ng Needs Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
11: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
12: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
13: Hello Nanay, anong pangalan mo?
14: Marietta po. Nakaramdam talaga po ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakaakit ako ng bundok. Kaya maraming salamat sa nalok sa bibigay ni Madam Nays.
13: Dati di ka na nakakaakit?
14: Di ako nakaakit ng bundok.
13: Pero hingil na hingil ka na?
14: Pero ngayon doon nakaakit na ako ng bundok na hindi na ako hinihingal.
13: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Magaling ka na agad?
14: Ubus ko yung limang binigay sa akin. Ubus pa yun.
13: Ang galing ano? Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi? Simula kagabi.
14: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos
13: kagabi isa lang.
14: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
13: Wow.
14: Nagising pa na ako umaga na. Minsan, pa ako nagising ng mga madaling araw, madam, ng mga Dos, di na muna ako natulog.
13: Ngayon, anong oras ka na nagising?
14: Dali lang umaga, alas 6 na
13: ako. Wow, nagnaw mo pa?
14: Maliwanag na ako.
13: Ang galing yan na. Tatay, anong namatian mo ka nagdigdig ka?
15: Sobrang,
13: kulog kang mga joints? Kailang taon ka na nakalakaw?
15: Grabe, mga malaki ng taon.
13: Oo, hanggang kang nagdigdig ka? After detox mo, kumusta?
15: Nakakalakaw lang man akong daw, ako lang ako.
13: Pero bako nag-grabe?
15: Ako nang grabe, yung araw ba't doon.
13: Tapos nakalakaw-lakaw ka na?
15: Pero abang araw kami sa iro, kapag tumiro, sabay ang ibig ko, kalintura.
13: Oo, di kayo ka na nakatrabaho. Pero ang taon na?
15: Ano lang, na mapulong taon naman.
13: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pero bulang ka pa lang sako.
15: Sarang
13: bulang pa lang. Dakol na ang pagmati mong marayra. Sa pagturog mo, maayos na. Pag CR mo.
15: Ang pag CR ko, normal na.
13: Pag-ihi mo, pirang beses dati.
15: Nasa ano?
13: Ngunyan, pera na lang.
15: Kapanduwa ko muna.
13: Aga na. O, di duwag beses na lang. Marisain mo so pag-detox.
16: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
17: Lourdes.
16: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
17: Kasi po, yung mata ko, malabo.
16: Malabo. So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
17: Medyo malinis ma.
16: Malinaw-linaw na?
17: Malinaw-linaw ng konti.
16: Nakakakita ka na ng konti?
17: Oo.
16: Oo. So, maganda ang eyes ba?
17: Maganda yung eyes pa.
13: Okay. Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
18: Si mama, marami siya sakit. Bisang pagod, ganyan, may diabetes. Yan ang mga sinasabi niya. Hindi siya nakakatulog sa gabi.
13: Oo.
18: O, tapos nag-take din siya ng wellness. Okay na siya ngayon.
13: Pati pagtulog, maayos na.
18: Opo.
13: Tapos yung kanyang diabetes.
18: Bumaba na rin, Dok.
13: Yung kapatid mo naman?
18: Si ate, Dok. Ano yung pag-mens ba kanya, Dok? Parang regular, parang konti-konti. Tapos maitim daw. Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation. Niya. Bumanda daw yung ano niya, menstruation.
13: Well, okay na siya.
18: Okay na siya ngayon.
13: Anong pangalan mo?
19: Yan, Binaydo Isita po.
13: Taga saan ka po?
19: San Isidro, Riga.
13: Oo, sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
19: May sa puso, sa kidney, baga, tapos.
13: Sa prostate pa?
19: Prostate. Tapos.
13: Liver pa?
19: Liver, parang.
13: Ang dami mong sakit? Okay. Bakit? Nung kabataan mo ba? Mahilig ka sa inom?
19: Iyo po.
13: Sigarilyo?
19: Sigarilyo pa.
13: O, ngayon nagkaedad ka na, pirang taon ka nagkahilang?
19: Siguro mga, ano si edad ko, 21.
13: Eh, grabe, atabon. Hanggang ngunya, 79 ka na.
19: Nag-try ako digdeta.
13: Pirang bulan ka nang inom?
19: Mga 3 bulan na po.
13: Ano, sinamatian mong karahayan?
19: Medyo so hard ko. Parang naalis na ng, ano,
13: yung masakit.
19: Alis
13: tapos
19: na.
13: Parang tinutusok-tusok?
19: Opo.
13: Nawawara na sa pangluluya mo?
19: Opo. Saka nariribong ako kayo ito. Ngunyan, awa ng Diyos. Nawara na.
13: Sa loob lang kayo ang bulan?
19: Opo.
20: Bago tayo sumabak sa malalim na diskusyon, patuminang isang widow para sa iyo. Isang pinto na dahan-dahang sumasara, lumimilig na kumain na hindi na makuha ang dating pansiglok. Ang bawat hotbang ay parang nakapay sa mabigat na kadona. Anong kondisyon ang anti-untong nagnanakaw ng iyong malayang pag-alaw? Ang sagot natin ay Parkinson's disease. Isang seryosong usapin na kailangan natin tumangin ng maigi para hindi tayo basta-basta naniniwala sa sabi-sabi lang. Dito sa ating programa, ang motto natin ay question everything. Huwag kang basta makikinig sa mainstream opinion. Dapat na rin tayo nag-audit ng system ng ating katawan. Kasi kung wala kang capacity for violence sa physical strain, magiging helpless ka lang sa harap ng mga sakit. Sound mind or body ang goal natin dito. Kaya kailangan natin intindihan ang macro-system ng Parkinson's disease para hindi tayo mapangalong baka ng maling information. Ang Parkinson's disease ay unang na-describe ni James Parkinson noong 1817 bilang shooting palsy. Pero sa totoo lang, ang root cause na ito ay matatagpuan sa loob ng ating midbrain sa area na tinatawag na substantia nigra. Dito sa part na ito matatagpuan ang mga dopaminergic neurons. Sila ang tagagawa ng dopamine. Ang dopamine ay ang neurotransmitter na responsible sa smooth motor control. Kung wala ito, ang iyong central nervous system ay parang computer na may corrupted na wiring. Ang problema sa Parkinson's disease ay ang pagkakaroon ng protein misfolding, specifically ang accumulation ng alpha-synuclein. Kapag ang mga proteins na ito ay nag-umpisa ng mag-clump together, nabubuo ang tinatawag natin ng Lewy body. Isipin mo na lang mo ang Lewy bodies ay parang garbage together sa loob ng inyong cells. Kapag hindi nagawa ng katawan ang maayos na autophagy o yung tinatawag natin spiral garbage collection, naiipon ng mga debris na ito. Ang ending, namamatay ang mga neurons. Ito ay isang chronic progressive neurodegenerative disorder. Hindi ito nangyayari overnight. It takes years bago lumabas ang mga physical symptoms. Kabalasan, ang industrial revolution at ang pagdami ng kaso sa paligid ang nag-trigger sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay nag-resulta ng mitochondrial dysfunction. Kapag ang mitochondria ang power plant ng iyong cells ay kumalya, given from energy production, di pinapapasok ang systemic inflammation. Kaya dapat iwasan ang mga anti-nutrients tulad ng seed oils at lectins dahil lalo lang nilang pinapalala ang inflammation sa iyong brain. Sa ating health audit, kailangan natin hatiin ang symptoms sa dalawa, ang early signs at ang advanced stage. Maraming tao ang nakakamali dahil akala nila shaking or trembling ang basihan. Pero ang totoo, maraming non-motor symptoms na lumalabas bago pa manginig ang mga kamay. Early stage symptoms or pre-motor phase, anosmia. Ito ang loss of sense of smell. Maraming pasyente ang nawawala ng pang-amoy taon bago pa magkaroon ng movement issue. Ang alpha sign of lung pathology ay madalas nagsisimula sa olfactory bulb, REM smooth behavior disorder. Kung ikaw ay nananaginip at parang sinusuntok mo ang hangin o sumusita habang tulog, sinyali ko na hindi gumagana ang muscle at hangin mo. Isang maagang indicator ng neurodegeneration, chronic constipation. Ang gut-brain axis ay napaka-importante. Ang enteric nervous system sa indiko kaunagalas ng unang tamaan presa sa brain. Pag may dysbiosis sa gut, tumataas ang chance ng neuroinflammation. Muscle droplet. Pansinin mo ang iyong sulat kamay. Kung ito ay unti-unting lumiliit at magiging cramp, isa itong sign ng loss of fine motor skills. Ang iyong brain ay nanghihirapan ng mag-calculate ng amplitude ng bawat galaw. Clinical motor symptoms, the cardinal signs. Kapag ang 60% hanggang 80% ng dopaminergic neurons ay tapay na, doon palang lalabas ang mga motor signs na ito. Isang malaking tagapamali na hintayin sa ama ito bago mag-audit ng palisuga. Correct. Correcting channel. Ang kanilinig na ito ay madalas ng sitimula sa isang kamay. Tinatawag din itong heel rolling tremor dahil parang may tinitirik ng maliliit na bagay sa gitna ng iyong hinalaki at tinuturo. Nawawala ang panginginig na ito kapag ginagahit mo ng kamay mo para sa isang voluntary movement. Bradykinesia. Ito ang extreme slowness of movement. Ang simpleng pagpindot ng remote control at paglock ng pinto ay nagiging maghirap na pass. Ang numeric heart attack ay hindi na makapagsend ng mabilis na signal dahil sa kakulangan ng dopamine. 3. Rigidity. Ang iyong mga muscles ay nagiging stiff at matigas. Parang lead pipe rigidity o cardboard rigidity. Nararamdaman ito kapag sinusubukan igalaw ang iyong joints. Sobrang sakit na ito sa katawan at nagdudulot ng muscle fatigue. 4. Postural instability. Dito na nawawala ang balance. Madalas matumba ang pasyente dahil hindi na kayang ikuwap ng katawan ng sentro ng gravity. Ang tawag dito ay loss of right brain reflexes. Kapag umabot na ka-state na ito, delikado na ang postural safety ng pasyente. Ang root causes, bakit ba ito nangyayari? Hindi ito maras o sumpain na unak, ito ay refusal ng sequencer. Ayon sa mga meta-analysis at research, ang Parkinson's ay multifactorial. 1. Environmental toxins at pesticides. Ang exposure to mga chemicals tulad ng pyrethrum at pyrethrum ay may direct link sa mitochondrial complex ring inhibition. Ang mga proses na ito ay madalas matatagpuan sa ating industrial agriculture. Kaya dapat tayo maging matiis sa kinakain natin. Iwasan mga pagkain at tumuntunan ng pesticides dahil ito ay nakakasira ng blood-brain barrier. 2. Heavy metal accumulation. Ang build-up ng iron, manganese at lead sa brain ay nagpapabilis ng central reaction. Ang reaction nito ay nagpuproduce ng hydroxyl radicals na sumisira sa cell membrane. Ang neurotoxicity na dala ng heavy metals ay mahirap ng balik pa rin kapag permanent na ang damage sa neurons. 3. Neuroinflammation at gut health. Sabi nga natin, sound mind, sound body. Kung ang gut mo ay may leaky gut syndrome dahil sa pagdaon ng lectins at toxic sugar, ang mga toxins ay makakapasok sa circulatory system. Mula doon, aakit ito sa brain via the vagus nerve. Ang inflammation ay parang apoy na tumutunog sa iyong nerve. 4. Genetic predisposition. Bagamat kung perkantang ng puso ang purely genetic, ang environment ang nagbibigay niyo kung ano

At sa ngayon, ang mainstream medicine ay madalas nakafocus lang sa pagmamalas ng symptoms gamit ang L-DOSA o levodopa. Pero hindi nila titingnan ang root cause kung bakit namamatay ang neuron. Ang endocrine system natin ay magkabol sa pangmatagal ang maintenance kasi sa taga-drop ng systemic toxicity. Bilang isang skeptiko, kailangan mong i-verify ang bawat gamot na ibinibigay sa'yo. Huwag basta-basang sanggapin ang diagnosis na walang sapat na entirely evidence. Sa Minsuela Center, naniniwala kami sa self-reliance o superstition. Hindi pwedeng ibaan lang sa basal o kung sa ano-anong details ang Parkinson's. Kailangan natin ng technical data at rigorous auditing ng ating diet at environment. Ang pag-iwas sa anti-nutrients ay hindi lang suggestion, ito ay mandatory para mapanatilang ang sagridad ng ating self. Ang pagkakaroon ng animal-based diet na may sapat na fat ay nakakatulong sa mind to prepare at brain health. Sino anak, tandaan mo ang one is man, two is what. Kung huwag kang aasa sa isang source ng information, magkaroon ka ng redundant fee sa iyong health plan. Kung ang isang data ay walang maibigay na kaliwanag tungkol sa neurotoxin,

0: Kapag nawala ang kontrol na sa iyong katawan, nawawala rin ang iyong kalayaan. Kaya habang maaga pa, habang wala pang panginig, ayusin ang system. Graphic collection para sa stores, hero sa crossing, at panatiliyang physical strength. So huwag natin hayaan at tanganin tayo ng agad ng pagkakasakit dahil lang sa katabayan at maling impormasyon. Ngayon naman, i-remind natin ang mga komplikasyon ng Parkinson's disease na madalas hindi pinapaliwanag sa inyo. Gagamit tayo ng engineering perspective dahil ang katawan mo ay isang biological machine. Kapag ang machine na ito ay hindi naman sinang maayos, asan ang sinatawag natin mechanical at hydraulic failure? Titipin ba ang iyong nervous system during isang hydraulic system? Ang dopamine ang nagsisabing fluid na magbibigay ng proses para maging smooth ang galaw. Kapag kulang ang fluid na ito, magkakaroon tayo ng mechanical failure. Ang unang kadamaan ay yung blood nutrition o ang pagsalto ng pahinok.
1: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hati sa inyo ng Ninis Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
2: Ang Ninis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ninis Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ninis Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ninis Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabalosa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Ninis Rosal ng Ninis Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa gustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Ninis Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Ninis Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
4: Mas sa Bicolano o Lagoon!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
1: Sakto na, 3 minutos pasado alas 6 nin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's Liver Lover, boys!
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon, Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon, Bullseye.

0: Morning.
1: Mga tugang, Diyos Maray, na aga na naman. Aldaw nani Nuebes. Petsa 6 sa bulan po kada Agosto 2026. Yan, mareray ko ta dawa para paano mga tugang kuha na. Binabaso level, alert level na kan bulkan. Alert level 3, pababa sa alert level 2. Busta sabihon, medyo nagluway-luway na ang aktibidad kan bulkan. So, bad lamang kung magdiridiritso na po yan. And medyo dahil nang gayo kitang pagparahaditan. Anahaditan ta na sana kung magparauran, ano? Ta, siyempre, sumanga pigula niya dyan sa taludtod kan bulkan, sumanga graba, bye-bye, boulders. Ito ang medyo makatakot akong nagparakulat.

luway-luway na ang aktibidad kan bulkan. Sige. Ngunyan nga ni gayon mapuuna sa decamp, pag-decamp sa mga bakwit and basta sigurado na kan mga kanya-kanyang mga barangay sa municipal or city disaster na so pagbalyo ay pagbalik sa indang mga istaran, pag-uruli, medyo kompa, ariglado na. Tangarig talagang baralika na, urulian na. Yan. Ede po ang sendong lingkod, Manalito Sanchez at your service!

And yaon magarara yan sa tuya tabi na pag ano ni pagpreparar and pag anticipar na mga paguran-uran ta sabi baga medyo kwampa na bagat bigi intensify pa kan may bagyo kita sa may parting Northern Luzon. Duman sa may parting Ilocos and Northern Luzon area. Yaon duman si bagyong si Maymay. And syempre, apara kayan mga dugang, ano pa ang mga update niya to naman digdi? Yan, ang enot ang update pala so sa Bulkan Mayon. Mayon level, alert level from 3 to level 2 na. And saro pa digdi sa tema tango niya na pagkaaga o ini maray na sana ako Bicol ta sige an arit patapos na sa mga patrabaho ninda sa mga classroom ano oy gwapong ina naguraran sa aga diyan sa Morms and ini po aros dakul-dakul ining classroom 48 newly constructed classrooms yun. And apura kayan sa lado lokal, si Digdisa Legazpi, mapuo na po officialmente ang opening man sa Ibalong Festival sa aga. August, ay bako, kuyan baya sa Petsa 8, ta sa aga, Petsa 7 pa man siya na pala. Sa Petsa 8, opening kan Ibalong Festival. And syempre, mga makulor na mga aktibidad ang nakalinyada dyan sa pirang sima naman iyan. Sagod katapusan kayo ngayon Agosto. Paros tulong sima naman. Na festival sa Legazpi City. And pura kayan sa iba pang temata ngayon na pagkaaga. Sa issue kan impeachment, dismiss na po kan Supreme Court. Although, inda ko sana ako nagangalas ako kay ni mga tugang, tagari aluyon ang decision ano. Iniso petition da mga tugang na so, sa Committee on Justice pa kayo to, so mga issue baga sa impeachment. Duman sa House Committee on Justice and naluwas pa sa nang decision kan Supreme Court. Nya ko gari ano ni na ratraso na o ano ang panahon talagang dapat makapaluwas decision. Ta so petition gayud kay niyo diyan sa Supreme Court na gustong pugulan papunduhon so pagigibo bagang findings o kaya ano nga ni so apo ninda kayan sa committee ba ko man yang trial eh. Gari findings lang dumantabi sa mga reklamo impeachment complaint sa Vice President may petition dumantabi kanya ang pagsana dyan sa Committee on Justice si Attorney Torion sa kamismong ang Vice Presidente Sara Duterte na papunduhon ang impeachment proceedings dyan sa House kahit to kundi malabagata na loas pa sa naso decision kasood ma dinismiss tan sabi kan Supreme Court ngaya moot na yan gustong sabihon wala naman sa isay ta nagdadagos na nga ng impeachment na ibalyo na sa Senado so article sa impeachment saka nagpapadagos na nga ni iso impeachment trial kaya ngaya moot na yan dahil naman niya kaipuan ng mga decision dyan and tapos na yan kaya binasura tabi kaya lang natata ngunyam pa lang. Diyan kita nalilibong ng mga ordinaryong Pilipino, ano? Daita aram yan kung nagbaya ng mga prescribed period na pigaapun or what?

0: Anyway, basta ang importante, so decision, dismiss na, tapos na, ano pa man. Aba, gayo, managanda, no? Maalangan man, kung nakuman ng Korte Suprema, alangan man na mapalos pa kaming decision na tapos na so proceedings na pigga ko-question ninda sa petition, dumampasan na sa House, nangunyan niya o nangani sa Senado, and labu-labu na nga ng hearing. Ang trial. Actually, pang pirangal daw na yan ngunyan, pang 13 gayon. Kunday ko na, ay day, tapos na palang kasun mata, Merkulis. Pang 13, kunday ko na pasala, 13th day kasuod ma sa impeachment trial. Ta, Webes palang ngunyan, wala man, sa so next week naman yan magpapadagos. And saro pa mga tugang, ini pong shocking, may shocking akong barita, digdingo niyan ano, ini sa mga estudyante, oh. Kaya tiyan magdahog kamo sa mga estudyante kung yaon pa man kamo, dahil pa mo nakahali sa harunga. Biro-biroon mo ni, 438 sa nadatabi, out of 1,611,809 na grade 12 learners, ang na-assess and naka-antos na sa duman, kumbaga nakapasar duman sa mga proof, nasa proficient level sa language and communication. Yan. So gustong sabihon mga tugang, ini po so sa indatabing nanodan and ano punta kayan, proficient, so maray. Yan. May nanodaning maray, at least nakapasar, kumbaga, sa proficiency in language and communication. Pero biroon mo yan, 1.6 million ha, 438 sana na grade 12 mga senior high school. Jesus Mariusip, ni katitingan o. Grabe na talaga pala ng kunarog kanim babasihan tabang at hugam. Grabe na ang luya kan kalidad. I mean, maluya ang nakakanood. Oh, ano nangyari kan edukasyon ta sa Pilipinas kung arog na kayo nitabi ang mga resulta? Ah, sa language and communication, gustong sabihon, sa pagtaram, sa pagkomunikar, pagkasabot sa pagtaram, ha? Sa mga lingwahe, literal. And pag-communicate, yan ang medyo nakaka-shock, ano? Biruin mo yan, out of 1.6 grade 12 learners, 400, di nga, nag-kinyintos. And kwensa na, nakapasar, and duman sa proficiency level sa communication and language. Ay, ano nangyayari kay ni sa DepEd tabi? Siguro mga taga DepEd ang pwedeng makapag-explicar sa to kani ano na nangyayari digdi sa Pilipinas kani sa pag-aradal, pag-reskwila kan mga estudyante ta. So, arong katong may nag-viral baga kay tong sarong aldaw na garo arong kay ni grade 12 gayon o mga high school pa sana na naimbuelto sa sex scandal duman sa Iloilo. Ah, so duwa na magkaklase guide ito. Nag-viral baga sa social media na naka-uniform pa so duwa. Pagkatapos medyo may mga may mga pinagigibong kababalaghan. Nahiling mo na yan. Ah, papaano kita kanima nagad ang mga estudyante kung arog kayan, mas nakaka-naingan nyo sa mga siring kayo na aktibidad imbis na mag-focus sa pag-adal talaga. Tangarig makanoon. Iba man na bagay ang nanonoodan, ano? Ah, pag ano? Siguro talaga, siguro ang duda ko digdi, grabe ang impluensya kaya gayon talaga kan social media, no? Kaya dahil nang gayo nakakanood sa mga pigtuturo sa eskwilahan. Grabe, mas dakulan oras gayon na tutok sa social media. Kaya sumanga, lalo na sumanga basic na mga dapat manoodan, mathematics, reading, comprehension, Arog kaya na mga klaseng pag-adal sa komunikasyon, lingwahe. Yung mga basic na mga dapat manoodan sa elementary high school level pa lang. Ta, mga basic bagan education dyan, dapat magkanood ka and dakul and mahiwasan sa imong manoodan. Pag-abot po sa reading, writing, and comprehension, and mathematical ability. Oh, yan ang mga basic yan eh. Pero kung dyan pa sana, reading comprehension, communication and language, bagsak na, ay tapos kita. Paano kita kani makaragwan tapag tarapos kung mura ka mananudan? Bagay ba kung makangalas? Ta kung ani, personal talaga, medyo na-experience siya ko yan. Ta naistorya ko na nga ni Inisendo, kung inarumduman ko na naman pag-abot sa temang ini, na nga niya ako, nagbakal ako ng air freshener, nagapot ako duman sa tindera, bibe, sa inya ako, digdi so, kuyan, so, mga air freshener nindo. Sabi ng gan sa kuya, ha? Hada, ha? Ya, gustong sabi yun, dahil niya aram, anong kakagaw-kagaw, anong yan, sabot gaya, anong yung air freshener, sir? Ako, dahil mo aram an air freshener. Nga, nailing mo na yan. Ako, Diyos ko po. Disaster talaga, pag-arog kayo. Gararog ni Sai. Yata, gararog ngayon, eh. Paksili ka na, Ay, ngayon, madam, ano ngayon, what is your thought about Paxilica? Paxili? Anong, Paxili? Paxilica? Silica? Anong, I don't know. I cannot comment on that. Ay, tapos kita talaga, kung arong kanyang mangyari sa to sa Pilipinas. Disaster talaga. Nyako, bibi, hain sa mga air freshener nindo digdi. Tada ako, nakapirang ikot-ikot na ako, birik-birik niya ako, dahil ko nahiling. Sabi sa kuya, ha? Nyako, dahil mo aram ang air freshener, bibi. Sige ang kagaw-kagaw sa payo. Nyako ba yun nalugod? Ako nalugod niya ako manap giraray. Ba niya ako na lampas ang kan mahiling ko, uy, apodong ko so tindira. Psst. Bebe, alika, niya ako di run hindi. O ni niya ako pala no, o yan o, pikturo ko sa iya. Kino ako so saro? Pikturo ko sa iya, o yan ba ganyan ako? Air freshener. Yun. Sa kanya lang narama na ayo palanto an air freshener. Diyos ko po. O kaya digdi sa araw kanin, nasasyak ako talaga. Biro-biroon mo yan. Out of 1.6 million grade 12 learners, 438 sana. Ang nakaantos, nakaabot, reach at least the proficient level in language and communication. O saka, anong masasabi ta kay ni Tabe? Aber daw. Bareta muna kita sa Buena Mano Bareta.
1: Buena Mano Bareta. Headline.
0: All down in Webes, Fetsa sa isna sa bulan kan Agosto 2026. Headline kan mga bareta. Sa lado lokal, mga parasira sa Bicol Region nakaresibin ng presidential assistance for farmers and fisher folks. Rice assistance program na implementar man sa Ligao City. Lado nasyonal, ultimong location kan nagparadulag Senator Bato nasa Mindanao area. Pareta man sa lado international, peace talk na naman. Duman sa Middle East, naglilinaw na daa.
1: Pareta! Mga paretang lugar. Local news.
0: Sa detalyeng unyangan mga pareta, sa lado lokal, umilabot sa sobra 22,000 na mga parasira sa bilog na Kabikulan. Nakarecibi kan kabilugan na 51.8 million pesos na tabang financial ini sa Eraram kan Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAFF. Tangarig na makatabang sa sendang kabuhayan sa tawyan kan naglalangkaw na gastos sa sendang sektor. Segon sa tagapagtaram kan Bifar Bicol, Rowena Briones, uminagi sa grabe kaigpit na proseso kaniguan. An pagbistodaa asin man pagberipikar sa mga benepisyaryo, tangarig sigurado na daing makakalusot na talagang sa mga kwalipikado sa ng mga parasira ang makakaresibikan na sambit ng ayuda. Gikan sa enot na listahan kan mga benepisyaryo sa mga database kan Fisher Folk Registration System, Boat Registration System, saka Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Matapos ang verifikasyon kan LGU sinumiter na listahan sa Department of Agriculture para man sa deduplication. Paliwanag ni Briones dahil kasabay sa listahan ng mga nakarsibina nin kapareong tabang para sa mga parauma nin Paroy asin Mais. Ulita kabali naman sinda sa Presidential Assistance Program. Sige, aratsyan, balikantaan mga nagkakalakagang mga bareta sa lokal na yan. Duman muna kita sa Barabaktot na report. Naga City, handa na sa pagbisita ni Secretary Dizon. Mabisita na naman Secretary Dizon. Ki Madam Mayor Lenny Robredo. Ay ni si Guayod so pag puuna kan so pag rehab kan so Jesse Robredo ano ni Coliseum duman. Abe daw makibarita kita ki Your Honor Manay Joey paso.
1: Urago Live Report.
2: Manilito, good morning and maray na aga sa matatabay. Alas 7 in pagkaaga, unexpected na pag-abot ni Secretary Dizon digdi sa siyudad ni Naga. Apura kaya na si mga tinampo na pwedeng mabisita ni Secretary Vince Dizon, pinagpila pa na tangan, hindi man masabi kota ang mga taga-Naga na din ginigibo sa mga patinampo na palpak man digdi sa nasabit na lugar. Ining saro sa pinaglalauman kan siyudad ni Naga, ining paghiwas kan creek o kang Salog Creek na iwini ang nagkukosa nin matinding pagbaha digdi sa siyudad ni Naga, apwera kan Bicol River na talaga ang Bicol River pinagtawanin magkakanig kung atensyon kan DPWH. Apwera kayan ining tama ka manilito ining JCM Robledo Coliseum ang iguanin nin pundo phase 1 hanggang phase 2 na pinag sabi ni Secretary Dizon na tatawan talaga nin magkakanig o atensyon. Ikatulo, ining sa indang pilot project na kontrabaha digdi sa siyudad ni Naga ang day pa na pupulfilled o day pa na tatawan nin mga halaga ta sagun ko niyan pinagbabaha pa ang siyudad ni Naga mientras tantong dikit ang uran na konsain iguanin mga nangyaring pagbaha. Ulita ang siyudad ni Naga talagang kan mga panahon pinagbabaha ini maski nga ni maluya ang paguran. Alagad sa ngunyan dahil sa inang pilot project kan kontrabaha minimal na ini alagad bako na isubstan na pwedeng mangyari digdi sa siyudad ni Naga. Saro pa rin naman dito ang pag-inganyar kan sekretaryo na bawion ni Mayor Lenny Robredo ang sa iyang tindog na magdalagan bilang presidente kan sa tuyang nasyon.
0: Bilang bisna ini, Your Honor, gusto mo sabihin kasabay sa lakaw ni Secretary Dizon, iyo ang pag-ilusyon, ha? Pag-ilusyon kay Mayor Lenny Robredo na kung pwede sagutunan niya na magdalagan sa nasyonal.
2: Araw kayo niyan mga banak-bana digdi sa siyudad ni Naga sa mga agit-agitan na politiko. Talimang bisnan baga nagbisita si Secretary Vince Dizon kana syudad kana DPWH di syudad ni Naga para ke aro ka ini ang nagiging sistema kan mga head of offices lalo na ang DPWH na nagbibisita permi di syudad ni Naga.
0: Grabe, so, ang, grabe, ang, nag, grabe ang nag-ilusyon nyo niyan kay Mayor Lenny sa bagay na iyan. Anong?
2: Yes, manilito.
0: Ano daw talaga kung si Isayan makakapasagot kay Mayor Lenny kay iyan? Anong?
2: Yung anit, talaga yung pinagdududanig ni syudad ni Naga, ta, si Sema na sekretaryo na nagbibisita, halos sa sarong bulan, nagkadua, tulo, ang pagbisita ni sekretaryo.
0: Pati, pero mga, kan, pati baga mga senador, gari nagbibisita dyan kay Madam Lenny, kanda nagtalikod na aldaw, gari si Erwin Tulpo yaon dyan.
2: Totoo man dito.
0: Oh.
2: And plano pa nga ni, na si, ano, si Rapi, mabisita man sa mga sunod na simana digdi sa Dani Naga.
0: O ang iriga dahil lamang pigbibisita nagba mambaga sa iriga kan sarungal daw.
2: Ya yeah, dahil lamang manilito Diyos ko bisita ang paan na si Dani si Dani iriga kan sekretaryo
0: antig boss pag taga bisita man kami dyan sa iriga siton
2: ano pa
0: namasimot ka mo
2: lalo na digdi sa buhi sa bato nabuha and bula. Grabe man ang ba. Malang ka na kaging alaw. Bili ng tupangan ng tubigan. Ano? Napwa. As in, bula.
0: Ah, pirmi man dyan. Pirmi man dyan.
2: Ayun ang God. So, yan tabi pa nilito. And itinerary, si Secretary Benzison, alas 7 in pagkaaga, maabot ang nasabit na sekretaryo kan DPWH. Yan ang sating dugang informasyon sa lalo lokal. Ini si Joy Boy Sar, siya basta Bicolano, Uragot.
1: Uragot Live Report. Buena Mado Barreta. Mga barretang lugar. Local news.
0: Balik kita sa iba pa mga nagkakalagag ang barreta. Matrayon po na naipautuman kan local government Ligao City and Rice Assistance Program kung sa 9,375 na mga household na nakaresibi ng 10 kilong bagas. Sa tabang yan, kan 18 million pesos na fundo hali sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to LGU. Sigon sa Ligao, sa local government, isinagiban distribution sa 31 barangay saka magpapadago sini kada duang bulan sa laugnin apat na distribution cycles poon July 2026. Sagod Enero 2027, tagarig masyerto ang padagos man ayuda sa mga kwalipikadong pamilya. Ang mga beneficiaryo pinili at saka binibiripikar kansendang mga barangay na tinawan oportunidad ng mga pamilya na nasa ibaba o haros nasa laylayan poverty line threshold as inaampang sa krisis. Daiman din sinabay sa programa ang mga nag-resibi na nintabang gikan sa 4Ps, walang gutom program, sa ka-rice distribution kang gobyerno probinsyal kanalbay, tangarig na mali kaya na magkadurodoroble ang mga tabang sa sainda. Ibinaba na kan DOST PBOX sa alert level status sa Bulkan, gikan sa alert level 3, pababa na sa level 2. Matapos ang panagos man pagbaba na kan mga parameters o volcanic activity poon pa kan July 23. Segon sa PBOX, nagluya na ang pagbulos kan lava, pagbuganin abo, asin man paglinog-linog sa bulkan. Sa ibong man kan iguamanin mga katamtaman pa man na libel nin pag-alburuto an mayon. Pigsadol kan na PBOX na ang mga uwan publiko na dahi muna dahi pwede manangad na maglaog sa sakop kan 6 km danger zone. Ulita posible manggararay na biglaan na magputok. Asin na pagbulos pa kan mga pyroclastic density current sa uson. Nagpatanid ang DOST PBOX sa posibilidad ni Lahar sa panahon na iguanin mga bakusog na pag-uuran. Kinumpirmar kan SSS Legazpi na puuna na magpadara ni notification sa 1.5 million na mga miyembro ninda na napili na makaresibinin uplift assistance kan DSWD. Segon kay SSS Legazpi spokesperson Jeanette Mapa, may mapapaabot na sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang sendang pagkakasabay. Sa lasambit ng programa sa paagiyang kanopisyal na abiso sa senda. Epic paisiman sa mga members na ilingonan sa endang ipinalawas na video para sa dagdag na impormasyon manungod sa uplift assistance. Kadagos pa sa mga nagkakalagagang mga bareta. Time check muna, eksakto na alas 6:31 na nin pagkaga. So mga may importante na naman lakaw, patara-tara, alas 6:30 na, larga na. Sa iba pang bareta, nagpagiramdom si Liga ng mga barangay, albay Federation President Board Member Milabal. Sa publiko, siriman sa mga opisyal kang barangay na dahil basta-basta magtubod sa mga persona na nagbibisita sa endang mga barangay na mayo ning anuman na endorsement gikan sa provincial government. An pagiromdom kasunod dyan kaninsidente na nangyari dyan sa Ginobatan kung sa inpirang barangay captain ang subot na biktima. Nin modus, nin tulong persona na nagsaginsagin ng mga coordinator na hali nagrepresentar sa opisina kan Executive Secretary Ralph Recto. Pigsadol ang mga opisyal kan barangay na sigurado na biripikado ang mga identity kan mga nagbibisita sa enda.
1: Recto! Mga bareta ng lugar! Lugar!
0: Asin makaskas insigida na makipag-koordinar sa mga autoridad o kaya mismo sa provincial government kung may mga makadududa na transaksyon o kaya mga nagpapabisto sa senda na mga hali sa nasambit ng opisina. Sa ultimo tambareta lokal, mas pinakusog kan Department of Information Communication Technology, DICT, ang presensya sa karelasyon kaini sa mga leaders sa riyon sa paagi kanseryen in courtesy visits sa mga representante sa manlain-lain na distrito sa Kamara. Segon kay DICT Bicol, OIC Regional Director Christian Roy Melod, obeto kan sa endang pakikipag-meeting sa mga Bicolano congressmen, iyon na maipabistudaan mga panginot na libreng programa. Asin serbisyo kan sa endang opisina na pwedeng makinabang at mga lokal na gobyerno asin man mga namamanwaan. Kabali sa mga pig-ladlad kan DICT na mga programa, iyon free wifi sa mga pampublikong lugar. Diyos ko po, hain daw yan. Pura lamang akong namamati dyan sa mga free wifi na yan. Minsan iguaman, kaya lang, wala man, sige man sa nantaralibong. Maluyahon, pungak-pungak ang signal tabi, secret, ay ano ni, director tabi. Dahil mo lamang masahan, marasap. Kabali po da sa programang ini, free wifi sa mga pampublikong lugar, inay ko. ELGU Systems, na obetong maparikas ang pagproseso kan mga permit as iniba pang transaksyon sa gobyerno, sharing man ang manlaylayan ng mga cyber security sa ICT training programs para sa pagpapakusugdaa kan digital na kapabilidad sa mga komunidad.
1: Buena mano para bareta. Mga bareta sa laugang nasyon. National News.
0: Tignan na kita sa Bareta Nasyonal, huring naaraman ang latest daan na lugar na yaon ang presensya ni Senator Dulag-Dulag Ronald Bato de la Rosa. Yaon duman ini sa Mindanao area. Uy, uta, kabisado niya itong lugar. Gulpisang taguan duman. Segunda po yan kay DILG Secretary Junvic Rimulya. Kasabay kay ni pinaymutikan kan Secretary yan mga naglalakop na bareta kan Sarungal daw na na-arrestar na si De La Rosa. Katagod kan arrest warrant na pigpalawas kan International Criminal Court. Segun pa sa sekretaryo o kaya kay Junvic, kaya pigverifikar na kan mga otoridad na nasambit na report alagad mayo maninailing na basihan sa mga nagluwas na mga bareta na naarestar na si Bato asin man dinarana sa Dahig. Pig sigurar pa ni Rimulya na susunodon kan mga otoridad ang legal na proseso kasabay man ang booking asin man pagampang kan senador sa lokal na korte bago ini maging subject nin extradition. Sa sarapang bareta, nakisabay ang United States Carrier Strike Group sa Multilateral Maritime Cooperative Activities sa Pilipinas saka Japan. Segon sa Puwersa Armada kan Pilipinas, ang tagapagtaram kani sa West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Dahil siya nag-ibon na sa bit ng training o kaya activity sa parting sakop kan Bajo de Masinloc. Nangyari ni po July 21 sa God 25 sa kadagatan na sakop pa kan Sambales.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Naman sa Middle East, ipig buyagyag kan nasyon kan Qatar na naghihiro na naman. Ang peace talks, ay Diyos ko. Sana bad lamang, madagos na ini. Peace talks entry yan kan Amerika saka Iran, bagay na nagpababa na kan presyo na naman. Uy, di sa Pilipinas, garimuta, so rule ba? Bad lamang ko next week, bad lamang 20 pesos ang rollback, Diyos ko po. Ini po, nagkaigwaning epekto na diitunsa na na pag-rollback sa produktong petrolyo sa Pilipinas. Ah? Pero sa iba, sa international market, biglang buminulusok madaso presyo. Ah? Dahil lamang kita na warasan digdi. Segon po sa Qatar, pig-diskuter ninda US President Donald Trump saka Emir Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani. Ang mga lakdang, tagarig na mapakaranina ang posisyon kan Washington saka Tehran. Sagkod na maibalik na ang normal na naman na sitwasyon, buksa na naman. Ano na ni? Ah, ini talagang Strait of Hormuz, close open, ano? Buksa na naman ang Strait of Hormuz. Alagad, tinawan na doon man kan Iran na mayo pa nin anuman na ang formal na negosasyon na pinagigibo ang Amerika. Mientras, na pigyapayag man kan Iran na nagpapadagos man ang positibo na pag-uulay kaini sa Oman, manugod man sa ligtas na pag-agi kan mga barko sa Strait of Hormuz. Sa ibong yang kan mantinidong sarado na nasambit na rota na naman sa dakulang parte kan supply kan petrolyo maging sa LPG o kaya liquefied natural gas sa bilog na kinaban.
1: Buena mano, barreta! Barretang Sports!
0: Pasiring nangunyan si Filipina tennis sensation Alex Ciala sa National Bank Open dumanyan sa Toronto, Canada. Ang pinakainot na naman na Women's Tennis Association WTA 1000 Tournament sa North American Hard Courts Wing. Matindi man si Ciala, no? Dahil pa nga nakakapahingalong maray. Ah, matanglay pa ang braso. Fight na naman. Very bit-bit ni Ciala na naman ang nalangkaw na kumpiyansa niya matapos na manggana sa Mubadala DC Open duman sa Amerika kung sa indinaw niya ang pira sa mga may darakula ng aning pangaran. And dati ng mga naging kampiyon sa women's tennis kasabay si Olympic champion Jing Kenwen, defending champion Leila Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka, asin man si Jessica Pegula. Hulikan sa iyang historical na WTA title, uminangat si Ciala sa top 20 kan WTA ranking. Makakalaban kanika 25 seed na si Ciala, Amerikana na si Alicia Parks na dinaog siya sa Enot Man Around duman sa nakalis na Australian Open ngunyan sa nang taon.
1: Buena mano, barreta! Barretang artista!
0: Sa chika, ngunya na pagkaaga, binawian na nin buhay. Mamundong barreta na naman ano. Ang Filipino-American actress Mary Rivera sa edad na 82 anyos. Nabisto po ang actress sa pagganap niya bilang lola ni Ned and best friend ni Spider-Man. Na ginampanan ini kan aktor na si Jacob Batalon. Sinabi kan sa iyang kapamilya na na-stroke ini kung sa'yang tinawan pa siya in life support. Namundag ini kan June 2, 1943 sa Iloilo asin sarong retiradong missionary kan simbahan.

0: Sa ultimot ang barreta sa saludo, minabot sa 70 na nakaso kang dengue na i-record dyan sa Tabaco City base sa pinakauring datos kang Tabaco City Health Unit. Sigon kay Dr. Lizelle Cuales Duncan, officer in charge kan CHU, may kukonsidera na lang ka 1% bilang kan mga kaso kang dengue sa syudad. Katakot ka ni Pigya siguro na gigibunan mga lakdang na makalikay sa nasambit ng Helang. Sa tabang niyang kang mga barangay officials, tagarig na mapugulan pa ang pagparadakul asin langkaw kan bilang kan mga kaso kan dengue. Mananauman ang CHU ni mga insecticide-treated nets na ibubugtak sa mga bintana kan pirang eskwilahan sa mga masunod na daw. Yan naman tabi ang sa tuyang mga tampok na bareta ang unyan na amay na pagkaaga sa tuyang buenamanong bareta ang unyan na Webes. Nagpanday kan mga bareta at News Director Annalyn Silados para po ni SM Road Paris. Yan dyan sa Lado Technical, Chief Manoy Tupay Dalia Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sa inyo naging tabag bareta, Malilito Sanchez. Please stand by lang po, magpapanagos pa kita sa programa.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ako si Ronnie Cagasol sa Bansipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling ang result test ng blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
5: Ang Mings Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution,
7: Premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises. Your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Alas 6:47 na ni pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good morning!

Mga tugang, maray na agas sa mga nakaantabay pa lang sa oras na ini. Siyempre, good morning. And welcome naman yung nagkita sa ikaduang kaptanggang programa. Sagot pa kita ng alas 7 ngunyan na Webes. Urlay-ulay kita kan nagkapirang mga bagay. Tema, digdi sa second part. Well, iningani so pigbabareta at kasubago mga tugang sa intrada kan programa ta nanganya ko kun kasuod ma napapagulay-ulayan mi ni kong pido duman sa naging privilege speech niya sa kamera na digdi sa Bicol iupuan may pinaka halangkaw na rate kumbaga dakol ang mga daing trabaho digdi po sa tuya sa Bicol region kumpara sa iba pang mga rehiyon sa bilog na Pilipinas. And yan nga ni talagang kumbaga may problema kita digdi sa Bicol digdi po sa tuyang runa kung napaano initaarog kanyang estado kamugtakan ta. Pero iyan nga yalits, bako man nga iyan pagpahiling na kitang mga Bicolano, mga ugakun and habuta magtrabaho. Kundi talaga nga yung kumbaga kulang kita sa oportunidad, kaya ang kadaklan nga sa mga kababayan tata, wala man malaugan yung trabaho nga digdi sa Bicol, ani ba nagruluwas na sana sa Manila, ani ba nag-aarab road na sana. Ani ba nagpapaaragom na sana? Ani ba nag-aranap na sana ning AFAM? Tangarig medyo makahawas lamang sa makuring pagtios sa lugar ta and sa mga panaw na ini. Well, yun talaga yun ang realidad. Ano, sa iling nindo, bako, yun baga. Ani ba baga, katangarig makahawas ngayon sa pagtios ta, no, na ni pagtios tang ini, dahil na ngayon nga kita makakahawas digdi. Kaya ni bata bagang mga kababayan, bako man sa ngaya ano nga punta kayan, pag minus o kung ano pang paghiling nindo tabi kayan, ako na ako nahiling na maraot, iyan talagang iyan ang puan mga bagay na pwedeng nangyayari talaga. And actualmente, realidad nga ni, na anibatang mga kababayan, na inganyo na talaga magtrabaho sa abroad. Sabagay, kaito pa baga, ano? Lalo pa, ngunyan, nagulpi ng mga lugar na pwede na kitang magtrabaho sa abroad. Bagong araw kaito, ang Saudi Arabia, pag nakatrabaho ka kaito, maigpit duman. Sa kasaro pa, kung makatrabaho ka na duman, medyo delikado pa. Tabata ngayon, mga tao ngayon, baga duman sa Middle East, mga maringis. Yung mga racial discrimination. Kaya delikado. Pero ngunyan, bako naman nagayo. Kaya gulpina na inganyo po duman. Actually nga ni sa Middle East, gulpina duman sa ibang mga nasyon duman sa Middle East na may mga Filipino community na duman. Gustong sabihon, burunyog na ang mga Pilipino sa ibang nasyon sa inman na partikan kinaban. Na may mga Filipino community na eh. So anyway, yan po na papagulay-ulayan tadigdi sa programa kasunma dahil kitang gayo makabuelo sa pagtaonin observasyon duman sa dalagang kan-interview taki kung pido ano. Pero totoo yan, yun na nga ni po yan ang talagang problema tadigdi. Bako sa nangon yan sa presenting mga panahon na yun, kundi haloy na. So mga pigpaabot niya tabi na mga solusyon duman sa problema tang inidigdi sa Bicol, iyo po na magin ang mga nagninegosyo, capital and investment, maluya. Digdi na sana sa Ligaspi. Kan mga panahon baga, may mga baribarita ka to na ngaya ang SNR, digdi nga sa Ligaspi, dyan nga ni da sa may Takaw Road. Kanyan pa nga ako duman sa istasyon sa Ibong, yun na su baribarita duman, maringay dyan nga sa tubangan tangayaan ang plano da ngaya na dyan ikukonstruir su SNR. Andi ako di mas maray. Tangarig at least niya ako, pagluwas na digdi sa Portanta sa istasyon paka off ta, pwede na kitang mag-grocery. Kundi mala baga, drawing so nangyari, maraman ta, uto na duman sa Naga. So, ini po mga example, ini kan aktual na mga pangyari ta digdi, na why is it na
lalo na sa tuig di salbay nan mga negosyang mga negosyong arog kay ni daingayo na inganyo digdi sa lugar ta. Ah, daita na mo na pagilingon sa ibang probinsya digdi lang mo na sa tuya. Oh, natata naglirelikay ang mga negosyante ini na magralaog digdi sa tu at kay tong paglaog kan SM digdi. So mga iristorya nga ni o iningayang tapagyaon niya ngayon SM sa sarong lugar dahil man niya nagtutugot so karibal kay niyong kumpanya o kaya mall na dahil man magkonstruhir and magbugtak harus kataaning lang. O kaya inibagang digdi sa may hampangang kan SM dyan sa may Bilamor o sabi dyan man da mabugtak malabagang ngunyan puro man siya na istorya dahil taram. Ah? Ta siyempre yaon dyan ang sa tuya tabi na pagdududa na baka siyempre kakun mga negosyo ka digdi dapat istudyaran mong maray may feasibility study ka sa nagkapirang factors kung ang sa imong negosyo ma-prosper o dai oh, kaya saro na dyan sa mga piga considerar naturalmente yung power oh, electricity warog ka ni brown out na naman sa Washington Peter Tukuya Tupi pon alas 8 na naman sagot alas 5 1 tusawa na brown out ano na yan maka urag-urag naman talaga kaya ano ata daw kaya yan anda ko na ako dahil kung nagaparahiling kan mga rasunin na kung nata brown out dahil nakitang maginibo ma-stress lamang kita kaya sige na 1 tusawa na kamo kung pwede sa nangani bilog na sang bulan na mag brown out na kamo tangarig sa mga masunod na bulan sa bilog na taon dahil ng brown out kung pwede sa nano. Ah, ma-brown out duwang beses kada semana, maghapon pati. Si Seman matagal talagang negosyo digdi sa to. Siyempre maralayas yan, ay inda. Dumana sa nakita sa Naga City, tadao pero paano dahil mandumaning brown out na arog kaning salbay. O, kaya mala, uruto na baga duman. O, may nadango nga niya ako na gari may pangapudan sa national government na gari ngaya, gari kumbaga nagsisilos, na gari nata ngaya tasagar sa Naga sa non-attention ka national government and kay President Bongbong. Why not other key cities sa Bicol? Totoo yan. Oh. Kaya iyo yan mga tugang ang kamugtakan ta. Train. May nabanggit si Kung Pido Kasunma about sa South Hall Project. Oh. Na diskutir ko na inidigdi sa programa tabaga kan nakalis na mga aldaw mga bulan na kan idumang pa ako sa ibong na istasyon na interview ko diyan so general manager kay to si manager Jun Ragrario kan PNR magayunon so dalagang kan interview me na intiro akong na inspirar and na inganyo ay nya ko magayunon pala nya ko GM ano an kakaluwasan kay ning South Hall project kan PNR modern, ha? Brand new, gabos ha, pati ang release, pati ang unit ng mga bagong train, bago gabos, sabi niya. Oh. And it will take only ngaya mga about 4 hours ang biyahe from Bicol to Manila. Biro-biroon mo yan. Sisi bagan mahabu ka yan. The best, sabi ko. Nga ako kung Maria Lisa rin eh, garin niya ako pirmi na kitang mapa Manila, tapos pwede nga nang balikan lang, pero mo apat na oras na sana. Oh. Kundi ang nangyari, drawing. Ay, inda kita. Diyos ko po. Nga, ang luwas ta. Hain na daw pati si GM Jun Ragrario kan mga oras na yung ini. Oh. Magayunon, so dalaga, nagkararumduman ko yan ang mga nabanggit ni Kung Pido so mga previous interview ko kahit to dyan. Ayan nga yalits na ngayang railway tangayang iyan. How about manager ining mga existing old railway? Ay, dahil na ngayon, babaraklasong tangayang, babaragunta. Ang magiging release ta na ngayon, suharos as much as possible, puro diritsu na. Puro mga tulid na sana, diritsu na yan. Dahil na ngayang siko-siko. Tangaring niyang makaskas. Ay, nako, okay man talaga, no? Nako, paano sa mga bulod? Ang mga bulod niyang lalabuton tangayang, luluhuunta. Arog niya sa ibang nasyon na didiritsu ang release. And ang mga bulod, pigluluho, tunnel. Dahil nga mahiro ang mga bulod. Yaon mang giraray nga dyan. Dyan nga kita sa Eraro, makalot, maluho. Dir-diritso hanggang Manila. Nyako, maurag talaga nyako, manager ang mga programa ngayon. Iyo nga yan. And that is a Chinese-funded program or project. O, kunyang problema, tapagtapos ni Digong,
Ah, so China man, naturalmente ta habo man sa iya kan sun, nagsunod na administrasyon, uminatras naman. Kaya goodbye. Oh, South Rail Hall Project. Ah, PNR. Wara na. Wara nang pag-asa yan. Inda kung mangyari pa yan. Yan. Wara na. Nga na kita sa train. Magtius kita kan train tadigdi na inda kung anong klaseng serbisyo yan. Ah, sabi ko nga ni, kung nakusan na si Mayor Hisham, pabaklas ko, palagadi ko na ng mga rilis. Dahil man nakamugtakin, nakaka-traffic palugod. Ah, taan mga rilis dyan sa, yan ang mga railroad crossing tabagadig sa Ligaspi, puro nakaburutwa na ang rilis, kaya nagatagadol dyan ang luway-luway lugod. Ang mga bihikulo ta, langan man makastuganan sa imong shock dyan, na intiro ng urutdol na, kaya siyempre, maluway-luway ka. Nakakaulang, nakakatrapik pa. Kaya ano, kung nakusan na niya ako, palagadi ko na ng mga buisit na mga rilis, dahil man kamutakin, dahil man nagagamit, nakakaulang-ulang pa sa traffic. Imbis na diridiritso ang mga bihikulo, mapundo siyempre ta. Matagadul ka dyan. O, di traffic na, baka o. Pero wisyo pa. Dahil man kitang pakinabang. O, so yun yan. Train. Ha? Expressway. Tama ini, expressway ini. Taan expressway hanggang sa naman duman sa Turbina. O, sa Laguna. Pag-irinutan mo, Batangas, hanggang digdiwra na. Tapos na. Oh, kadaklan duman magkairiling mo na pabikol sa mga bypass road, mga diversion road na sana sumangayaraon duman. Pero ngayon so talagang expressway antos digdi sa to sa Bicol, wala. Oh, inda ko nga niya na mga Harley Highway and Dayang Highway na yan kung diretsyo na magayon o kaya baad aratsyan kayan takun magparauran-uran naman, lubak-lubak manggiraray. Oh, bako. So yun yan. Bicol International Airport. Oh, yun yan sa mga nagkauro ng bitan ni Kung Pido Kasudma na mga paagi, tangarig medyo maka-recover ang Bicol region na mag-arasin suman lamang kita. Di kita na sana nawawala sa mga riyon sa bilog na Pilipinas na atrasadong maray ang pag-asenso and in best nagdudulot pa nin kawaran ng trabaho, tawaran ng oportunidad. Yan. So yun yan. Bicol International Airport. Ang problema dake dyan, kaya di makakatugpa sa mga international flight na may nakabalagbag na tower kan napukor, kan NGCP. Diyos ko. Kan nagpaplano pa sana, dahil na yan kinarastugan. Dapat dumampasan na sa plano. O, ano ini, may nakabalagbag dyan na garina, balaybayan dyan sa runway. O, anong maraitang gibong kayang bago kita magpurunig di baklasa na yan. Dapat kahit tupakuta nga niya na baklas yan. Hinarali na yan dyan, nakakaulang. Kung kasuari nag-tutugpa na sa mga eroplano, sa kasa na nariparo na may garina sa balaybayan dyan na nakabalagbag dyan sa runway, kaya paano makatugpa ang nga dyan sa mga Dracula International Flight na dapat halawig ang distansya kan tutugpaan mong runway. Dahil nga makatugpa, ta siyempre halipot sa naan runway, ta may nakabalagbag na garina balaybayan dyan na wire turikan NGCP. O, saka, paano ka kaini? Magastos na naman. Kwarta na naman kang gobyerno, kwarta na naman kang mga Pilipino. Ay, inda kita. Anong klaseng mga patrabaho kaya yan? Ah, so anyway, iyan mga obserbasyon tayan mga tugang, digdi po sa mga bagay na ini na solusyon na kumbaga unreparo ko lang digdi kong pido ini pong mga solusyon digding nabanggit po nindo may dapat solusyonan man aro kay na BIA solusyon ko ta iyan tangarig medyo mainganyong gulping mga international flight na magabot digdi mga bisita kita kundi may nakabalagbag na tower dyan kable o di solusyon ko taan international airport kundi dapat solusyonan taman ta so tower nakabalagbag dyan so kabli ninda kaya solusyon na dapat solusyonan ta yan ang pangyari expressway ay hinda gari bako ining basta sana bilangon ta ngayang limang taon garo masakit ang limang taon digdi tabi kaya medyo nga ni narumduman ko pig
Piga nabanggit ko si Madam Lenny, ano daw nga niya ko kung ano daw kung an mangyari lamang makagibog kita nin paagi na at least siguro baka kung si Madam Lenny maging kuha na, mainganyo na kan mga Bicolano na Madam ikanan magalkal, ay magalkaldi, magpresidente, tangarig at least bad ikan pag-asam eh. Na iunay niyang panahon man na tangarig ang Bicol, medyo mag-arasin suman lamang and ha? Kita na sana nawawalat sa bilog na Pilipinas. Mapagayunta ang Bicol Region and mabisto sa bilog na Pilipinas na Bicol Region is the best. Uragon, kunbaga. Sa mga riyon sa bilog na Pilipinas. Ha? Imagine unta na sana. Ha? Imagine sana mo na kita. Dire-diretso ang expressway from Metro Manila. Mega Manila to Bicol Region. Legazpi City, nga alimbawa. Bad mag-raut ang boot kan mga taga-Sursugo. Karingi, inabot mo sana dyan sa Legazpi. Hindi mo lamang ipinabot manig di sa Sursugo. O sige, antos man dyan sa Sursugo nga alimbawa. Di ba? Maurag, magayon ang tinampo, dir-diretso ng Manila. Tayo na kita magpapakisusuan kadul-kadul na dyan sa Andaya Highway. International Airport, pwede na kita magbiyay pasiring Hong Kong, pasiring sa kung sa inapart, ikan kinaban, kung may mga direct flight na or mga biyahe na from Daraga, Legazpi to any destination, international destination. Wow! In a small town. Tayo na kita mapa Manila. Mapanaiya ta saro pa duman problema man traffic sa Manila. At least digdi na sana. Mga kapitalista mainganyo na na magpasiring digdi sa to, sa Bicol ta mga maray na ngay ang pasilidad. Kuryente ay Diyos ko, GM Bauxite sir. Good morning. Ano na kita? Brown out na naman. Ay, inda kita. Kaya mabakal akong yelo ngunyan pag uli. Ta su frigidaire, gulping laog, dain ang yelo. Matutunaw, mabakal na naman yelo. Gastos na naman, Engineer Bauxite. Imbes na nagtitipid na ngani kita, ta grabe na ang sakit, mahal ng barakalon kan gabos na bagay. Mabakal na naman akong yilot.

0: acknowledge sa mo na sa mga nag-view sa programa. Yaon dyan si Ate Marlene Janson, Marina Agatabi, watching, listening sa San Andres SDA. Si Ate Amy Bahoy sa Barangay 27, Victory Village South. Si Ate Evelyn Makiniana, morning. Aringo Divora from Barangay 68, San Francisco, Legazpi City, good morning. At saka kay Manong Erning Molar, good morning. Salamat kansino pong pagantabay, Kuya Tupi dyan sa Lado Technical, Kuya George Rain Bartolo sa Tower. Ako po ang sendong lingkod, Manilito Sanchez Babalos, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano,
2: hello nanay, anong pangalan mo?
3: Pilipinas. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
2: Mataas lahat.
3: Oh. Yung ano pa, cholesterol.
2: Maganda ba ang detox?
3: Opo.
2: Dati yung creatinine mo ilan?
3: Dati 153 yata.
2: Oh, ngayon ilan na lang?
3: 141.
2: Dati ilan ang sugar mo?
3: 13 yata.
2: Ngayon ilan na lang?
3: 11.
4: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
5: Kita kids po tayo!
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Babes, malapit ng anniversary natin.
11: Oo nga no, parang kailan lang.
10: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
11: Siyempre, Lolay's yun.
10: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
11: Siyempre, Lolay's yun.
10: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
11: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
12: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
13: Aba, hindi pa!
12: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
13: Oo!
12: Tamang narinig ninyo!
13: Mas pinahaba!
12: Mas pinabongga!
13: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
12: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
13: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
12: At siyempre, ang grand prize.
13: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
12: At hindi lang yan,
13: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
12: Kaya't huwag palampasin
13: dahil extended na,
12: mas marami pang araw,
13: mas marami pang entries,
12: mas marami pang chances
13: para maging winner.
12: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
13: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
12: sa programang Kasangga at Kalusugan,
13: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
12: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran, Tar Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
2: Radyo Ulagon.
3: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Ulagon, in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Mga tugang ang tamang patama-tama. Sakto na pong 15 minutos, makalihis ang alas 7.
5: This time check is brought to you by
6: Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Unida ang Urakon. Barreta! Barreta! Barreta! Alas 7! Ulagon Barreta alas 7 headlines.
4: Enod sa pamayukan mga nagbabagang Barreta. Sa lado lokal, mga akreditadong pasilidad para man sa Z Benefit Package sa Bicol ipinaglatag na kan PhilHealth. LGU Legazpi andam na para sa Legazpi Art Pop Market 2026. Sa mga Barreta man sa Laog Kanasyon, apat na testigo masalang sa ika-anum na simana kan impeachment trial ni VP Sara Duterte. Asin sa mga Barreta man sa Luwas Kanasyon, US target maselyuhan ang kasunduan sa Iran nganing liwat mabuksan ang Strait of Hormuz. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: Dragon Barreto a las 7. Barreto local. Local news. Aldo na po kita in the Webes, Betcha 6, kanbulan ni Agosto taon 2026. Ini po ang Radyo Uragon Barreto alas 7. Ako po si Rod Perez. Ipinagpaluwas na kan PhilHealth ang updated na listahan kan mga pasilidad sa Rion Bicol na akreditado para man sa Zay Benefit Package na sakupan mga mahal na medical treatment para man sa mga seryosong kahilangan. Basado po naman sa record, kabali sa mga contracted facilities ang Bicol Medical Center, Bicol Regional Hospital and Medical Center, as in Daraga Doctors Hospital na nag-o-presir din manlaylay na Z Benefit Packages para sa breast cancer, leukemia, colon as in rectum cancer, coronary artery bypass grafting, congenital heart diseases, kidney transplant as in iba pa. Para man sa peritoneal dialysis, eraro po naman kan Z Benefit Package. Kinontrata kan PhilHealth and Bicol Regional Hospital and Medical Center, Bicol Medical Center, Bicol Regional Hospital and Geriatric Medical Center sa Camarines Sur, as in Sorsogon Medical Mission Group Hospital and PhilHealth Services. Kabaliman ang Albay Peritoneal Dialysis Center sa Legazpi, as in Bicol Peritoneal Dialysis Center Incorporated sa Naga City bilang mga akreditadong freestanding providers. Kinatawan Carol Siga kan probinsya ni Albay pursigido na maaraman ang tunay na kamugtakan kan Albay Electric Cooperative. Mga dugang pang baretang lokal gikan man kay Manoy Jess Kapitan Magallanes.
1: Urago Live Report.
2: Pursigido asin diwat na mapapuding kumitihirin si kinatawan Carol Siga, Chairman kan Committee on Energy sa sanggunyang paralawigan kan Albay para maaraman ang tunay na kamugtakan kan Albay Electric Cooperative or ALECO. Ini ang naging payag ni kinatawan Siga sa ginibong pakikipag-ulay kan Urago Nusra. Magigirumduman na kan mga nakakingal daw inot ang nagpapunding kumitihirin si kinatawan Siga. Alaga din istabi niya kan gamusta personalized kan ALECO. Ipinaliwanag pa ni Siga na mawutang maraman kung napasay ng punong inot ng pinagalokar kan ako Bicol as iman kang National Electrification Administration. Inunit lalong naglalakol sa buta nagpapabot ni reklamo sa sayang opisina. Kasabay kami sinabi ni Siga na liwat siyang mapapun para matawan kay magkakanigong atensyon as in matawan magkakanigong kasimbagan ang kamag-ankapotan kan konsumidores kan ALECO sa bilog na probinsya kan Albay. Dagdag na balita ang lokal. Ako si Jess Magallanes, Bas sa Bicolano, Oragon.
0: 19 minutes makalibas po ang kapito ng umaga. Nagaandam na ang gobyerno lokal kan Legazpi sa paagi kan City Traffic Management din Traffic Advisory katakod kan Legazpi Art Pop Market 2026 Legacy of Ibalong nagigibuhon sa Agosto 8 hasta 9 una alas 10 din aga hasta alas 9 din banggi. Sigun sa advisory, gigibuhon ang aktibidad sa parte kan Quezon Avenue as in Rizal Street. Uli po naman kay ni papautuban road closure puon alas 9 din aga kan Agosto 8 hasta alas 10 din banggi kan Agosto 9. Ganipong masyerto ang kaligtasan kan mga mapartisipa as in matanos na bulos kan trapiko. Kabali po naman sa mga temporaryong isasadang parte kan tinampo ang mga intersections kan Rizal as in Peñaranda Streets, Magallanes Street as in Rizal Street, Rizal Street as in Quezon Avenue as in Lapu-Lapu Street as in Quezon Avenue pati na po ang Peñaranda Street. Nagbugtak man ang lokal na gobyerno ng mga designated parking area sa piling parte kan Quezon Avenue as in dyan sa Rizal Street nganipong magsirbing paradahan kan mga motorista. Cities Most Wanted sa siyudad ni Tabaco, arestado sa Tondo, Manila. Nagpaduman sa Tondo, Manila, si Manoy Andy Madrigalejo.
1: Urago Live Report.
3: Saroon na naman na wanted person ang nahulog sa kamot kan mga autoridad matapos na madakop kan mga operatiba kan Tabaco City Police Station ang City Most Wanted Person duman sa Tondo, Manila. Kasuugmang pasado alas 2 nin hapon, Hulyo 5, 2026, ang suspect binisto sa alias na Luis, taga Parula, Tondo, Manila. Ang kaso, statutory rape, 2 counts kada impiansang pigrekomendar ang korte kontra sa suspitsado. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Urago.
1: Urago Live Report.
0: 21 minutos na magalis po ang alas 7 ng pagkaaga. Nakarisibi ni dugang nakagamitan medikalan Super Health Center North sa siyudad kan likas pigikan po sa Department of Health gani mas mapagusog ang serbisyong pansalud para man sa residentes kan Northern Barangays. Kamali sa makagamitan ang duwang clinical center fuge, duwang hospital beds, duwang dressing carts, duwang revolving stools, asin sarong regent refrigerator. Sigun kay Ligas City Mayor Hisham Ismail, dakulang tabang ang mga bagong kagamitan nga lipong mapakarahi ang kapasidad kan mga Super Health Center sa pagtataonin mas marikas matano sa sindikalidad na serbisyong medikal sa mga Ligaspenyos. Taisan Festival sa Taisan Ligaspi, formal nang pinagpuunan kasuod mang o kasuhapon. Yan pa ang mga dugang na banatang lokal, gikan man kay Manoy Alan Lopez sa Saituno.
1: Urago Live Reborn!
4: Kasabay ka na papabuto na selebrasyon na ka na kapistahan kan patron Senior San Roque sa Barangay Taisan na Ligaspi City, formal lang pinagpunan kasuhapon na selebrasyon kan Taisan na festival sa nasabing barangay. Nagpunan nasabing aktividad sa pagin ng sarong banal na misa asin na motorcade na pinagpartisiparan kan mga opisyalis kan barangay asin na mga residentes kayne. Sigun kay punong barangay Benjamin Rosena, magiging highlights kanasabi nga selebrasyon ana mutya ng Taisan street dance presentation asin street dance competition kung sa indara kulang premyo ana naghahalat sa mga manggagana 150,000 na cash prize ang mayuli kan grand winner, 100,000 sa first runner up, 75,000 sa magiging second runner up, mantang 50,000 man ana marireceive ka na third runner up. Kasabay kayo ni pinag-inganyar ni Kapitan Rosin ang mga residentes sa sayang barangay na makisumaro sa mga programa asin aktividad. Kasabay ka na pag-iimbitar sa mga o sa publiko na magdalan lalo na sa street dance competition na isa sa Gibo sa maabot na Agosto 15. Mga dugang na waritang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Tabiculano, Uragon.
1: Uragon Live
0: 22 minutos na makaagi po na lasyete ni pagkaaga. Panago sa pinagtatawan suporta ang Department of Trade and Industry o DTIB kulang mga hobines na mga negosyante sa reyon nga nipong urugbang mapagusog ang sa inang kakayanan sa bagnya negosyo. Sa paagikan apat na aldaw na Youth Entrepreneurship Program o YEP Bootcamp, pinunan ka Agosto 4 asin matapos sa Agosto 7 sa DTI Regional Office Conference Room. Panagustong pinapahigot ka na hensya ang paghurno sa mga young entrepreneurs sa Kabikulang. Sigun po naman sa DTIB call, may 25 hobe na mga negosyante gikan sa may iba mga probinsya kan rehiyon ang nagpapartisipar sa nasabi ng bootcamp. Pinaglalaoman na madadagdagan pa ang mga classroom sa Camarines Sur sa baagi kan tabang kan Ako Bicol party list. Mga dugang pang impormasyon gikan man kay Manoy Joey Sarsha.
1: Urago Live Reborn.
5: Pinaglalaoman na madadagdagan in schoolroom ana mga principal asin mga estudyante digdi sa Camarines Sur tabang kan Ako Bicol party list. Sa ngunyan na panahon, dikit pa ang mga schoolroom na consign iyoan sa edang pinaglalauman sa Ako Bicol party list na madadagdagan ini. Si Riman Jansto Dani Ligaspi, ang Ako Bicol party list, nagtaonin schoolroom sa mga eskwilahan Jansto Dani Ligaspi na pinagmamautman digdi sa Camarines Sur na magkakaigwaman. Minsan nga ni kanakaaging panahon o aldaw ang Ako Bicol nagtaonan in mga schoolroom sa Partido area asin sa 3rd district kana probinsya ni Camarines Sur alagad kulang pa ini. Dakulang bagay ang schoolroom sa Halangkaw na populasyon ni mga estudyante digdi sa Camarines Sur kung kaya sinda naghahaganin tabang sa Ako Bicol na madagdagan girara ini ang araw kaing kahagadan na sangunyan aram kan mga principal mga estudyante sa Camarines Sur na papaunrahan kan Ako Bicol party list. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon.
0: 26 minutes makalibas po ang 7 ng umaga. Ibinabaanakan na DOSTV Vong sa alert status kan bulgan mayon gikan sa alert level 3 pasisiring sa alert level 2 matapos ang barago sa pagbaman kan aktibidad kay nipon pa kan Hulyo 23. Sigon po naman sa PVOX, nagluya na ang bulos kan lava pagbuganin abo asin pagdinog sa bulkan sa imong kan igapaman giraray nin makatamtamang level nin pagyugo asin pagalburuto ang bulkan. Pigsa dulman giraray ang publiko na dainanggad maglaog sa sakop kan 6 kilometros na permanent danger zone. Huling posible paman giraray ang bigla na pagsabog kay ni asin pagbulos din pyroclastic density currents. Nagbatalid pa ang DOSTV Vox sa posibilidad din lahar flow sa panahonin makusog na pag-uuran. Miantas tanto isinagibuman kan Barangay Council kan Barangay Kapantawan sa siyudad ni Legazpi sa pamamayo ni Barangay Kapitan Eric Brizuela ang distribution kan mga fire extinguishers sa gabos na household sa indang barangay. Sigun po naman kay Cap Eric, ang lakdang na inipartiman kan sa indang programa may kinaraman sa disaster preparedness dan katuyuhan ma-equip ang gabos na mga household sa indang barangay nin kaaraman na magagamit din sa mga oras din insidente purug na kung may kasulo. Ang distribution kan ang ginibuman kan nakaaging aldaw kun sain labi sa sanggatos ng mga household sa barangay ang natawan ng piksararong fire extinguishers na dakula ang maitatabang inkaso igwanin kasulo sa saindang harong o kaya sa barangay. Opisyal ka National Irrigation Administration nagbisita man sa siyudad kan Sorsogon dyan sa naamin Sorsogon City Water District. Kompleto ang detalyas kan istoryang yan gikan mismo kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
1: Urago Live Report.
6: Mahinit na pinagtanggap ni Sorsogon City Water District General Manager Engineer Ed Tejada si Engineer Mark Glenn S. Balesa hali sa National Irrigation Administration Sorsogon Masbate Irrigation Management Office o NEA SMIMO sa sayang pagbisita sa Sorsogon City Water District. Kasuhapon Agosto 6, 2026 inimatapos ang ginibong pagbisita ni Engineer Balesa sa siyam na pumping stations sa Imperial, Villa Alegre, Macabog, Sitio Madanaan, San Lorenzo, San Pascual, asin San Isidro, sa siyudad ni Sorsogon, katagod sa aplikasyon kan water permits kan mga ini sa additional o sa National Water Resources Board. Hali didi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Reward. Tuhod Siko Baywa
7: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
7: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat. Via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Uragod Pagreta alas 7.
9: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
10: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig inumon. Hulit ayaw na po ikinismo ka komunidad nito ang malinig asin kastanteng tubig.
0: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 29 minutos, alas 8 na.
11: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover. Boys.
12: Uragon. Barreta. Alas 7. Ronda. Probinsya.
0: Sa tuyo pong isi, onaramo dapat mga nagkapit ang istorya, baranta impormasyon, gikan sa anum na probinsya sa kabikulan sa pag-ugit girari ni News Director Analin Silada.
13: Formal nang pinaglansar kang gobyerno lokal Kanaga ang pilot testing kang digital healthcare system sa bagong bukas na Super Health Center naman sa Barangay Concepcion Pequeña ngani na maparikas asin maging mas matanos ang konsultasyon asin pagmamanehal kang patient record sa sentro kang programa ang DigiHealth Automated Telehealth Machine na donasyon kang DigiHealth Specialist kasunod kang pagpirma sa Memorandum of Agreement kang Hulyo 28. Sa pagkikaini, pwede siri pa sa iraram ang mga pasyente sa pangyanod na assessment, siring kan pagkuhan in vital signs, blood sugar, hemoglobin, as in ECG, sa tabang kan mga nurse, as in midwife, mantang automatikong nare-record ang resulta sa digital clinical management system. Plan naman kan syudad na gamitin ang portable ATM unit sa mga health caravan sa manainlain na barangay, nganing mairani ang servisyong medikal sa mas nakulpang residentes. Yan restanto o bang pinakusog ang koordinasyon sa tao kan Office of the Civil Defense Bicol asin kan gobyerno provincial kang katanduan sa matapos ang courtesy visit ng Regional Director Bernardo Portes Jr. asin na Chief Operations Alkim Bersa sa Kapitolyo kasudma. Sa ngalan ni Gobernador Patrick Alina Zanza, sinabat ni the officer in charge sa Supervising Administrative Officer Ramilito Cabrera ang mga opisyal kan OCD. Pinagdiskutir sa pagtitipon ang pagpapakusog kang kakayahan kan DRM Operations Center sa mga hagyat sa Disaster Risk Reduction and Management sa probinsya as in mga posibleng technical as in operational support na pwede sir itaw kan OCD sa mga lokal na gobyerno. Mantang maabot sa 1,476 na sakunin bagas ang nahihira sa mga redemption sites sa duman sa Sorsogon City at sa Masbate City kung sain na 6,910 na pamilya nagbenepisyo kaini sigon sa National Food Authority Sorsogon na gikan sa nasabing bilang 936 na sakwang inabot sa Sorsogon City na pinakinabangan ng 4,211 beneficiaryo mantang 540 sakuman ang nahihira sa Masbate City para sa 2,699 ang beneficiaryo. Pigsyerto ka na hensya na padagos ang saindang pakikipag-koordinar sa FTI asin mga katuwang na hensya nga ni masyerto ang dagos-dagos na supply kan bagas para sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Ako po sa Analin Strada, 9.7 Radio Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Piculano, Uragon.
12: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Uragon Barreta alas 7.
14: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
1: Barreta, alas 7. Barreta National.
0: Nagkatalaan pong magsalang sa witness stand ang apat pang testigo sa pagpapadagos ng impeachment trial laban kay Vice Presidente Sara Duterte sa Agosto 10, 11, at 12. Kasabay po ni DC Zailin May Del Campo, Supervising Auditor gikan sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office na nagtestigo naman kasudma. Masalang siya para man magtaunin testimonya katakod kan Article 1 na nagdidiskutir sa subot sa lang paggamit as in irregularidad sa liquidation kan nasa 612.5 million na pesos confidential funds kan Office of the Vice President as in Department of Education. Mientras tanto, dinugangan man kan gobyerno kan Pilipinas ang fuel discounts para man sa mga drivers kan pampasaherong jeep as in UV Express. Sigur kay Executive Secretary Ralph Recto, magiging 12 pesos na kada litro ang fuel discounts gikan sa dating 10 pesos. Magiging epektibo ini po Agosto 15 kung sain makakatipid subot ang mga drivers din hasta 1,800 pesos ang kada simana.
1: Urakon Barreta alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon.
12: International News.
0: Target ganyan kan Estados Unidos na maselyuhan na ang kasunduan sa Iran nga nipong liwat mabuksan ang Strait of Hormuz. Ipinagini ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent nga nipong tugutan ng mga commercial ships na liwat makapaglawod. Sigun sa U.S. top official, presente nakikipag-negosasyon naman si DA sa Iranian officials, manungod di asin may chance sa subot na magkaigwa nin kasunduan nga nipong mabuksan ang agyan para sa mas normalisadong sitwasyon sa Strait of Hormuz. At Baratang Sports, Showbiz sa sinima pa, masunod na.
15: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
16: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatabang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
17: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
18: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
19: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
18: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
19: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
18: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
19: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
17: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
20: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Uragod Barreta alas 7.
21: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
0: Daiman nagibo kan Philippine Men's National Football Team na makalaog sa semifinals kan 2026 ASEAN Championship Hyundai Cup. Matapos ining madaog kan Thailand sa score na 1-0. Sa ibong kan matinding depensa kan kupunan, daiman din na napugunan ang solamenting goal kan Thailand na naging rason kan sa inang pagkakahali sa torneo. Panagos man na nagaandam ang kupunan para sa mga masunod pang international competitions nganing liwat ining makabawi.
1: Uragon Barreta alas 7. Barretang Artista. Showbiz News.
0: Dahil po magkapanubod si Regine Velasquez na kadagol pa man giraray na Gen Z na nakakabisto at sinagsusuporta sa iyang musika. Ipinagiras ni Regine ang sa iyang pasasalamat sa LGBTQ community sa panagos sa pagpapadaba sin suporta sa iyang karera. Panagos sa pinaghahangaan si Regine bilang saro sa mga pinakamasarig at sinrespetadong singer sa industriya kan OPM.
1: Uragon Barreta alas 7. Barretang Salud.
12: Health News.
0: Target ngunyan ka Department of Health Bicol na mabakunahan kontra measles, rubella o tigdas ang nasa 647,092 na mga kaakian na maedad anum hasta 59 bulan sa bilog na kabikulan ngunyan pong taon. Sigun kay Dr. Gisela Joyce Claveron ang Regional Medical Program Coordinator ka National Immunization Program ka DOH Bicol, importanteng ma-realizar asin malampasan ang 95% ng vaccination rate kani pong magkaigwan in herd immunity na magsisirbing proteksyon kan mga kaakian laban sa paglakop kan tigdas. Katagod po naman kayo ni pinagsadol kang DOH Bicol ang mga magurang asin guardians na kuanon ang pagkakataon na may libreng pagbabakuna nga ni pong mamantinir ang kaligtasan asin pagiging mapusog kan sa idang mga kaakian laban sa makailangan na maibitaran sa pagi po naman nin pagbabakuna.
2: Uragon Barreta alas 7 kamugtakan kan panahon.
0: Naglandfall na ang tropical storm Maymay sa parte kan Masingal, Ilocos Sur kasabagong mag-umagahon sigun po naman sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng pag-asa. Bitbit ni bagyong Maymay ang paros na minapakul po naman sa 65 km kada oras. Harani sa sentro asin pagbugsong minapakul man hasta 110 km per ora. Pantang naghihiro ini pasirangan na sa rikas na 10 km per ora. Basi po naman sa datos kan pag-asa, piglalauman po na mga luya ang bagyong si Maymay asin magiging tropical depression ngunyan pong pagkaaga bago pa man dagos na maging low pressure area pag-abot po nin hapon. Posible man subot na may omas amay na magluya ang bagyo, uli po naman sa epekto kan kababuldan sa isteng parte kan Luzon. Asin yan, mga tugang, mga manay, ang kabidugan kan mga darakulang bareta, ang unya pong aldaw ni Nuebes, August 6, 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Celada. Nakaiba ng taman sila Manoy Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, Alan Lopez Asaituno, siribang kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nagkwanto si Manoy Chief Tope Aydalia, sinda George Baldirama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati din po ang sinong amigo Rod Perez. Salamat tunon. Marina pag-aaga.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
22: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba,
22: mas pinabongga
3: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
22: Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
22: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
22: At a grand prize,
3: isa ang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
22: Pero teka, hindi lang yan.
3: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
22: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo lang inyong pagsali.
22: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
22: todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
22: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga't Kalusugan.
22: At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page,
3: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Pakitama po gan sa inyo mga orasan. Uy, natatadang 15 minutos, alas 8 na.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisine.
0: Uni na ang programang balansyado ang pagtukarkan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, iksususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.

0: alam sa na magkapi-kapi. Kulturang Bicol noon. Aldaw na naman kita mga tugang ni Nuebes. Baan ng Dagunas. Grabe ang bagrat kan uran. Pero sabi nga ni kaya ni Paitsana. Sa gabus pong nakaantabay pirmi, digdi sa Radyo Rago 90.7 FM. Good morning! Salamatod po kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Thank you! And Bicolano. Liwat ini po sa inyong amigo si Papa Ron Rod Perez. Naging ganyan na kita mag-uristorya lamang kita. Sa laog ni nagkapirang minuto. Tanganing mas masabutan taan mga bagay-bagay na minsan pirit pong pinapadiklom kan iba. Pero bago yan, siyempre pa, batiunta muna ang mga nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Uy, number one viewer ta si Manay Debs. Aringo Devora kan Barangay 68, San Francisco, Legazpi. Debs, marina agad tabi. Salamat. Yaon man si Manay Emmy Abundabahoy. Good morning. Kabus pong mga taga-barangay 27, Victory Valley South. Ang sabi ni Kagawad Ramir, mahal ko kayo. Nakatutok na naman mga pag-iribata dyan sa barangay Gabawan. O dyan sa Purok 1 hanggang dyan sa Purok 5. Makusugon ang Radyo Ragon. Sa pamilya ni Manong Erning Molar Jacob. Sa pamilya Padilla Aike. Dangan po ang Arimado family. Marinaga po sa inyo. Salamat. Good morning. Siyempre pa, dahil taman kalingawan ng Familia Diana. Yao dyan si Manoy Joel, dangan si Manoy Marlene. Rainaga po sa inyo, salamat kang dinding sabong pag-antabay. Siyempre pa, gabo sa mga taga-Orosite, nakatutok naman. Sa pamayon ni bagong o masalidang kapitan kan Barangay Orosite. Si Unica Gracia Iha, na naagihan ko kasubago. Nagbakal ning tinapay palan si Ate Grace. Date ko pang uy-uyon kaso nasupog ako na makasabihan ako ni Grace. Maagad na naman ngayon. Ate Grace, maray na agad tabi sa iyo. Yaon man si Manay Marlene Yanzon, watching all the way from San Andres, Santo Domingo. Salamat tabi, Manay Marlene. Nakatutok man si Jean Mendoza Golondrina. And then si Makiniana Ludovice Evelyn. Manay Ed and Daria, good morning. Dangan si Madam Mirna Almeida. Salamat tabi kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Inan mga talagang suki. Siyempre ba dyan sa Albay District Public Market. Good morning diwan sa mga stall owners. Lalo na kay Manong Joel. Dangan kay Manoy Renan. Nanay Edna, Ate Nerisa. Dangan kay Manay Josephine and Ate Bing. Marina agad tabi sa inyo. O, nakaantabay manda si Christopher Medalia. Una ko ay Dalia. Ano lamang tabi kita, Manoy Tupi, Medalia. Kumusta man ang sa imong paglakaw-lakaw sa kinaaban? Mga tagas intabi ka mo, Manoy Christopher Medalia. Sa isa ba'y takanan sa mga distaan kan mga paraantabay ko pagkaaga? O kaso ba, gunadangog ko naman si Manoy Lito. Nangyan, napapangisi na sa nado. Kan mga tirada man ni Manoy Lito. Pero somehow kasubago na naugmaman ako. Nabaga iguan na palan kisarong bukal, kundi ako nasasala, correct me if I am mistaken, Manoy Jess. Garusi, bukal, Caroline Zigazo, tama ba yan Manoy Tupi? And may kaisipan ngunyan na imbestigaran ang Albay Electric Cooperative. Tanganing mabusisi, anyari? Ano ba talaga ang nangyayari sa satuyang kooperatiba, Engineer Acting General Manager Wilfredo Buksit? Kasi it's really a big wonder, masingani dyan sa Muya. O dyan sa Gabawan, kundi ako nasasala, brown out na naman ngunyan. Ang sistema pati nito, twice a week talaga. Duwang beses kada simana. Ang pa-brown out nito dyan sa may parting Gabawan, Peña Francia, Oh, hanggang duman sa barangay ni Manoy Lito. Ano ang barangay ni Manoy Lito, Noy? Anong, ano ito? Basta suho, pinapistan tabaga. Hindi ko masabutan, pero almost 4 to 5 months na arugan ang sitwasyon dyan sa Muya. Ba't ang katuyahan ko kung tabaga Manoy tubig, kaya ako nagbakalman dyan kay Sanit na Lote, tanya ko, harani sa NGCP? Sabi baga kaya kan mga gurang, kan mga pilosopo. Pag harani niya sa kusina, pinmi ka ngayang mauuringan. Kung sabihon, maray ang panama. Na ang paglaom ko, na ako maray duman magpuro farming, at nasa retirement kwan ako, stage. Abo ko nung para stress. Dahil niya ako dyan makakakwan, at is niya ako somehow makakabuelo ang pagtanom-tanom ko, lalo na ang pagkataman ko kan manok-manok. Mala. So first 2 years ko dyan, medyo mareray-rayma na dahil pag anong namumroblema ako. Pero recently, napansin ko, o tamaglilima o 5 taon na kami dyan actually, yung gayo permi ang problema ko dyan, Manoy Tupi. Halos urusimana ang brownout. Abisar kanyaon lang kami sa likod mismo kang National Grid Corporation of the Philippines. Because my line of thinking before, na dahil dyan ki brownout. Bagaman magkaigwaling brownout, iba kung arog kaan kakakuan? Repetitive. Halos ang brownout pwede dyan, Manoy Tupi, alas 8 nin aga hanggang alas 5 nin hapon. Sisi man na nagdinegosyo nin manukan, lalo na kung may incubator ka, ang mamumuya, magpahimsa nin bunay, nasa katahawan kang simana, brown out. Ay, hindi. Kaya pinundo ko na. Nasayang subinakal kong mga incubators. Nagbakal pati ako muna ito, Sundar Akula. Bakong Lazada, Noy? So, yan, baga na babakal sa Pacific, at naka-discount ako kay GM Arnold. Basta, maray na klase, bakong sutipikal na nababakal sa Lazada. Aw, mala. Hanggang sa ngunyan mga tugang day ko na po pigagamit. Ta, ang capacity ka ito, mga, minsan mga 200, 300, depende. Tatakulang nga ni. Kundi, yan ang dakulang problema ko dyan. Sabi ka subago sa bareta ni Manoy Jess, papaimbestigara na ni Bukal Board Member Caroline Zigaso kung napapauno taarog kay ni ang pasistema kan sa tuyang kuryente digdi sa probinsya. Although, bako naman po ini bagong isyong ini, kung magahaloy tanang pinagtatsagaan ang isyu kan kuryente digdi sa satuyang probinsya. Nadai talagang kamugtakan! I'm sorry, ha? O, makulugan na naman kayo niyan mga taga-aliko, pero ini po ang katotohanan. You are not explaining it well. Hain kaya supirak na ipinagtagama sa Indo kang national government na pinag-sponsoran kan ako Bicol Party List tanganin kumbaga marehabilitar ang kooperatiba. Rehabilitasyon in a sense na mapapakarhay na ang dalagan kan sistema. Dahil na kita makaka-experience ng buro brownout na halawigon pati. Okay lang sa kuya mag-brownout ganyan mga sarong oras. Medyo kaya ko pa ang pagtsagaan, pagpasensyahan. Pero kung duwang simana, nasa 10 oras permian pa-brownout din do, sisiman mamumuyang negosyante. Kaya tama itong pigsasabi ni Kong Pido. Tama itong pigsasabi ni Kong Pido. Yaon ang pondo eh. It was publicly announced. Everybody knows that already na naglagak alukar nin pondo ang national government through a Bicol Party List tangani ipong marehabilitar ang satuyang kooperatiba. And yet we are not seeing the effects. Dahil taman na i-experyensyahan. Kung baga hain ang rehabilitasyon na yan. Puro kaya ka mo angaw. Diba? Si Simon na negosyante ang maiingganyar mag-infuse din kapital digdi sa albay tanganing magnegosyo. Sige daw. Ara? Dawa si Simon na negosyante digdi. So mga baguhan lalo na. Ang minabutas na sa naman ito, minagibo na lang kay ibang medyos or baga man nag-iibang kuan na sana, trabaho na sana. Tama to, ragun ba ganun yan? Matangon yan baga? Kung anasahan mo sa naman sweldo, adaing mangyari sa imo. So, kaypuhan maging creative ka. Kaypuhan mag-anap ka kay ibang source to make sure na igwa ka kipang augment or pangdugang dyan sa regular na sahod mo. Iyon bang sanan kaisipan ko? Madugangan lamang ang kumbaga kakarampot na sahod ko. Igwa lamang kikumbaga pang hipno duman sa pagkukulang. Kundi ang problema ang dakula. Supig na lauman mikuta na pang hipno duman sa kakulangan, daiman mangyayari huli nga ni kan paburo brown out kan aliko. Kaya tama yan. Gusto ko nga ni magpaapod si Caroline Sigasunin, kumbaga press con. As regards, kumbaga talagang ang plano ninda, imbestigaran, napasain so pondo kan ako Bicol. Hay na ito. Why don't we, until this very day, experience the benefits of supposedly funding coming from the national government? Wala man eh. Eh man kitang na-experience yan lamang na kaginhawaan gikan sa alay ko. Kaya ako, I'm sorry pero long time ago, Manoy Tupi, mga tugang, ang leaning kang utak ko, abo ko kang privatization. Pero diba lamang sa pagikan, sabi ninda, ang pinag-uupusin mo niya na solusyon, cooperative to cooperative. Garo, maski araw ka na, they ko gets. Long time ago, kontra ako na maglaog admiral ko. Pero kung araw kayo niya ang sistema, we might as well entertain again the same thought. Because ining cooperative to cooperative, ining co-op to co-op, garo delikadong mangyari yan. Aram nindo ko nata. Sisay man na ibang kooperatiba ang maasumir kan aram ta na sa presente, sabi ni Caloy Loria, nasa 9 bilyones pesos na ang pagkakabangkarote kan Albay Electric Cooperative. Sige daw. 9 billion pesos of indebtedness, financially distressed, sabi kan mga Inglesero, ang satuyang kooperatiba. Sisay man na kooperatiba ang maasumir kan arog ka na klase ng utang. Sige daw. Diba? Maski man ako negosyante, maski man ako bilyonaryo, I will not assume that indebtedness. Ano ako buha? Sasaluhon ko ang utang arugan kadro dakula? Ano ang garantiya na sa laog din halimbawa, may kontrata ngayon akong 25 anyos na ako ang mapadalagan kan kooperatiba? Ano ang garantiya mo na kaya mong bawion ang sa imong kapital sa laog din 25 anyos? 9 billion pesos? Ang sa imong kakamadahon? I doubt. Uto nga ni mismo sa San Miguel Corporation, so dating Albay Power and Energy Corporation, pandiurag na korporasyon, grupo kan mga bilyonaryo sa Pilipinas na marangkal sa laog sa nanin nagkapirang taon, dai manabayadan su utang ta imbes nagdugang pa.
1: Ayun, sabi ni Christopher Midalia, SM Road, taga market site, Balaguer, daraga po ako. Pirmi man kami nakatutog sa radio Oragon. Ayan, sige, isabay ta ka sa listahan, tabi, Manoy Christopher Midalia. Pe, makilista mo daw, Noy, market site, Balaguer, daraga. Sige, tope, maray na agad tabi sa imo. Salamat, ha? Uy, nakaantabay man si Peter De La Torre. Peter, maray na agad tabi. Salamat. Good morning! And talking about daraga, nakaantabay man pala ang Makiñano family. Nakasubanggi na marapara naman ako dyan sa kantin ni Nanay Lydia Astidiero. Nakaantabay permi si Nanay Sarian, dangan si Manay Lydia. Si Manoy Jason Ugarin, bighanap, okay, kung natapura ka. Sabi ni mama niya, turog na naman ngayon ito, sir. Pero dawa banggi na pala dyan kay Manay Lydia, kung talaga, abod kayo ni, mabintahon pa man giraray. Kaya sabi ni Manay Lydia ngayon, halos kaya SMD na ngayon ako nagpahingalo, kaya ka naabutan ko si Manay Lydia, nagpapahingalo palang turugon.
0: Panailid, Marina Agatabi, salamat kan sa imo manaling sawang pagsuporta sa Radyo Ragon, ha? Ika na talaga. O paano kayan mga tugang? At least, ngunyan, nadadangog ko na naman ang mga magayon na impormasyon na di. Tibad lamang sa paagi ni Bukal Caroline Zigazo, magkaigwa talaga nin kalinawan because I for one really wanted to be informed. Gusto ko maimpormaran baga napasain ang pirak na ipinagtagamak ang national government because it's taking you so long. Huh? Tama itong proposal ni Manoy Lito, dapat igwaning time frame. How long will it take you to rehabilitate the Albay Electric Cooperative? Because kung nakapirang taon na kamukhang kar-rehabilitar na yan, something is wrong. Anong problema? Kulang sa tao? Mag-hire lugod ka mo. Taganing mas maparikas ang dalagan kan istorya. Unless otherwise, dahil manggayad ka mong kwarta. Abo kong isipo na baka dahil man supanuga ka na kubikol. Pero dahil manggayad ka masabi si kung kito kung pido in public, openly claiming that there is a budget allocated for you to rehabilitate the cooperative. And yet, until this very day, I'm sorry, pero daimi po lamang iyan na raramdaman.